0: Parapara FM Royal Heritage Family First. Eleni bepa lihurwane line bone sarama bindu vanga kona wanda za bindu la. Varanga tikiti nga kati inga bunch. Vanga kona wanda za bindu labo ka bepa heli. Riavane chela. Yesu zidoba buyeza. Kana vako renga na vashumi. Kana chigwada chipio na chipio. Kavari kuameka 082-796-0462. 082-796-0462. Rizo tangana Royal Gardens. Hashtag ahuna usara.
1: Vhone vhana vhudzulo kha vhasendele ri ḓi tonde nga mbekanyamushumo ya muḽakhulu ya fhinduwa na G-Voice mukwe wa maḓurumbasi ri ita uri vha thome ḓuvha ḽavho zwavhuḓi nga kha mbekanyamushumo ya muḽakhulu ya fhinduwa.
2: Mihaga ndi ino betshela masase re vhusiku sala nduni kha muḽakhulu ya fhinduwa na G-Voice mukwe wa maḓurumbasi.

ndi mavo ndi mbia dza hone izinja za kona ya mai findo gumwapfa andotomwa pfana nga ngeno ndi kwamba ngeno ayani te ika metro cmg ari ndi mbia dza hone only one ane paka gufi na mavo izinja za kona kapalapala fm Iya koperasi aka jala Afrika Tshipembe lo chama Afrika Tshipembe kuteng murgan kutenga band kutenga tag Iya kopera panda no ramba la tsuka khudana dzo thedza le pasi debula bukarango bva do vakatina bukobera kimbe kana mushumo yo mate yo kwata satombola madini vado ifuna nga uri ti yevote khetanga khole na ndi ya mudulu wa muarachi ndi mudle wa peripir ni muzondelani mwana wa mawe ndi muherte mahalen lo cha zwa vhudinga manda ma Afrika Tshipembe hi zwiko tshimbila muyani na ndamani brown dash mzekazeke vho mufa puff and pass ndi to mu manyana wa firis uri tshimbile nga derelebe tomore ndi ya vhudinga manda lo cha huitani vho fuwo na zwinzhi zwine ri a zwi lavhelesa kha ino mbekanya mushumo ndi lavuraru na musi ri to vha tshimbindini tsha yo vhege vhaone vho dokotela mutikita tiofi ndi u bva ngeno agrikre ri ḓo amba navho na musi vha songo vhuya vhalivhala tshitenwa tshashu ndo lora g voice ri tshe natsho zwino kona ndi u nambatela na ino mbekanya mushumo sa vhulimbo ha thaphula uri tshimbile nga derelebe tomore ndi ya vhudinga manda ngauri arali zwa sararo ndi ane ala Udo charingana na vutongo life ya pezesi cha life is. Ya bachai ni chibanga di basgira ngandere ya kamazo sino. Ndoto togo mera. Uri shimbire ngandere ni beto barendi ya vudinga maata. Ndena muna rikando dabizana suna zino skare ka 086-000-2503. Hey, rikati doamba nena vone mtechelisi man. Hey, nombeka na mshumo. Ndobabu usuri yo mateyo kwa tasa tombo la madhi. Kani kwa mburi ya mduru wa muaraj. Mukherte makale. Ndo vazima uli aradzibisa ndo vazibisa kanga uchere mabalesi nga chirimo vakale vachinda lavo mtu wa thongwe na thongwa mbudzi na koromo lono vala vala chifuma bilindi chifumo cha mfara kule mtombo pa kola cha badinda bo matende potoni ya sebezo bali ya thangas rambu dza wachirogo murapo puwa shango chorua cha kwata mana pakola cha badinda raspuma chivu ya mkumbi ni mtavana ni ya wana chikosi yodi onera nangonde le toro le toro le toro le toro le toro le toro le toro le toro le toro le toro Iya ndiloro na dara chinyiwa mtura tsikoma na vainga mtupo salima kwanda makanya lisebe wakwena wakandura ni kwamba turu kwamba turu kwa kwa tondi Yane wa mwenje wa penga Echanda ni fem fem loch na zwezi loch Fumi sumbe fezi wa mine zariko siya chote wa ra Iya vura aruzambo takucheza lambe kana mshimia butori bukimbi bujelele bukafi katina bujabu Hei ndi mula kuru wa pindu Ndi hapa kutava nani Ngangenu wa mungo pulatani ya kare dhorobuni ya toho ya ndo Yoto wa zapanda anga kinga tafura ishishituro Ndi busirika denga mpigarari straight Aba kareba chindi kona Bolivar na casino Ndi yafone ndo tulahone Badiba mucho wabudu inga manda ngeno yani Mucho saridzule mufururu Locha wabudu inga manda Fizi hai Lichi baranga na mane Mufiso Mufiso shakalanga Mufiso Iya kama tender Dwa nache zeno mbeka na mshimu Bado dipina nga manda Katana nda zorungu watimbanyo Mazezer na kurumere kwa Ranga panda makazu wabana ruwani wa mdao Ndinga angero kazi tekiniku wona uresko chimbira ngandere nebe tobore ndia vudinga banda Kolibu wa makazi wabananga Yeah Aru waifuna na yombeka na mshimunga uri Yo mate yo kwata Sato mbola madhini kebabo Peter Tennant Lifi machael Isko

0: ndi ne councillor Dorcas Manda nambo imera wa Makado local municipality ndi chikuri nne ndi kutikedzana nga manda na vaphalaphala Royal Gospel Family Day ine ya ḓo vha hone nga 24 September 2026 ngei Royal Gardens ndi chikuri vhathu vhoṱhe kha vhaṱuwe vha ye vha renge dzitshikiti vhahulwane ndi 150 vhana ndi 50 rand kha vhaḓe vhoṱhe vhathu vha ḓe vha ṱuwe na vho Sipho Makhavhani vha ṱuwe na vho Lufuno Mudagaḓa na vhaṅwe vhanzhi vhane vha ḓo vha vha hone nga ḽeḽo ḓuvha
1: Royal Gardens hashtag ahuna usara
2: ri ita uri vha thome ḓuvha ḽavho zwavhuḓi nga kha mbekanyamushumo ya Mulakhulu ya Fhinduwa.

0: Yo fisi kondina vo chinakao none va kondina nga manda nga uri khonani na khonani vo lutana ndi vho dzhisa ni singo aba le fimu ngana na mungana hi ndi manwa matombo a kuinesa ane ra khopa kulo bva kha mcheto wa stitch ri khori vho nga manda vho thevha vha tshipida tshe no mbeka dza mshimo ari ambina iya fumi fumi na fumbili mbili fhedzi wa minetse ndi gonyisa ndi dala tshothengelo kha wara iya muna lutani lwa thoma lwa mbekana mushumo chifosi mukuwa madurumbasi ndi tshifano yo ri domato kudza ipfike yo imisa kovu dzimbatata puta mavili aingo ntshana tshimeli na tshithihi mafhungoni yaneyo ane ra khou anzela u vuwa ngao mana ubva tshe vhege ya thoma sikho vhuya nga nḓila ya khamadzao nga maanḓa ubva tshe mathomoni ya mafhelo a vhege na mafhungo aya a zwitumbu zwino khou wanala nda ngero fundoni la Gauteng nga ngero vo Cape Town Park ndi maṅwe a mafhungo ano khou dziedza nga maanḓa lushaka nga maanḓa ro lavhelesa vhatshifumakadzini ngori vhakhakhathini nga maanḓa vhakhakhathini nga maanḓa ndi maṅwe a mafhungo ane ori a tshi thoma ra pfha nga zwitumbu zwiraru zwina zwa zwino ri vho pfha nga malo ri ndi zwiwo zwino khou sokou anzela itea tshifhinga tshoṱhe iya siko vhuya nga nḓila ya khamadzao ngauri zwa zwino a ri tu ḓivhavho uri tshivhangi kana zwino kho ita uri hu vhe na dzimpfu idzo kana hu vhe na mabulayo ayo ndi tshini fhedzi ndi khou sokou tenda na fulufhelo vhahulwane vha merito nga ngeno tshipholisani vha kati no guduba uri zwimbile nga nḓila ine vhethu vho ri ndi heyo hei kha ri ambe ndi matsheloni lotsha u itani vha ri vho vuwa tere vhaḽa vha ri magondoni u reila nga vhusedzi sielisana khathi no konḓelana vha swikoto vha khone vho tsireledzea khathi no vhulungea ngauri arali zwa sararo ndi yani aḽa a tshiraba tsha mafho delani wamba jeki the tomboni lo tsha ni matshelo ni ita na master v avho fu am tshirese te
1: sa to do divho panga zwa vhutshilo
0: ida
2: ndi ko to tshumela uri do ani
0: zwa mu diri busa ni ke
2: ndi ho
3: ne ngona mia nga
0: ine ya plan ya mo sa ni ya ni ka ni ko vho ru sunzi va po god pola
1: ni ko kanta chimanga chimanga chingwe
3: pola
0: ita na mo kwa ya so ka va pe pa
3: zwo te na tshwa ni ya ni ka ni
1: ngapi
3: ndi pfana na Dino mduru wanga ndi ipfi ndo livhuwa ṅwana mianga ave masiari avhuḓi
0: nane ngeyo ave masiari avhuḓi phalaphala kha vhathoma ndi phemana ndi ya vhathu ndi khou ḓa hanepo tere
4: Yeleni bepa lihulwane line bone sara mabindu vanga kona u anḓadza bindu lavo vha renga thikhithi nga khathihi nga vhunzhi vanga kona u anḓadza bindu lavo kha bepa heli
5: ita uri vha thome ḓuvha ḽavho zwavhuḓi nga kha mbekanyamushumo ya muḽakhulu ya fhinduwa
6: Na Musica Powerflex Plan na Master V Rina ere Ane asato dhudi wapanga shawu chilo
2: Ish Master V Niko tuto chumilo ni ya donte ndilu chinja plan yanga Mwisi ndi chitoda
7: Nitoda Powerflex ya Vodacom Ine ya wa plan yangu zina mwezi Ine ya sabinazi kontraka Ahunoto la zukorodo Niko na wikantara chumunga chumunga na chingwe
2: Ha no no
7: Ida na 40 gigs na 300 minutes ya ufonela Kanetwe kingu na ingwe Zote nga 299 randa pezi nga mwezi
2: Ndi iwana ngapi
7: Iwana la pezi ka Vodapay app kana online Takuchezani ni wasumbezo runo furashu zwa mathakeni
2: Ndi to itango ralo
7: Udo shuma mila yoti waho Feather together Vodacom
6: Na Musica Powerflex plan na Master V Rina ere Ane asato dhudi wapanga shawu chilo
2: Ish Master V Niko tuto chumilo ni ya donte ndilu chinja plan yanga Mwisi ndi chitoda
7: Nitoda Powerflex ya Vodacom Ine ya wa plan yangu zina mwezi Ine ya sabinazi kontraka Ahunoto la zukorodo Niko na wikantara chumunga chumuna chingwe
2: Ha no no
7: Ida na 40 gigs na 300 minutes ya ufonela Kanetwe kingu na ingwe Zote nga 299 randa pezi nga mwezi
2: Ndi iwana ngapi
7: Iwana la pezi ka Vodapay app kana online Takuchezani ni wasumbezo runo furashu zwa mathakeni
2: Ndi to itango ralo
7: Udo shuma mila yoti waho Feather together Vodacom
8: Nne dorobo tshiriki tsha Vhembe mo kansela ravo mielani tsha uke na vha masipala wavho wa Makhado vha ramba vha dzula vhoṱhe vha tshiriki tsha Vhembe u vha hone kha mushumo wa tshivhidzo imbizo tsha u amba nga tshumelo dza muvhuso mushumo uyu u ḓo farwa nga labutano la 18 September 2026 u thoma nga wa rayata ya matabelo pala Amazing Grace Church kha Madombidzha mihasho yoṱhe ya muvhuso i ḓo vha i hone malugana na zwinomelo zwo dzudzanyiwaho kha vha kwamane na mukhantselara wavho mbila yo kundwa mutshilango rumela tshumelo ya maimo ndi wone muwano washu quality in service
6: Na musika Master V rina khathu ane a funesa sosa YouTube podcast na dzi how to tutorials.
9: Master V, ndi khou ṱoḓa data deal uri ndi fushe dzangalelo langa la u like na u subscribe kha dzi channel dzoṱhe dzine nda dzi funa dza YouTube.
7: Ah, tandiru rondi 35 gigs data bundle ya Vodacom ine ya vha 169 rand fhedzi. Ni wana na 5 gigs mahala ya YouTube data u fushe dzangalelo lanu.
9: Master, zwino hey deal ndi wana api?
7: I wana la fhedzi kha Vodapay app. Zwino ha, da kuchedza nini vha sumbedze uri no fara zwithu zwa maṱhakheni.
9: Ndi ḓo ita nga ralo.
7: U ḓo shuma milayo tiwaho. Feather together Vodacom
0: Auna zwinwe ndi parapara FM ya koperasi ya kasho la Afrika Tshipembe vha ḓivha tshivhulingedzo thivha vho zwinwe nga ngeno ri vhuamba zwivho ri vhilimedza ri khou livhuwa fhedzi haiwa zwingonani zwa zwino kha ri bvule phanḓa no tavhidzana kha 086 000 2503 ndi afho nda na vhone ra ambone lo tshani matsheloni hu itani parapara ni matsheloni
10: Mukwewa o
0: na u itani
10: Anari ore George na chipuku afa o tangana.
0: O gurudano matasatas.
10: O tangana na kupia pia pia.
0: Dzi kubia nga manda. Lo chandi wo no vuwa te.
10: A hona zwinwe protea a hona phoshova. Ra phama nwori do founu.
0: Ndi ko tenda vhutoba vhutanzi yo ndi vho.
10: Ndi avha kumisa tripiri keva.
0: Ndi vha dulu vha muharaji ndi vho mugherte mahale.
10: Ndi do thoma nga nomeni ketano bokala marude. Nda danga hono muzwala isaka rafuluvi nda danga anza ni khethano popular dzinga ndolivuwa
0: yar kuriwa nga manda nga ngeyo para para ni machelo ni locha uitani
11: locha na machini ya kudigi voice
0: nda
11: locha zwa kudigi voice na pa masoko na magoreji voice
0: ndiko tena
11: Ei kavari ndi tumenga masara matamelo bapa masakona. Vho Gabriel magoro murembi u bapa masakona. Na hoita karanti buru bapa masakona ndi tsingo ri duva la mabebo kha thovere sisin valinavo urasi kutuma va bende ndi pa ndi ba ne pa masakona. Na hava vhumunyai tambachira Christoph Sambongo ndi vhe ndi pa masakona ndi ndo lalo mabebo zwavhuḓi nga maanḓa avhe machini ya vhuḓi giveaway
0: vho Sambongo filocha ndi matsheloni hu itani vho vuwa tere
12: nda vho ḓivha
0: zwi khou tshimbila vho londani tere
12: ha nga ndi khou dzhia vhararo
0: ai kha vha vha dobe hafha vho londani
12: ndi khou dzhia ndi vho masaja close hafho dzile nda dzhia tshiporo Taiwan khotsi alale nda jiana eri ku mutava tshingani yethe ndi ravo kana dua lavo do tana na kotsha maduka na
0: alikori wanga manda kotsha maduka na ndi bolonda ni locha ni macheloni huitani ku teng muri ger ku teng a pend vhathu vho vuwa te locha ni macheloni huitani vho vuwa te
13: mukwe wa madrumba
0: mukherte magale
13: de bolwa prepare
0: varing so ikela ivuthiwe
13: zoicela ivuthiwe manje lendo desilahlile manisa vakatele makhaya
0: awonga varing so kufakashela ufuna nani ngizene goloko ufuna siyaphu
13: ngicela lendo ngicela lendo dalo star uvakashele makhaya izolo
0: hevan hebo malalas
13: wo bese khumbe
0: ukona laphe makhaya
13: Hayi, mina ngizobuya Friday. Ngicho u-star uhamba izolo.
0: U-star ukhona.
13: Ya, ulapho eChibiri ma.
0: Ungawari ngizongivakashela lapho eChibiri.
13: Ya, ungivakashela.
0: Hayi, ngizomphethela ne Marubini, ne Scorpio.
13: And uthanda kanjani uMarubini? UMarubini umthanda kakhulu.
0: Ufuna uhlephola naye.
13: Ufuna
0: ukhlebula na. Ufuna ukhlebula mfethu. Hey, akalite liche womana ntabeni. Ndi doya namubona chibiri.
13: Hayi liko uta
0: wonekhu. Ah, ilo chaso bidinga manje. Na ba gaimkara bafunzi.
13: Vafuti wa mashawa wa hone hapa.
0: Babaru melise wa mashawa, babaru fiba takarenga bata kange. Wa tol fiye.
13: Uoneba wane wata chela yasa zito wako zito.
0: Le dhera dunu za umalera ntaweni tena.
13: Ay, tutu za le dhera, niko jito uwele ndia na kwa dunu za zito.
0: Ar, kuriwa kwa mando umalera ntaweni, kali ya dhera ngani kiyote?
13: Ay, ya ba, nitomu nitobe tamu, angani mesta divi josa ndo maziwa ndira, wana chakuma pala.
0: Chamaziwa ndi.
13: Chakuma chamaziwa ndira.
0: Hmm.
13: Ndi ndi wane na wane tobe, wane kwa mbea, inani ndi mada wanga.
0: Hmm.
13: Lisa angu inangwa yangare zana ne parodi poto hapa yori ndivaru milisa kune kumbi
0: hey ndi ingwazi
13: yangare zana
0: kodi kwa kumando mwana na chaveni te
13: hai zabu dibozi kumbi nando
0: lika kara para para ni mashero ni locha uita ni wofu wazuko chimbra mianina na mani te
12: uboi
0: yenda rofu wa uita ni
12: Carltonville no raranga mzwa kutinga manda jivoi.
0: Arali lo kuwa mangangevo Carltonville nangeno lete.
12: Rikoto pharmacy ndambi rupizi haya enatomanga o jivoi.
0: Ah, ziku wia ngandere ya kamatoba. Dewa roto tingwa chidiwi nazoro kwe teani kachango lashu.
12: Anga iya ya. Ziri zichi vachi barikoti yoto vanavo rato chimbira navo. Zviduru gamarana.
0: Ah, ndi kuamburi nisu. Zipinga zinji batu wa itazi nyonyolo songa machero ni mani batu wa mzimu.
12: Udi wana kamsi ono yungu na wakweta na nyonyoro so ae ni serial killer ahenefo kame nyonyoro
0: uchiko dijo gana ye
12: uchiko dijo gana ya chidicha achita mshumo wawe akuwa dijo achita mshumo wawe
0: ngore kupringe zero kuna rinari chaku fan
12: ai marai nandi na temba jivoizi udo wanara zino bito uri na msi o wanara hezi loya rakezi zibaili kezi
0: peze karusa kwa tendo rechipolisa chalino la Afrika chipembe butarani na lelipungu
12: lido wanara jivoizi irini mirido wala bila mabebo ni omistresi ya wano nilima kazi wanga ndi azwindi ni mkondeleri chikudo wazula po makwarela jivoizi
0: wato takaranga manda po makwarela
12: ndolivuwa ngamanda jivoi
0: iya rikoliwa ngamanda murobarobaro chena primary ya lukwarani ndi lukwarani tere iya ufiga ndia budeli pala petu tere raya na primary ya chinetis ndia mtote tere na sijilara vya na primary ya pa ddd sijilara modiana lora na modiana secondary ya nge gore iya bado zumblori gore na roba roya nga na Mandela Day tubala pembela mchula lisha kandida wa Nelson Mandela zino rikovira panda no tera zikoro sapura pare FM Royal Heritage Family Fest na mamu sirdo diwari un iwa diwa vege oti ya na vege da rdo diwari kwa ditsa rishigo nyarko diyama na machude nuwa tutuwe zoro kama wich pida cha adikita la hono nwanga ore itari later again nge arumbula rio che mutape fundani na tivo skori zibajini Hello, chani macheroni uitani?
14: Ah, zolo zikolo zibajini.
0: Iya, ndi mwa wazwe.
14: Bari, jini kwe hii. Ya mupanda macheroni. Aki kwamba na mwana wawonese.
0: Ndiko tenda, kaipefe, de mwana wawonese.
14: Ya, ne toka la joni zibajia hapa.
0: Da.
14: Mura, rendi bako kwa ze mgana wanga. Ito jena hapa lani lo mundo mura watara unanyi arali niko tomanga masara mturwana jiri ando mufara ito ganda wananyi arali niko wana karazianga di muko ndi wando preciasi anekula lo mundo zolavi ito ganda kisela ndanyi arali niko kisela nga voto mati avataka li mula uja pala kala kitaru marawala nga pakala so voto piri
0: ndiko te ndarikuli wonga wanda prof kale dhele ngani kia te
14: isa ni panda no dhele zuko ni jena lo mondo ma
0: rido aru mondo rio ya
14: aida
0: uri ndipire nga vunama awa jafru
14: awa wa kerube ni yonita
0: awa na wa kerube nune nitomanga wa kerube
14: ni tena zoba ya wakirubwa mkwabu abuchira kwa na mubona na na bunama abazi yange kaje pro
0: arikuri bonga manda ngane nge
14: ndanda
0: lo chana macharone wita ni vofu wa mtechele sisi ko chimbra mya nina namani te
14: na ndo vuwa ji voice na manda sa
0: ari tu fa mangwara fa mangwara do phone
14: ari do phone do kumbara ya dumba ne ndi wali ndi ngane fa fa bidrene dobro do baba tu ala raru bate bela tama yana
12: dzula ndi mazwa tshirazi mme nne nda dzula hone.
0: Mm.
12: Una kosi ya marema kheva ndi ndi mrazilani.
0: Mm.
12: Ndi bana wana kosi mme ni wangu ndi kuti poto dzi mme kha mrazilani.
0: Mm.
12: Ba danda se dzikera nga nda kase na tshina ndi ndi matanga vanga ni marola vanga ndi vhuya ba ri tamanga.
0: Iya rikori wanga manda vhathu vha tshivha to zwimulo ri mafhungo ya dzi thundu dzine dza vha kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe nga nnḓa mulayo ndi mongwa mafhungo ano khou ḓiambeswa nga maanḓa mona na shango nda ri khou lavhelesa dziṅwe dza dzi thundu dza dzo gamba nda ofisi dza muhasho wa muno wa ngedo Durban hune mulovha nga ḽavhuvhili nga matsheloni vho vhonala vha tshi khou ṋamela mabasi ano khou tea u vha endedza ubva hanefho Durban u livhangelo Gauteng ndi ya khulo ubva Gauteng ndi hafhone vha ḓo kona u doba na basi ano khou ya ngeini mashangoni yavho ya ngori ndo vhona basi dzino swika ṱhanu dze dza vhonala dzo ḓala nga dzi thundu khathi na miṱa ya hone fhedziha ndi dzi thundu dzedzi dzine vhone vha khori ndi khwine ri vhe vhona bambiri dzine dza ḓo ita uri dzulevho nga ngero kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe ro sedza uri kha mashango ane ra vha khao kana kha mashango ane ra bva khao hu na nḓaḓo tshi khou vhuya nga nḓila ya khama dzo huno pfudela na vhukati ya vhadzulapo na vharangaphanḓa kana vha no khou vhusa nga tshenetsho tshifhinga ya dzo takuwa basi ubva ngei Durban Lindela Repatriation Center uri vha Gauteng nga ḽavhuvhili nga matsheloni zwi tshi khou ḓi tevhela no pfudela na vhadzulapo khathi na vhanone vha March and March vha khou zwi humbula zwa phakhela mutakati tere ya maṅwe mafhungo ano khou ambeswa nga maanḓa yo mona na shango kha ḽiite ḽitsha rathi fhedzi wa minetse ri khou sia tshoṱhe awara ya vhuṋa ya vhuraru man G-voice no dzhiela gai na Lo chadu macheroni. Zavudi.
15: Mufwani.
0: Riona witan.
15: Ndi hone ku jaile kwa no kwati tsinda songa kana kwa skoloni ko paka mitapuna zvidamba na vha.
0: Oh. Riko dila khove na.
15: A bonga mangala tshofu vho paka na zwivindi. Unga mangala na zwivindi ni tshi wana la line.
0: Vadi vha mulo vando jena skoloni cha chinete se primary zwa zwathu le zwa zwivana na mara ndo foku nukela nama. Kani vhana vha vho phakana nama na kana nṋe ndo ḓowela vho nama.
15: Ha, no ndo ḓowela nama. U pfi zwivindi zwi phakwa nga ḽa fani. U pfi zwivindi zwi phakwa nga ḽa fani.
0: Hu khou phakwa zwivindi zwikoloni?
15: Zwivindi zwa ku.
0: Mia junior.
15: Ethamiyange ḓo fhela. I ri zwi thome ndi fare vha vhathu vha tevhela nyadzimbele nyadziwa. Una nthu na khotsi ya lali ndi sporo angeni bangani ngeyo mikhukhuni makhwani ya mikhukhuni a ḓa vha na oyu tivhulwane dendeleni i ngavha yo no dudele zwino ha vha na vhoisiraimu vhulaho vha ri nani fulufhedzeini ya ḓuvha a ḓa vha na nda ha vha vho tshimoni mbone ndi songo angona vho tshete ndi nga kwateliwa
0: ndi khou tea.
15: Ee na divhe. Ini kindlani zwa zwikoloni zwa kona dzesa kana ndi wana nga laptop ḽiṅwe ni tshi khou ala ni no phaka zwivindi mara ni vhona vha sa ḓo ni shela avhala vhathu vha na khakati vha tshi phaka
0: ma. Ah ndi zwidulo ri vhari nazwo zwi kho ḓi sukumedzana fano na fala.
15: Ai kha zwi ḓuri kha zwi ḓiphine na malume na Miss P.
0: Ndiyo. Ah hope you and na Miss P. Yeah. Pfimalume G voice. Iyar kuri vhanga manda ri kho ḓi pfane ya ne vha Agricultural Research Council. Uko fhi vhathu rumela sambula dza vhulwadze vhononi ha foot and mouth kana kwanda na mulomo. Hangero kha vha International Center vhanga nga ṅwedzi wa phando no nwa. Ri kho ri vha Agricultural Research Council uko fhi vhathu rumela sambula. Kha vha International Center vha mrauni angeni nga ṅwedzi wa phando. Vha khoraro vha lwane vha merit. Ngori vha ḓo zwumula ḽino ḽa Afrika Tshipembe ḽiṅwe ḽa mashango ane hu avha na nḓaḓo zwi tshi ḓa kha mafhungo aya vhulwadze uvhu ha khwanḓa na mulomo. Ya, ndi to sa ḓivha uri vhathu vha no ngaho mafela tshifhiwa vha vhuḓivhana. Vhulwadze ha khwanḓa na mulomo. No fuwa khotsi munene. To nga uri a hu na mbudzi yangi yawe. Ya, fhedzi vhulwadze ha khwanḓa na mulomo. Tshifuwa mafela mrathu wanga ḽedera nga ngeo yani tere okay ri khou livhuwa nga maanḓa miraru fhedzi minetse ri khou sia tshoṱhe wara ya vhuraru zwenezwino ri ya tshena kha lutalo fhesela lwa mbekanyamushumo ya takaliwa zwavhuḓi nga maanḓa ḽo tshane matsheloni ya rumeli se zwido ndi wange adai ezi dona vaga mkara ni chira vato mpai bake zara anda chimiranga mimi iya ndi angi adai ya afinzi amushumisane waburine wakare wabombura wevelina tena bora mataba ACBC Toyando hafala reception mkeguru locha ono we are dry kano mshumuni barubeli sena fence barufi atakare ngaba na mkara sari ndachimbira ngami liangia makuru wa zido locha ni machorone nimebili fence mene tofane fauno zingwe haba fana wa skuta nibangwa matombo wa kuine sana rakupakuro vaka mcheto wa stitch iya wanapata nati mzukwa.
16: Ha ha ha!

0: Ndi dzamulova namba mulova mba panda namba ula rakadwa genga rumbulario cha mutape fundani na tiba skolo zwipaji ni siga kama banti maestro mix iye makazuwa wana Brenda Rockefeller Madonna wa Afrika Tshipembe muya wa wetele nga mula mangwa matombo a Queenes e Kelvin Momoda babalwa muzimtande kaparapara lo chakota yai kota rene wa fumera tipezi wamine tseriko siya chote ya wara yavuna rutanilo pesa lombeka na mshuma bada wano kutamara mashudu wa mabebo mandizu ande meseso tamara mashudu wa mabebo kuri wanga mada vote wana mashpida chene lombeka na mshumo na usinandabu wana api wana nyi waka spio kamara tamari pa mnandia watu vane ponda nena mwana ya kono davizana nda kono tebe la buma ini na bafunzi shite mwachashu ndo Laura G Voice
1: na musika Powerflex plan na Master V rena ere ana asatotu dhibu panga shawu chiro
2: ish Master V niko tuta chumero ni ya donjendo uchenja plan yanga musindi chitoda
3: Ninto the Powerflex ya Vodacom Ineva plan ya mwezi na mwezi Inia sabinazi kontraka Ahunotora zukurodo Niko na wikansara chimunga chimunga chingwe
2: Ha, no no
3: Ida na 40 gigs na 300 minutes ya phonera Kanetuwe kingwe na ingwe Zote nga 299 randa pezi nga mwezi
2: Ndi wanangapi
3: Iwanara pezi ka Vodapay app kana online Takucheza ani Ni wasumbezuru nofrashtuzo matakeni
2: Ndi tuitango raro
3: Udoshuma mila yoti waho Feather together Vodacom
4: Tome duba la mshabuti. Mbaka mbeka nye mshumo ya mulakuru ya pindua.
0: Auna zingwa ni Parapara FM ya koparasi ya kasha la Afrika Tshipembe mibili pezi mineto derangero ka minete za fumbiri zone zono ni muneiba makelwane hafu hampa silocha zobu dingamada karsende za zino dindoba pura labere sinamereza yeba ipo sanga angero kasi ya tarala shtichi la Parapara FM rananu misi yote nga urendiwa jingamada madukore G-Voice na rinere iketa nga kore himbe kana mshumo ya mudhuru wa muara chini mwle wa peripiri na ureni muzonderani ya mwana wa mau mungandi mtipezi ndukondelela na razuita ya harodhi funga zito chumura sabu dinga madha rekuliwa mwle zono kovaka menichoro na mwra di kruiz rekuliwa mwanda purupero manyua na mwle zono kovaka lutendo defini muda ura nganani ne parama wakakangwa ura mwle zono kovaka warabarabo rekuliwa mwanda madha azindi ni Meltoni Rubimbi na Alice Matobo Nkumereni na Rumani nevri madhi hunambe jemafi ni mpasha na Hosea Mzanani Madoba na Ramafora Libuani rekuliwa mwanda madha mwle zono kovaka Tabo Sanchez Mkwebo na Tina Buyo Taini Mkwebo na Shumani Sibay ya Ngane Yanganis Majestic Ramkumba lo chande macharoni witani bofu wate
5: bofu wajivu is good one
0: Rina Pioro Dangadongi
5: hii na mendota kara man ya mese nga misinu wadu wali katikinda uumbele ni rowe ndi zilapa chipako kala vuna mawara
0: alikuli wonga maanda gani gerta mara mashudu wa mabebe
5: Oh, ai, namsi rani arah rumah sudah masuk dalam rutan merah muka namu yang namsi ukur tipi sangat suka lawe. Di rekapan lezmeva, lawan lezmeva, no. Dori bu, macam.
0: Rekori bu, enggak mada. Parah ni macam mana?
6: Ibu.
0: Lo, cha.
6: Nah, no buan.
0: Zaman dulu sana ke?
6: Aduh, buan di Simon Ratro, buat sampai di cuma kagak usur. Dia van nasi satu tipe.
0: Nda.
6: Okay, ndi kutoma ngane ba.
0: Ai, iwa kutoma na mashuhudu mani. Para para ni macheroni. Hello, chani macheroni witan.
7: Yo chani macheroni hivyo surini.
0: Sawa dribu sana ge.
7: Ya mashadori hapa ndi wazi ndini.
0: Ritama na mashuhudu wazi ndini.
7: Ee, ndi kutoma na ngwa oba ko best jam mura vanda za mama mura mtro baroje na won. Ii kama ndetama na mashudu ndi mazaru wanga ndi ya wana rabinda ndi miya mkunyele zina sakundi anafa ama shaudori ndi robiti nanga duwa lao zao zisamura wa aaa
0: Ara kuri wanga maanda gani kiyo parapara ni machoro
8: Machoro hudi hukure maturumbazo
0: Na witaani
8: Asani katuma na hini makuli za shimu nisaru uja hindi hone Vufu mkwe hindi kutanga na mashudu wana wa humbera ni pirani watanje Kana kutu na hudi lama bebo
0: Ara kuri wanga maanda tee
8: Lora Ramsukwe.
0: Zabu dinga manda.
8: Anchi mbira zikoro, zimbira hashtag bafara.
0: Ariko, badofari wadone mbanjena kubajana banjeri.
8: Mbanjena kubajana.
0: Rito bafara rabafara rabatuhusa rabatzumba sama polisa manibon.
8: Ndi bafara shababu naba pinyera.
0: Uwa pinyera.
8: Uwa pinyera chote matuma utuwa warugai. Wandara na Christmas ya ninge yu na New Year.
0: Uwa tizulena naba.
8: Ujulela ma uchikuwa mbagirandi yao
0: Rekuliwa kamata manjeri kalia teringa ni kiyote
8: na dela magulizana maini na mangaa.
0: Ni kagara para para limachelo ni locha wita ni wafuate.
9: Eh, locha VIP. Ah, sorry.
0: Ya, bako zifone lesa zinji radio. Dado.
9: Nda, wame kumbe.
0: Nshabu teribu sana nge.
9: Lola la chote wame kumbe.
0: Ah, rina pioro da gado ingi shakalanga.
9: Tofana, yori jenera wae.
0: Ziko bia nga manda kala Afrika Shpembe mani mshaka.
9: Arte ndori, mapolisa vado pure chete.
0: Nshuto chimbira.
9: Nda undu na wame kumbe.
0: Rikoribu wanga manda gani nge.
9: Duwa lavu di lama bebo, kali nki mia pinduro wa makuwa chirivo, ndi esa mia palapala jivoi. Uko lewa keke.
0: Ah, kau lewa keke ngane, nge waka balikoni gani? Zudaka bachiru.
9: Azaz nundi kuhita all in order.
0: Roger that.
9: Copy it.
0: Locha.
10: Ah, mokwe goma turu toro.
0: Sporo.
10: Ah, kai wani kai chuka roga kapa mitwe mokwe ye.
0: Ah, all in order.
10: Ah, no papa mokwe ye.
0: No papa.
10: No papa. Nantendere mokwe na msindi tamere duwa la mabebo. Apana saya bo motire. Namtuko big one tegeni murode. Tikoria vena duva na vode na mose tegeni. Ane zine ala, ane zine ana. Tikoribu wabone kumbe.
0: Ah, tikoribu wangamanda sporo lo. Chani machiro ni witani wofu. Oi. Ikabali farane pandi chibi andi kubia na bafunj. Na bomaine shite mwacha shundolo ra G voice kabani listen to Ezekiel ndile mwala matombo kwine sana ra kwa pakuro vakam cheto wa stitch tinga domba chi

Locha rikoribwa nga manda given Richard Dana wa rivalela mafhungo awara ya botano minutes no ndiya maro rechiko bva kha awara ya botano ro dzhena kha mbekanyamushumo ndebetsini sanga misi ri ḓo vha ro tobva zwino swika nga awara ya vhurathi vha khou ṱanganedzwa nga thamba tshirandadza ndi khou vha ṱanganedzana na mose ndi na musiselwa mureri ri ḓo kunda tshindane mubveledzi muhulwane thendo rambiyana na murwane ndebetsini murendeni muhali mitshinini hu na vhudzisiwe gala maṅwane vha ḓo pfha kha ino mbekanyamushumo vha ḓo pfha nga zwine mapholisa vha khou ṋetshedza masheleni a randa dza zwigidi zwa maḓana maṋa kha muthu muṅwe na muṅwe ane anga bvisela kha gara vhutanzi vhune anga swikisa kha uri hu farwe muhumbulelwa kana vha humbulelwa kha mabulayo ya vhafumakadzi vhupo ha masipala muhulwane wa Ekurhuleni. Ndi fhungo ḽine ra ḓo ita no ḽi sedza na muḓivhi wa zwa vhutshinyi na kushumele kwa mapholisa dokotela vho Mxolisi Mathebula. Ri ḓo sedza na zwine zwa khou pfala maswole vho nonothaho vha zwigidi na zwigidi khathihi na miṱa yavho zwi tshi nga kha ḓisala vha tshi nga kha ḓisala vha si tshe na gavhelo ḽa ndindakhombo siani ḽa zwa dzilafho u bva nga ḽa u thoma ḽa ṅwedzi wa lara ṋaṅwaha. Ndi fhungo ḽine ra ḓo dzhena khaḽo na heḽi vha Action Society vha khou pfara vha khou sasaladza zwa u salela murahu wa tshumelo ya ndingo dza DNA zwino musi mapholisa vha vhukati na ndingo na ṱhoḓisiso kha zwitumbu zwa vhafumakadzi vhaṱana vhararu vho wanalaho vho vhulawa Kempton Park u tou bva ṅwedzi wa Fulwana u swika zwino. Ri ḓo ḽi sedza na muambeli wa Action Society vho Juanita Priem. Ri ḓo lavhelesa na zwine vha dzangano ḽa mapholisa

0: Vese plane ya tshitokofela i fanela bvela phanda na zwo uri kha FNB app mirato ikono bona uri tshelede iko ya ngafhi vulani stokvel account note nga nḓila ya digital huṅwe na huṅwe hune na vha hone ḽifhasini ni kono bona u dzhena na u bva tshelede noṱhe
1: ndi ngani ho tea u vha muthu muthihi ane a kona u vhona tshelede nga FNB digital stokvel account mirado ikono bona uri tshelede iko ya ngafhi kha FNB app huṅwe na huṅwe hune ya vha i hone tshintshelani kha digital stokvel nga FNB ṋamusi FNB thusa shandukisa zwithu zwoṱhe u ḓo shuma mulayo diwa Wow. FNB ndi davhi la First Rand Bank Limited. Vha disi vha tshumelo ya zwa kwamana zwikolodo vha tshiofisi.
2: Mutengo wa peṱirolo wo gonya, u engedzwa ha mitengo zwi khou vhavha, na vhutshilo vhu khou ḓura, vha khou ṱoḓa zwa khwine. Ndi nako, ndi tshifhinga tsha u dzhia tsheo yo ṱalifhaho. Na Renew Furniture, ri vha fhulufhedzisa dzimbadelo dza fhasi nga miṅwedzi ya 24, ngauri randa iṅwe na iṅwe i a vhaliwa, vha songo ṱahela.
3: Railway Furnishers. The price you see is the price you pay.
4: And the minute ya fumi na mutsi zwino ri tshi khou bva kha wara ya vhutanu kha fhungo ḽi ra khou davhidzana vho ngaḽo ṋamusi ri khou sedza zwine mapholisa vha khou ṋetshedza tshelede ya randa dza zwigidi zwa maḓana maṋa kha muthu muṅwe na muṅwe ane a nga vha na vhuṱanzi vhune a nga swikisa kha u farwa ha vhathu kana u farwa muthu ane a khou humbulela upfhi a nga vha a muvhulai wa vhathu vhanzhi hafhaḽa Kempton Park na vhuponi hanga tsini. Ri khou tama u pfha kha vhone uri vha ri mini nga heḽo ḽiga ḽa mapholisa, ḽiga ḽi mapholisa vha ḽi dzhia ḽa u swika kha u ṋetshedza masheleni haya a randa dza zwigidi zwa maḓana maṋa kha muthu ane a nga ṋetshedza vhuṱanzi vhune a nga swikisa kha u farwa ha muhumbulelwa kana vha humbulelwa. Ri khou tama u pfha kha vhone uri vha ri mini nga ḽiga heḽi ḽa mapholisa. Sanga misi vha rumela vhupfhiwa havho siaṱari ḽashu ḽa Facebook ḽi kha ḓi maḓivhe tsini kha phalaphala FM, siaṱari ḽa tshiofisi vha rumela milaedza nanga kha X handle yashu ya @SABC mafhungo. Ndi heḽo fhungo ḽashu ḽa ḓuvha ṋamusi. Ri mbo ḓi gidi ra lavhelesa tshiimo nga ngei mimaragani uri tsho ima nga nḓila ḓe. Ri thoma nga mbalombalo ro sedza maragani wa masheleni. Randa i khou renga dollara nga 16.26, ya renga euro nga 18.77, i tshi khou renga bondo ya ḽa Britain nga 21.91. Maragani wa zwibveledzwa ounce ya musuku i khou ita dollara dza zwigidi zwiṋa maḓana mavhili fusumbe malo na masenthe a 20. Ounce ya silver i khou rengwa nga dollara dza 43 na masenthe a 44. Ya platinum i khou ita dollara dza tshigidi tshithihi maḓana maṱana mavhili fumalo na masenthe mararu ngeno barrel ya oil singo kunakiswaho i tshi khou ita dollara dza ḓana na malo na masenthe a furaru. Ṋamusi Johannesburg Stock Exchange u khou vula ye u tshi vala mulovha. All share yo vha i fhasi nga 0.43% kha point dza 114,021 ngeno top 40 yo vha i fhasi nga 0.40%. Ndi hezwo mbalombalo, ndi musi ro sedza maragani ṋamusi nga raru musi ri tshi khou amba ri tshi tovha tshivhindini tshoṱhe kana vhukati ha vhege. Kha ri fhirenga hafha ri tshi vhuya ri dzhia fhungo ḽine ḽa kukwama zwa khetho.

0: Ne Maru the DJ ana push the toll ndi onevo jena pano ni varuri ndera nga ndazo zo rai vrambeka ya mshima ya banderani 629 garimbo imini yonge ndi gaba kana wakatina sino msolo mtichele suwa proper FM chikwana TRT chiri locha fumimaru wa minetze ndu utofan palaka wara ya burati rine richikwari locha labraru labu dinga manda
1: Debe good. Locha. Yeah.
0: Nerven
1: pace. Labra labu ndio ane ndombero pfani nge no vuani na musi vuwa.
0: Auna nani mutakalo panda panda ndio no vuono.
1: Yeah. Auna na zwinwe. Ndi macheloni lushaka ri janandelani kha inombeka mshimo ya bandelani. Yo dalo pfushi dzanga macheloni. Nga uraro batshechelese labra ro rari bas diva manje ya vaka inombeka mshimo atakuchedzane pa. Minute ya fumbili ubva kha wara ya vrati. Bona jana ndilani ri afusa. Bane bandirani ya mshimoni ndi macheloni bane bovuwa zwa zwino vakudzudzanya na kwayani TRT riko baresha ritiko rikaba chimbira na rine kha wara tarwedzi dzo dala ufushi nga macheloni auna nanga imwe ndira riko livwa vhukuma na vhothe vhane zwa zwino ubona vhapano miledzi yashu ri chimbira ngayo kha 072-897-8325 ndi macheloni ya vhuḓi danko
2: Conference ya United African Apostolic Church Third Generation itamangazi 15 ya kumangazi 20 za September 2026. Archbishop David Mureri paripato kabade ridipi nenga ifila mzimo pasi ya toineari uwarwa nga mzimo karitangane nengei.
3: Ma Afrika Tshipembe ro fanela nga zwa khwine ro fulufhedziswa mbopolowo fhedzi muvhuso une wa khou vhusa zwa zwino wo sedza wone une fhedzi ngeno tshumelo dza mutheo hu sina tshanḓanguvhoni tsho kalula masheleni a kiliniki dzi sa bvali na maḓi o kunaho o hombokiwa vhaswa vho fhedza ngudo dza nṱha ngeno a huna mishumo vha kundelwa na u bveledza miloro yavho a huna dzibada sure dza dzi shumi hu kanya na yone ndisedzo ya tshumelo a huna ro neta nga u lindela u nanga hu zwanḓani zwashu gundo kana lufu voutelani EFF
4: Eino kungedzelo ya lihoro la politiki yo vha yo badelelwa nga lihoro la politiki lo buliwaho vhupfiwa u bviswaho kha eino kungedzelo ndi ya lihoro la politiki lo buliwaho hu sini ha SABC
5: U xelelwa kana u siwa nga vhafunwa vhashu a zwi ngo leluwa. Ha clientele ri pfesesa uri u vhulunga vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme. Tshumelo dza zwa mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana airtime ya 200 rand musi vha tshi ita mbilo yavho. Mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi. Kha vha SMS ipfi phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele life ndi FSP re mulayoni na license ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
6: Parapara FM yo saina muano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa fhasi ya muano uyu ro ḓiimisela u vha hashela mafhungo a vhukuma maambiwa sa GC-a na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muano uyu vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa PO Box 412-36 65 Craig Hall 2024 kana nga email kha bccsa@napsa.co.za u wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za
7: Locha Vandirani kha Parapara FM
0: Ya, kezo, ndio nelocha ngoto rari mtechile suwa Parapara FM Rich kadiba anepa Rine Rich rikone vovuani ya ngeo nebaba one Vatungu rufio boni na mtechile spezi ya hote Nebaba one rikaba vishpido chambeke ya mshumo Sunorukumbo dhru namba raya anepa Laka mtechile suwa shu uwana musi Ane riaba rich mpense ira hapa zino Vorume era bangwe Ka 072-897-8325 Zino wenda uwana hapa mraya zako yu mtechile suri namba rupere chifuri Apa, rijena gai Kabafi, fini machero oni TRT Ndi kumbre pense adbalab dilama bebo kha khotsi muhulu wa tiko yashu vha koma vhone vho radzirani ndi u bva palani ha mavunga ndi cha makwatini hafha none okay mupenyisi ndi nyi na arali hosi mia tiko yashu radzirani kha ri vha ṱoḓe hafha none vha koma vho radzirani ri pfori ri ḓo vha wana na
1: ngevo ri aka mchechele swashu wa ḓuvha no mupenyisi ra ḓuvha ḽa vhuḓi ḽa mabebo ndi haya ara vha tshi tama ri tshi tanga uralo na kha muthu ene ya vha mudiba Nomboro ya shundi ya tsinisa 072-897-8325. Rumela kha WhatsApp redombo de rwela rutingo fana na hezwi nola kuita apa inga i khou yangi kha vakoma yo swika
8: ngaye rere to vadro.
1: Okay, ndo fa ichi twi twi twi ndiri oi kani ari kusvika kha vakoma na
8: ari vhona uri vhona na
1: kazo.
9: This call is not covered by your tariff plan.
1: Ndipi?
8: Not divi ngo iri ndipi rurudze fedzi ya zwo bala ri ḓo pfa uri mulaedza u ḓo swika nga uralo kha vhakoma fedzi ya muṅwe mulaedza kho iwe swika upfi lwa TRT ḓuvha ḽa vhuḓi ḽa mabobi kha khotsi yanga makhulu wa vhananga ndi vhonevho ni tshi dzive Emmanuel Tshivhulawe ndi u bva fhano ni Njerele Mandala apfi vha khou penyiselwa nga miawone ni tshanda aripfi uri ri ḓo vha wanana ndi vhonevho ni tshi dzive Emmanuel Tshivhulawe.
1: Okay, bona tshidzive Emmanuel Tshivhulawe karata kana na vhori ri vha penyisele ḓuvha ḽa vhuḓi ḽa mabebo
8: ri
1: kha ḓi sendela
8: zwi ḓo luga na
1: zwi fanela luga
8: hai zwo to tea ah kiss kiss
1: ifi kulira
8: Locha
10: Macharoni ya vubi TRT
8: au vato
1: TRT yotakara
8: au haa makuru wa shungo kumba tiri namba vato fara vato zufa zuri chikwata TRT chiko vato oda tiri
10: haa tijiru ndu muyani mime
8: oh
1: wadzula wa muya
8: where is it zirai ngum richi kwa mba na boba gaya panoni
10: ndi kwa mba ndi mandala za zini
8: haa kezo wane chidzibe haa irineri ya nefa burugwane a una na zwine ra kholanga nda ma rotene yanga rufi phela ha u go duma one ma rotene nga afho vho mandela huluwani
10: eh ai zwiliwa ndi zwinzhi ne ri ali ma fa ri na dzigaliki ri na dzinyana na mafukada
8: a nga dreyo huleyo
10: na miomba yo hore na dzinyana mi moga yo hore
8: eh ai
1: kudi
8: ke ke yone I hone na
10: Kekendo
8: ndi nda mia
10: uhone
8: u kuri
10: ukudoda
8: nayo nga vhuya. Oh, uru do imaima uri zwiteye.
10: Ndi ḓivha uri imaima, ndi dzudzu uri do imaima, na mutli wa skole
1: ndi ḓivha. Na kudzudza nya mia uhone.
8: Na zwino. Ngogo ngo ndi mafhungo a vhuḓi a vhuḓi nga manda. Fhedzi rine ro to ḓo vha pensela ḓuvha ḽa vhuḓi ḽa mabebo ri tshi ri zwihulwane sa mudzimu kha ya tronde hanefho a thiri.
10: Hai nṋe ndi kho livhuwa thate mnyanzeni ni ri ḓora ho gungu pito mbona na bebi
8: yo ha zwo mpupa zwo mpupa vhone tshidzive zwe vhamba go ndi nga si vhenda zwidovholola na ruthihi ndo to zwipfa uri mara fhedzi hai hai hu khou ambiwa fanoni
10: u to vhori ndi muano wa hashu wa thate wa tshidzive
1: zwona
10: ana riri thate mnyanzeni ni ri idorao nga vhakegulu na vhakala ngu twi tombo la kebish ure musadzi atwa u kha tevhelu tshu ya nga ethe a tshi
1: a tshi
10: humbula u gada nende dza vhana
1: ndando
8: okay
10: mutombe
1: ai lito vha khagala vhukuma ha vha ḓa vha ḓi tarusa zwavhuḓi
8: zwa shu zwonaka
1: ya
10: ndona
8: ho vhuya ndi ṅwedzi wa hone ho ino nune ri kho tiyo to zwipembela nga uhulu vhone tshidzivhe
10: Ine ndi kutuwa muvenda u kuma kuma, rune ati wa kopi, kutuwa muvenda u kuma
8: vende.
1: Ndi sabu dhia zoto wana muvenda u kuma kuma, ano ditongisa nga oba muvenda. Roni kwa sanga manda, libe diba labu dhia tiyari.
10: Ndikoribu wa boteri tiyari.
1: Ie, arkoribu wa sarkori, kalipenye, kalipenye, kalipenye, kalipenye.
8: Nazino.
1: Uli wa keke, gudipo.
10: Manga.
8: Auri kwesa na ri ne dva le vela vhudzi.
10: Mudzimashiguva dze na tshitichi para para FM tshalu.
1: Ndi zwo. Ndi zwo. Ndi zwulwane zwo. Ri kho zwi vhuesa. Ri kho ri hip hop.
8: Au vhathu.
10: Ure
8: ure ure ure ure. Ai kezo. Le vela vhudzi nga ningeyo hai. U bva po ri number ri tshilaveresa vhanwe vho kona u swikisa miraidza nga fanoni hupfi lochati RT ndi khombro pensela dva lavo dela mabebo. Kha ngwananga ndi ane aba apfumani happy hanefho lo Richard afi aure aure aure hafi ndi mufuna zwone haye ukho penyiserwa nga khotsi yawe Khuriso Lukwa vha tshipedza vhenda
0: Mungwe wushika uko yufi locha kama ndirani. Ndikombro utamera dhuala abdala mabebo kame angandi wane vo Eunice Mpoweni. Ndu vafala nifia bomo hapfi mpengisi ndi ndaezo. Muno uri richipirela nanga hangeno kase taralashla Facebook. Pira para FM rinanwi. Ndikorabile safandu kupuna mraizonu wako vaka wane vo mraro pisu mkopo wakopo varu vafala ninjere chirinjene hamsanda vone vo chio vevari rote tiati. Vachisapanda varu dhuala abdala mabebo kalinki ndi mia pinduro. Varindu uva ahama kuwa chirivo na kapurupopi uva chirinjeni. Ukono usikisa mraeza hapa nuni. Nanda izo richida vede sapa ngubukona usikisa mraeza wabu. Ndubo nubothedas maremeni. Benuba kuri nduva hanepa. Hama shamba bushi park lada section dhinu wanga. Varindu wala abdela mabebo india nepa. Kabu nebu linki miapinduro. Varindu uva falani hama kuwa chirivo. Pezi hai chane ndimbo dhinamba ndivya nepo. Nguzwa na zori hai. Na msi uko pein seru wa zuruwa nesa mia linki ya tiri. Neri chiri hai. Vatipine zuruwa anenga dhuwa labla mabebo. Unorumu mraeza usikisa. Hapa nuni ufidwa labda la mabebo kamra uzi ndavere seni baby face nduva nefalam mauna vatu ngangwa na wabo nduva nevo matambera rone warner chirina ningeyo mzimu watu ndezu uruwa nesa risi angwe na rendani mra uzi the big dude brand specialist washu na msidwa
1: okay.
0: La wala mabebo
1: oh ndi best day ndomu mbona mulo wapa nga ngeno tendo rarote ai kacheke rendi happy birthday kacheke yeah
0: ai
1: danko
0: zona kezo kezo tshele sa prapa FM na bona vanga kona rumela na rwimbo khorura vhathu vhane ari ngo kona vha pensela

0: SABC News yo dimisa onga yote na one sa GC ya iba disera thotsa mapungo ka Parapara FM.
1: Ndalivhuwa, mapholisa vha khou ṱuṱuwedza miṱa ine a vha khou vhona mashaka avho vhane vha nga vha vho ngalangala u mona na Kempton Park uri kha vha kwame mapholisa. Vha ḽihoro ḽa MKP vha khou ita khuwelelo uri muhaṱuli khothe khulwane ya Gauteng vho Mudungwazi Makamu kha vha vhe vho ima u shuma, vha ḓo ita na u pfha mafhungo a kwamaho khothe ya Senzo Meyiwa khathihi na u humela khothe ya Vhuvusi Muzikhethi Matilana na vhahumbulelwa ngavho. Haya ni maṅwe manzhi zwenezwino nga awara ya vhusumbe.
0: Khudana dza shango, mutsho wa ṋamusi kha vhandilani.

0: Na musika Powerflex plan na Master V rena ere ana asa todo de bopanga zwa vhutshilo.
1: Ish Master V ndi kho ṱoḓa tshumelo ine ya ḓo ntendela u tshintsha plan yanga musi ndi tshi ṱoḓa.
2: Ah, ni ṱoḓa Powerflex ya Vodacom ine ya vha plan ya ṅwedzi na ṅwedzi ine ya savhe na dzi kontraka. A hu no ṱola zwikolodo ni kona u i cancela tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe.
1: Ha, no no.
2: I ḓa na 40 gigs na 300 minutes ya founela kha network iṅwe na iṅwe zwoṱhe nga 299 rand fhedzi nga ṅwedzi.
1: Ndi i wana ngafhi?
2: I wanala fhedzi kha VodaPay app kana online. Takutshedzani, ni wasumbedza uri no fara zwithu zwa maṱhakheni.
1: Ndi ḓo ita ngauralo.
2: U ḓo shuma milayo yo tiwaho. Feather together, Vodacom.
3: Ma Afrika Tshipembe ro fanelwa nga zwa khwine. Ro fulufhedzisa mbofholowo. Fhedzi, muvhuso une wa khou vhusa zwa zwino wo sedza wone une fhedzi. Ngeno tshumelo dza mutheo hu si na. Tshanḓanguvhoni tsho kalula. Masheleni a kiliniki dzi sa bvali na maḓi o kunaho o hombokiwa. Vhaswa vho fhedza ngudo dza nṱha. Ngeno a huna mishumo. Vha kundelwa na u bveledza miloro yavho. A huna dzi bada. Sure dza dzi shumi. Hu kanya na yone nḓisedzo ya tshumelo. A huna. Ro neta nga u lindela. U nanga hu zwanḓani zwashu. Gundo kana lufu. Voutelani EFF.
4: Heino khungedzelo ya ḽihoro ḽa politiki yo vha yo badelelwa nga ḽihoro ḽa politiki ḽo buliwaho. Vhupfiwa u bvisaho kha heino khungedzelo ndi ya ḽihoro ḽa politiki ḽo buliwaho hu si ni ha SABC.
5: Kha vha endanga nayo, ri humbele uri vha ambare zwiambaro zwitshena kana zwivhonalaho musi vha tshi khou tshimbila vhusiku. Mavhone ha koni u vhona mivhala miswu nga u ṱavhanya, hu kone u tsireledza vhutshilo havho. Kha vhashumisi vhoṱhe vha magondo, kha vha awele nga murahu ha kilomitha dza 200 kana awara mbili dziṅwe na dziṅwe. Musi vha tshi pfa vho farwa nga maneto, kha vha awele. U farwa nga khofhe vha tshi khou reila, zwi vhanga khombo dza u thulana ha zwiendedzi dzine dza shusha. Milayo yo leluwa, vha songo nwa vha reila, vha songo nwa vha pepelekela magondoni. Arali vha tshi khou ṱoḓa u njangama, kha vha siyo khofhe henengei. Vha u ḓiselwa nga muhasho wa zwa vhuendi. Ri endedza Afrika Tshipembe phanḓa.
6: Rilo!
7: Magondoni nga matsheloni. Magondoni nga matsheloni. Kha vhandilani.
8: Ndi tshiri hasha mato hafha Johannesburg, gondo ndi N12, roli vhukovhelela rikhwano ri hafha vhuendi vhukho tshimbila nga u ongolowa nga nthani ya khombo ine ya vha hone musi vha tshi khou ḓa hafha kha Craft Road hafho ho kwamea lutalo tshanḓa tsha uḽa vha tshi khou hanefho kha vhavhe na ṱhogomela vhukuma mathina musi ri khou ḓa hafha kha gondo ḽa N12 roli vhubvaḓuvha rikhwano ri na hanefha vhuendi vhukho tshimbila nga u ongolowa hu na ṱiraka yo tshinyelaho musi vha tshi khou ḓa hafha kha Komaro Street hafho ho kwamea lutalo tshanḓa tsha monde vha tshi khou hanefho kha vhavhe na ṱhogomela vhukuma mathina musi ri khou ḓa hafha Johannesburg gondo ndi N1 roli vhadevhula rikhwano ri na hanefha vhuendi vhukho tshimbila nga u ongolowa nga nthani ya khombo ine ya vha hone musi vha tshi khou ḓa hafha kha Albertina Sisulu Road mathina musi ri khou kanela phanḓa ri tshi khou ḓa hanefha Johannesburg hafha ndi musi ri khou ḓa hafha kha gondo ḽa N1 roli vha tshipembe rikwana ri vhuendo tsikana musi vha tshi khou ḓela hafha kha Brakfontein Interchange. Arali una zwiṅwe zwine vha khou vhona magondoni kha vha rumele email fulwani@sabc.co.za.
9: Okay, ndi minete ya 12 ubva kha awara ya vhumalo. Ndi musi zwino ro dzhena kha lutalo pesela lwa ino mbeka ya mushumo hune ndi hone ri nḓilani yo dzhena kha nyambedzo ndi ra ḓo i faro skale. Ro dzhena MFS Murobi Financial Services 52 Beggar Street. Hapa ndi msiri kwa sedza vhoramabindu vhane vha khou shela mulenzhe kha u tikedza mushumo wa Phalaphala FM Royal Heritage Family Fest nga u renga hune hapa vha wana na dzithikiti ro sedza maḓuvha haya ane a khou ḓa mararu, ḓuvha ḽa 24, ḽa 25 na ḽa 26.
10: Yeah.
9: U pfana?
10: Na uri na vhoramabindu vhaṅwe vha nga zwi kona uri vha vhe tshipiḓa tsha ho mushumo the big dude vha nga vho vha vhoramabindu vhane ro no ḓi amba navho hafhanoni.
9: Ya ndi zwone nga maanḓa hezwo. Fhedziha ri tshi ya phanḓa nda a ndo pfha nga ri lokhaitha u khou amba
10: o tou wi
9: okay ho ngura muzika ono pfhi Ed Sheeran kha siatari ḽawe ḽa Instagram xelelwa nga vhatevheli vha swikaho madana a zwigidi zwiṱanu 500,000 nga nthani ya uri u tikedza ḽa Israele madzuloni ya helini ḽa Palestina kha dzikhakhathi dza mashango aya mavhili. Zwino zwo rali ndisa ndi tshi sedza ndi tshi vhona uri tshileludzi zwa vhudavhidzani kana zwileludzi zwa vhudavhidzani zwi a shela mulenzhe kha u nga ri tshewe ni na ḓo i dzhia i nga fhedzisela i tshi khou ṱuṱuwedza mini nga nthani hazwo. Zwi to fana na u retweeter nga rambo la Twitter restaurant u like kana u taisa mumbro wa
10: share unwe
9: kezo nane zozo share uri zwiba zwiko amba utenda no tikeza zwezo zwe wa share zwe wa commenta zwe wa like kana zwe wa retweet basedza var ai uyu uko tendana na nezi
10: Ari mina
9: zwezwi. Ari mina zwezwi. Ehe. Nga u to ralo pedzi mapungwa alapfa. Retreat.
10: Zwino ndi kho vhona dzi tshi vho thoma munera tshoṱhe the big dude ngauri o vha ana bepa ḽe avha kho tea leader ḽa US tour. Aye zwa zwino ndi tshi kho sedza yo no vha na vhathu vhane vho no ḓi bvisa khalo vho no ḓi sendedza murahu zwihulwanesa na luvhande lwe avha kho tea u shumisa u pfala uri hai vha to nga ri vha ḓo humisa tsheo yawe ya uri a ḓe hafhanoni a vhe na heḽo bepa ḽawe.
9: A pesere a tshi kho yo umvumvusa nge ai ndi ane mapungo pedzi manwe andilane minete ya 14 ubva kha wa rebu maro locha
7: locha andilani kha Parapara FM.

0: SABC News yo dimisa onga yote na one sa GC ya. Iba disera thotsa mapungo. Ka para para FM.
1: Ndalivhuwa minister wa mapholisa o tou farelaho Professor Vho Firoz Kachalia vha ri mapholisa vho bva fulo ḽa u ṱoḓa muthu ane a khou humbulelwa u vha muvhulayi wa vhathu vhanzhi. Vha dzangano ḽa mapholisa SAPO vha ri muthusa kana vha ri mukomishinara wa mapholisa wa lushaka wo imiswa wo shuma vho Fani Masimula kha vha vhuyedzedzwe mushumoni nga u ṱavhanya, vha ḓo ita na u pfha nga zwikwamaho khuvhangano ya mashango a mulanganelano ine ya khou farelwa ḓoroboni ya Cape Town. Haya na maṅwe manzhi zwenezwino matavhelo nga awara ya vhuṱahe.
0: Zwa mitambo kha bandirani.
2: Riane paka bora mwenye mtechele sawa para FM rishkubu sauri ke babo dokotera Deni Jordan vane bakoro vo doba hapo unangiwa uri babe bonei vane babera panda na uranga panda dzangano afanoni rilanga ho bora la mirenje rishkura vele sapaka la Afrika Shipembe na honi weba kundabu kedua po ni msi rishkwamba nga mkedua po obone vo sandile zungu nga votu za dana futanu sumbe ka votu za fumarumbiri bonei kabarbuze afanoni uri eba abo dokotera Deni Jordan voto lini uba mranga panda panoni kasafa hone ndi nyi we aba akaichi shiduro musi basa tujena kavarupfe gabon locha
3: pinduro kha zwa mitambo vo Deni Jordan vha chi dzhia hovhu vhuimo ha vhuranga panda ha safa hovha hu tshi khou bva vho Christian Nematandani murahu wange ini nga ṅwaha wa 2015 hune zwa zwino vho dovha vha khethiwa sa murangaphanḓa wa SAFA president. Nṋe ndi pfhi Matange Talifani Pretoria nga mushumo hayani ndi tshitereke # a huno sala # ri kho yo gotsha pole pole yanu shakalashi don't skwenjula mani tanganedzani
4: congratulations.
5: Locha. Avo Jordan nga ri vho tholwa nga 2006 hu tshi khou bva vho Nematandani. Ndi rude boy hapa nuclear. Ndi tshi khou rina ḓuvha ḽa mabebo kha makhadzi vho graduate CCD hapa ḽa tshirenzheni nda vuwa.
6: Ndi matsheloni. Kha vha nḓilani. Kha fhungo ḽa zwa mitambo uri vho John Jordan vho tholiwa lini, vho tholiwa nga 2009. Ono khou amba hafha ndi tshi vha say welcome vha cash u bva khosono dzhena mulavuwe tshivhulu tshidangala ndandu na
7: Nda parapara TRT ya ndi vho zgolombo sho bva tsha vhulevhedzi masetoni ya vho Deni Jordan vho thoma shuma kha SAFA nga 2013 vho baba ko dzhia kha vho Kesteni ne Matandani nda TRT vha vho ṱangana ndi vho zgolombo sho bva tsha vhulevhedzi masetoni
8: nda lo cha ndi matsheloni TRT pindulo kha zwa mitambo vho thoma u vha president nga 2013 na 2013 vho dzhena kha vhuimo ha vha huna vho Christian Nematandani ane a kho amba ndi sigidane Leonard bva fha tshaulu khongoni.
2: Khezwo ri livhuwe vhathetshelesi vhoṱhe vhane vho kona u swikisa milaedza yavho, fhedziha u bva fhanoni muthetshelesi ri naye ro fhiwa ngauri ro no ḓisumbedzisa na musi ri tshi to takutshedza fhanoni na mbekanyamushumo ya vha nḓilani ri tshi khou ri kha vha MEC wa muhasho wa pfunzo kha vundu ḽa Limpopo vhone vho mavhungu Lerori Ramakhanya vhanei vha khou ranga phanḓa fhanoni mutshimbilo hunei wo no ḓi thoma na u thoma ndi u thoma fhanoni hune ha khou vhaleliwa maḓuvha a u ya kha mulingo wa maṱiriki wa matshudeni kha murole wa vhufumi na vhuvhili a tsiri ndi kha ḽiisela fhanoni ḽa Skukune South. Zwino ropwa koi u ḓo ri vhudza uri u swika zwino zwi khou tshimbilisa hani ropwa ni matsheloni uri ni ropwa
9: matsheloni a vhuḓi tanga u itani
2: hai rine ro takala nga ngeno ro to vhudzisa nga ngeyo
9: ri hona ana o ita majority ye tshikoloni
2: ndo a ita nyana ri tshi vha ro fara dzithanda dza dzitswielo ro fhiwa ro ambara zwitshena na zwikete nyana khezwi
9: ndi zwone zwino khou itea zwino hafha
2: okay
9: fhedziha ndi khou livhuwa Terry the Big Dude Tanga na relocator namusi o disera kagala Tanga uri ringapi chambeke ya mshumo ya mufaro uto zivono uri mwa uko gidima nga mshumo inonga sahi nga uri askare kare hafa roda ka mshumo inonga sahi na hii Richko ya urabelesa metric 2026 metric countdown na MEC bomabongo lorele ramakanya za zino Rihafa Glen Cowie Sports Ground one mushimo dabakota manga muchimbiro obane pavambo divava tikosvika chikoroni hechi cha secondary tine mushimo wado farwa on rihafa kukune vatsireti vaparapara FM mushimo dabakota zvenezvi novana vodhara vodhapwa ngadzi uniform ngauri zvepapi vadzevo ambara mumwe namumwe hopi mumwe namumwe akadena uniform ya chikoro chawe zvino tarikare apa vana vakuchimbira muchimbiro hoyo osvika vachosvika nge chikoro nemushumo wako nota kutsedza tanga
2: ropwa ini natevedzana ndaedzo
9: za
2: ndaere iyo bvao ya uniform eh
9: za dangara
2: eh
9: asingoyo wanachuniki
4: angoona chiniki anna size
2: ni dadwa dzirani na Europe wangori niko zvivona uri huva huchikoitwa zvezvinwanga nwa
9: ndiko zvivona ndiko vona na vamwe una mumwe muhachi wa inwe radio nda vona apa otolera nga nda sabudi uno mubiva otolera nga nanga zvenda zva chikoro na tai ya hone ndire a ndiko vuya nwa kana ndi dzapa ndo vandire na team
2: ndingwe ndira yo tiketsa ema Judeni hapedzi ari ndo barapo ya kaini rupo na porno eh norfarira api ya teri
9: Sorry, was Terry
2: Natanga. Aha, keso.
4: Danko. Aha. Minute ya fumbiri raro, roriba kawara ya btahe, kapalapala FM. Rinanwe, misi yote.

0: ndi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ri nanwi misi yoṱhe ḓuvha na ḓuvha mihaga yapo u mona na Afrika Tshipembe hi vha khou shandukisa matshilo nyito nthihi ya u londa vhathu na u ḓifunga lwa tshifhinga zwo leluwa nga maanḓa u fha tsumbo ngauri dzo ḓalesa u fana na u ṋetshedza zwifhinga tshau na u unḓa vhana vha re ndalani mufumakadzi a tshimbidzaho thandela na zwiṅwe zwinzhi zwikolo zwo no bva kana munae ane a khou ṱhogomela ngade ya zwiḽiwa nga ya tshitshavha na u thendeledza tshitshavha dzi sa wini thikhedzo yo linganaho hezwi ndi zwone zwiimiswa zwo ḓiimiselaho u ḓisa tshanduko hafha kha vhupo ha hashu nga thendela ya Shoprite Egg for Change. Shoprite Community Network yo no ṋea thikhedzo kha thendela dza tshitshavha dzi paḓaho 3,000 u mona na Afrika Tshipembe loṱhe o itela uri u kona u bvelela phanḓa na u ita mishumo une wa shandukisa matshilo ḓuvha liṅwe na liṅwe. Muṅwe wa mihaga heyo ndi navho ṋamusi ndi muthihi kana ndi muthubi wa Shoprite Community Network kha Phalaphala FM nahone ri ḓo pfha zwinzhi nga havho. Ri ḓo vha ri khou amba navho bva Dilondeni Community Resources Center ndi vhone Sengani Joyce. Vho Joyce ndi matshelo ndi khou vha ṱanganedza. Vho Joyce? Vho Jason ndi matshelo ndi khou vha ṱanganedza. Vho Jason. Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe. Vho Jason ndi navho. Ri ḓo tama uri vha bvisele khagala uri vhone ndi khou pfa vha vha kha ḓivha kati na u amba nga ngeyo. Ri tama u pfha kha vhone uri thandela vho ndi ifhio nahone yo thoma lini ita mini. Vho Jason. Ri rothe vho Joyce. Thandela yavho ita mini i wanala ngafhi yo thoma lini?
1: Thandela yashu ndi ya u thusa vhana vhane ra shuma nga khavho kha tshitshavha tshashu tsha Nngwe Khulu. Yo thoma nga 1997.
0: Huno ri Shoprite yo vha ṋekedza mini hafha vho Joyce? Shoprite yo vha ṋekedza mini vho Joyce?
1: Hello.
0: Shoprite yo vha ṋekedza mini?
1: Hello.
0: Hai, unga ri khou to pfana zwavhuḓi na vho Joyce vha khou mpfa?
1: Ri khou pfana.
0: Shoprite yo vha ṋekedza mini? Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ri nanwi misi yoṱhe vhathetshelesi khamusi ri vha vhudze zwine vho Joyce vho wana zwone hange ngauri a ri khou tou pfana zwavhuḓi vho wana vouchara ya ubva Shoprite Community Network ya 12,000 rands ndi a fulufhela vho i shumisa zwavhuḓi vouchara yeneyo u itela u bveledzisa afho hune vha vha hone. Vha humbule uri Shoprite Community Network yo imela u tikedza vhathu vha tikaho vhaṅwe thandela iṅwe na iṅwe ine vha i thuba fhano kha tshone yo nangiwa nga vhone nga u ralo na thandela ine ya nga ḓo dovha kana ya topiwa tshifhinga tshiḓaho i nga vha i kha ḓi bva vhuponi ha havho. Zwino kha vha thome zwino vha songo lindela vha nga khetha kha *120*189#. USSD dzi badelwa 20 cents nga minute ya 20 kana nga mithethe ya 20 nahone a hu na moya wa mahala. Hu na milayo ine ya ḓo tevhedzwa. Egg for Change ndi iṅwe nḓila ine dzine Shoprite ya ḓivhonadza ngayo ḓuvha liṅwe na liṅwe kha vhadzulapo vhoṱhe.
2: SABC News yo ḓiimisaho nga yoṱhe nahone i sa dzhii sia i vha ḓisela ṱhoho dza mafhungo kha Phalaphala FM.
3: President Vho Cyril Ramaphosa vho phasisa mulayotibe wa Khomishini ya Tshumelo dza Muvhuso vha mulayoni. Vha dzangano ḽi si ḽa muvhuso ḽa Missing in Southern Africa, MISA, vha khou itela khuwelelo vha miṱa ya vhathu vho ngalangalaho uri vha ṱavhanye vha vhige mashaka avho ngalangalaho. Muḓivhi wa mafhungo a u lwa na zwiito zwa vhuaḓa o no thoma ṱanziela dzuloni ḽa Khomishini ya zwa ṱhoḓisiso ya madlanga ḓoroboni ya Pretoria mafhungo nga vhuḓalo kha vhathetshelese nga awara ya 10:30.
2: Hei! Ndi Phalaphala FM.

0: ndi fumbili thano minete uliwa kawara ya bufumina mtipla para FM ya kabrasi ya kasho ya Afrika Chipembe so sine rigidi malange George Padagi Hall hone ya bana mshumo mwuruwa nesa ni mshumo waba hole pali hapa uhone muprimia humbulani nengovela muprimia ndi machero ni huitani
1: rotu wa rota karanga manda bata ndolo peso kofisa nga manda
0: Nere kone tangane za ringe na skuku ne nane zuko liko fisa lwota mbalini.
1: Liko fisa hote.
0: Na zuino liko togocha na dhula pezi ya mushumo wota kucheza ndia furu pele henepo. Ribu zeni shtuku nyananga uri mushumo yu ondi mushumo dhe huku iti ya mini na monsi.
1: Rianepa George Padagi Town Uoro una mushumo muhurunga manda wa Wembe Disability Cultural Fest una wakorangu wa panda. Garuwa mangwa du foundation ukazinji ri na muambeli wa ruwa mangwa du foundation ane aba ritadi ritadi
2: linga chero
1: ya oda gariwa
2: ngamandesa
1: ndiko to bona vhathu vhothe vha Limpopo vho kusuwa vhothe vha fhano town hall na musu ku itea mini
2: namusi ndi duvha lulwane nga manda namusi ndi duvha lulwane nga manda rokuwa mangwa du foundation na Phalaphala FM na vhogole mphaphuli traditional council vho farana zwanḓa vha tshi khou ita heli bepa ḽo no pfi Vhembe Disability Cultural Festival ḽine zwikolo zwoṱhe zwa Vhembe zwo kusuwa zwa special school na dzi day care center zwifhano ahuna tshikolo namusi tshikolo tshifhano hu ḓo vha khou tshiniwa mitshino ya sialala dzinaka tshibelane nduri tshigombela tshikona ahuna mutshino wa sialala une u ḓo vha usiwo fhano thano holo namusi
1: ndi khou pfha tshaka tshaka dza nyambo dzo yo go fhambana hi hu to nga no to hwala Limpopo lote musavara tadi
2: ro fara Vhembe yothe sezwi vha tshi zwi ḓivha uri Vhembe ri vha ri khou amba Collins Chavani ri vha ri khou amba Misina ri vha ri khou amba Makhado ri vha ri khou amba Thulamela that's why vha tshi khou pfa vhaṅwe vha khou tova vhaka hino nga vha khou tamba Tshibelane nga pa ndi Tsindi nga pa ndi Shedo ha ro fara na vhani vhone na musu zwo naka disability iṅwe na iṅwe tshikolo tshiṅwe na tshiṅwe tsha special tshifhano tshikolo tshiṅwe na tshiṅwe tsha day care center tshifhano
1: kha mushumo wa ṋamusi wa Vhembe Disability Cultural Festival no piko swikelela mini ri tadi
2: ṋamusi ri khou nyaga uri havha vhana vha vhe na ḓuvha ḽavho ḽine vha tou ḓiṱongisa nga u vha muvenḓa kana u vha mutsonga na vhuvha havho no vha sumbedzisa uri ri na ndavha ende hei mitshino ya sialala vha songo vhuya vha ilitsha ngauri zwi ri ita vhathu zwa hashu zwi ri ita vhathu so ri khou nyaga uri community yoṱhe ya disability ḓivha uri tshiṅwe na tshiṅwe nga tshi ita kana ndi mitshino ya sialala kana ndi u tou imba kana ndi u tou vhaḓa zwino hafha ro ḓo vhatika na vhoramabindu na Phalaphala na vhogole u sumbedza uri ri vhathu vhathihi
1: nṋe ndi funa nga maanḓa mutshongolo u ḓo vha hone
2: mutshongolo hone
1: ndo pfha tshipfi hei festivala i khou rangela phanḓa bepa ḽihulwane ḽa Limpopo ḽine ḽa ḓo vha hone u thoma nga ḽavhuna ḽavhuṱanu swika mugivhela ndi zwone
2: hezwo ndi zwone ro fara na zwanḓa na Phalaphala FM Royal Heritage Family Festivala ra ri vhanae vha funa u thoma vha ḓa vha tshina mitshino ya sialala sezwi ṅwedzi wa sialala ndi ṅwedzi wa vhaholefhali u bva hafho vha khou ṱuwa vha ya vha tshina na vhaṅwe henengei royala na ndo
1: Ariambe na boss, Ariambe na boss, Ariambe na boss,
2: Ariambe
1: na boss, Ariambe. Hey boss.
3: Da.
1: Iri mini boss.
3: Really?
1: Yota gara.
3: Daddy.
1: Mushumo kuchimbira zwabudi.
3: Yes.
1: Okay. Kezo, ropiwa rolibwa nga manda tere.
3: Da.
0: Rolibwa sanga manda. Arumelisiwe ropiwa mangwandu wapo.
1: Otakala nga manda.
0: Ndifumbili nti mina eto liba kawara ya bufumi na mti baka dido pfazu inji uba henenge hune umbula nina ngobela aba hone pezi ya nazu inji zine baka dido isa wapanda na uzuipa uba angeno skukune hune raba hone kamushumo wa otangeli wa ututu weza machudeni ya materi kibane bono takucheza na mulingo wabo na hune baka diba na hubashi kadiba boto ngwala teru nti pezi ya LO bato takucheza na mulingo wabo nga diba la bufumi raro la mwezi hune une wakuda ba hone MEC wa mahasho wa funzo boma bongo doruli rama kanya nya ba rdo na bona rdo amba na bona fa pedzi ya zwino kha ri to ri gide ri yo limboni ri khou vhuya kha vho zwine zwino skala
4: RFA rodi imisela u tukusa ku humbulele kwa uri policy dzi a dura vho vha bono ḓi ṅwalisa vha murado wa RFA funeral cover arali vha sathu a vhathu lenga 60 randa fhedzi i kha ḓi ṅwalisa vhone mufarisi wavho na vhana vharathi vha nga khavara na vhaṅwe mirado ya muta u bva kha 35 randa fhedzi yo vha khavara nga 10,000 randa ri wanala ili malamulele thohoyandou giyani tshitandani tsini na game na johannesburg senten kha fredman towers whatsapp ndi 061 514 8872 RFA yo ṅwaliselwa mulayo
5: Hey! Hey! Ndi Phalaphala FM!

0: Arali vha tshi elekanya uri vha nga si kone u badela muimeli wa zwa milayo, kha vha elekanye hafhu. Clientele yo ita uri tshumelo dza zwa milayo dzi swikelelee. Tshaka dza tshumelo dza tshi dzo fhambananaho dzi katela vhone, mufuno wavho, vhana vhavho na miraḓo ya muṱa. Tshumelo dzi katela milandu i tshimbilelana na thaidzo ya zwa vhugevhenga, zwa mishumoni na zwiṅwe na zwiṅwe zwi kwamana na zwa milayo. Hu nga vha u ndaela ya tsireledzo i bvaho khothe, dzinndwa dzo ḓisendekaho nga zwa mbeu, ṱhalano i sinaho khanedzano kana tshumelo i sa takadzi. Ramiloyo a bvaho clientele u hone u vha thusa. Tshumelo dzashu dzo leluwa, zwine vha tea u ita zwone ndi u dzhia luṱingo lwavho vha founela ramilayo kana vha rumela email, ri ḓo vhuya khavho murahu. Tshumelo dzashu dzi katela 5000 rands ya beili. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 32281, ndi 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo isi ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online, hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
1: Kha vha endanga nayo, ri humbele uri vha ambare zwiambaro zwitshena kana zwivhonalaho musi vha tshi khou tshimbila vhusiku. Mavhone ha koni u vhona mivhala miswu nga u ṱavhanya, hu kone u tsireledza vhutshilo havho. Kha vhashumisi vhoṱhe vha magondo, kha vha awele nga murahu ha kilomitha dza 200 kana awara mbili dziṅwe na dziṅwe. Musi vha tshi fa vho farwa nga maneto, kha vha awele. U farwa nga khofhe vha tshi khou reila, zwi vhanga khombo dza u thulana ha zwiendedzi dzine dza shusha. Milayo yo leluwa, vha songo nwa vha reila, vha songo nwa vha pepelekela magondo. Arali vha tshi khou ṱoḓa u njangama, kha vha siyo khofhe henengei. Vha u ḓiselwa nga muhasho wa zwa vhuendi, ri endedza Afrika Tshipembe phanḓa.
2: Murovhi Financial Services yo rangwa phanḓa nga makone wa ndindakhombo dza tshifhinga tshipfufhi. Dandetande ḽine vha vha naḽo ḽa thaidzo ya ndindakhombo ya goloi, tshifhaṱo, taxi, mabulasi, maṱiraka kana fly machine, ri to tapula. Kha vha swike 52 Berger Street, Louis-Trichardt. Vhashumi vhashu vha ḓivha na u ṱhonifha mushumo. Kha vha founele 015-516-1296 kana 516-6895. MFS i shuma shango lothe. Murovhi Financial Services yo ṅwaliswa mulayo na ba FSCA.
3: Hey, hey, hey. Ndi Phalaphala FM.

0: Rinanwe misiya teka para para FM ya kubra siya kasho ya Afrika Tshipembe sa zora furufedzisa roro dodoba fura gidimela ngeyi une humbula ni nyangovela abahone ange toya ndo uka mshumo wabudi wabaru wabumufa kwa mba naritadi wabumufa kwa mba na tomika na mchimbizi wa umushumo huyu aneferofu wa mangwado rifeji nori zuko chimbula ngandela de humbula ni
1: ya rupi wa riadeva jodipala kita unuhoro hudhi barufiwa
0: Atiri, huko tuituwa mini ya nefongori Begeya panda yopira oroba riange Chili zini special school Rodipina Ngamanda, bana bafunesa mija hivyo Haba batana, modeling bakuta. Na muzuku iti ya mini Apo mpremia
1: Oroba rikombuna na majorete Rikoto bochi na mchongolo Zobu ya Ngamanda Uwa zobu mchongolo
0: Andia udiva okay. Ndia udiva
1: Rianepa atano oro George Padaki Rikavembe Cultural Festival Mazudiva zoro umwezi Ndingwezi wabufa Rivariko takarela Zinera vazone salusha karo wabavenda Apu wasa diva Unoko vahone aunga divi hune Wako vahone zino Riko jena kuruni Ndi hafa hemu lova rawela hone Rawela za udinga manda Rina mwimele iliwa Rina mwimele no, nolenguvua Nolenguvua
0: Atiri
1: Rina mwimele iliwa nge kuruni Kama di dibuta zoni mwoni mwoni
2: Ndi ma Chirone mwashi mwotichilisi Ndi Mathas Debi Ndi general manager wapala kuruni Hebe ni rawela hone
1: Rawela za udi
2: Norongomelo
1: Uzibata zoni ndi ya udi
2: The state of Chasha.
1: Why you mushumo warwipu wa mangwadu foundation na musiru kwa pembelela wembe disability cultural festival. Weiwe sa company kuruane nikaringa manda ni chiko support warwipu wa mangwadu foundation. Ningani nisa niti batu wa koroni?
2: Baadzule sana warwipu wanga bataru cheza. Watitongi isa ngudu amba sa mwana wa koroni. Rinari supporti ramwipu wa mangwadu pezi. Mara richimiswa chine chatenda uri. Riatike zana kashungwa na chingwe so ropo wa mga dusa mwana wangea ni udashi kokonya hapeli mbiru akokonya ramu tike zangori sunezo rafunesa kind self confidence nduuri
1: ene mwana
2: ludipu rupera ango valeri anduni ende nae una muya urindi ya kona nga urindi nga bangwe so ndisi nezo eduri nerimu tike zangori hapeli manda uzurache kokonya na chiri kaba ntusendi na bono hili kaba ntike zenge yesu narinera jenisa mrenja
1: Una watu vanji vane izi vachitusai Vayavu tisazuri Ridovu ya luanga mini Ridovu wana mini Wewe ni wana mini kutusa arupu wa mangu wadunga mwana mwe
2: Rine richi miso chisichitanga China festa zora chitanga ziime Zezu rodi voneza watu ni rishi kotaka na watu Na watu vachiva na sutukutuku watu mumbula rine So riwana uri watu watu raba rime umburu ni yabu Ba umbura wawela wane wadu umbura kuruni Ngorichima dekwe wede na wane Wadodo baba uya So yesu rishi dibona za watu ngorara chitanga zime Ndizone zine watu na wabashi tofara sutukutuku watu mumbura rine riwana So ngaini ondihila not really karo kwene mune Mara kaba tuba nera rufara sana na umtinga hati
1: Hapa kachitiriki chavembe rina warema bindu wabela onga manda Ndeme yu tusa watu basakuni yu wane babana todia zoimo nga uri ndeme yoni ndipio
2: ndeme ndi ya uri riatakurana sezu risafani banabene baba horipari unazune barutusa nga hajo na o basa dorutusa nga mibili marabadi vana miumburu sazo izibor urutanga nyapa hawe ndorutusa nga manda ngonera daro valere ngendu na msindi kakashwa para para FM ngenda divona zapano so utusa naba horipari zuito roteri takue richiko takua richiko tendera na uri arifani sabatu ropa mbana Na uto ori rikono pata bangwe Nga ori u mutu kuyi uti aluswa nga murwani Rutotika na sama tindo pamba na
1: Ange nda unazimi swa zinji Zawa ole pari zinezu kwa toda tuso Kava ise mula edhe kawarama bindu wafano Kajitiriki chavembe kana Limpopo province Uribaye batu sebo
2: Warama bindu nga ne nabashimisa nendikori Musi rishiko kukunyeriwa Risongo wanamu ya uoto doku banganya zote zola bangani Kari vule zimbiru, rikono tusa, rikono takusavona maangwe mabindu Risongo tusape zimbaba hore pari, katu sezimi swa sopamba nao Nga suzo stuku tuku sunezo na zwingi, zujitanga na zungu ziba zwingi
1: Vomasa, lope tsari la uri, wege dawe hapa Limpopo Utoma la wuna la wutanu, Mugivela, zidoba ziko uya nga manda. Tiki iti wala urenga wana mwasa.
2: Nende mutu wa yolo bembera. Nditoba ngangu mgumu, nono wanazo. Nena mateki ndono tanzo ndono vea zini.
1: Kama dombuza mwimbi mutipa na maguru, huinda samu vona miliwa nga inga sitaka.
2: Ndiko shava unga ndidoba ndi bayazdi. Okay. Ndiko shava urengori ndina wanji. Ndato mwamba muti ula mwanu dombo na macho dorbone mwambo ula ne. Ndiko wango wawona wote mateki anga ndo vea zipero zopava ndao. Ndiko watuka na msi lino chandi dobe ndi ambari ngwe pere.
1: Ndichi da hapa ndoba ndiko wase za zitikiti. Rosa ranga ana ti. Angu wase la njinji. Mwane dobo ndupi.
2: Watu karutorotoreo renga. Nena kastama zangazi ngondo zidobera. Basu diva zori ndi manda Christmas. Unama nenda wa nekeza nda wa nekeza nda rikari obo na rote. So batu bote kartuwe rio renga tsa tupela. Asunga wana tsari ili arie. Ende zana mwaskuro dure ese zitu. Tamsi batu wangawa kufunga tuko dure.
1: 150.
2: Asukuro za dure zitu.
1: Naku 50.
2: Ah, mwone.
1: Ah.
2: Batu nsongo sana natu zwili wartu rota ngana ninge lemrenje.
1: Bo mwasa, nene wule tukotaka na royal otoma nga lavuna, lavutanu, ushika mkibu. Yone nga lavuna ruko bachote.
2: Ah, bo, nene chado wanda buya. Ndi redi uri, ndi kodoro wandi kototoa ninge, uto ya ndi chitoa, ndi chitu chaisa, ndi chaya. Ndi wango dipewa. Ngochie ya na wifi na zimwe, sea dhubaliti. So, ne change ye, chandu kwenye kodana yui. Nene kwa ngubadi pati yao, ya ororo toma, ndi tome na.
1: Ba corona ni richirire rori kuanga ma rofare za kuti muro.
2: Hai ndi desa pan.
1: Roviwa. Roviwa.
2: Ah.
1: Kari tenderi ndi dipinda nga zvijolo zvona zvibocho bocho ne vatano uno chocho padaki.
0: Ah dipinda ni tender na ba corona vona mbore hange kha bepa la royal hai ba dosuke nenge ndi zvabudisa.
1: Ndorivo.
0: Ndi zone.
3: Kelerwa tikedzo ingava pumudzo khulwanesa kha vhone avangoti ulivana na matada zwa masheleni musi vho khelerwa nga vhafunwa vhavho vhe vhoṱhe ri avha fulufhedzisa clientele funeral plans i badela hu saathu fhela awara dza fumbili ina vha nga katela miraḓo ya muṱa i swika u fumiraru kha ndindakhombo nthihi zwine zwa ita uri vhafunwa vhavho vha vhe vho ṱhogomelwa na vhana vhararu vha tshi katelwa hu si na iṅwe ndipo ya masheleni Ha clientele, ava kuhu renga pezi ndi nda kombo, bako renga uvana mlaro wa mumbulo. Musi shipinga chishishika, bato tuita thingo za ndeme nga 200 randa ina badu iwa na musi bachi itambilo. Chumelo za shu, zibadela kabili ka mfuzo daunga kombo. Zadova hapu, za naisha za chumelo za uendeza, zhiliwa na utibula tombo. Kaba SMS ifi parapara ka 37128, ndi 37128. Clientele Life, ndi FSP remrayuni na license ya ndinda kumbu ya uchilo. Mira yoyoti wao, iwa nara online. Kudo shumambadero na mira yoti wao.
4: Aye, Parapara FM, Natobela FM, aye!
5: Hey, kina kwa yela yako kitika buhwa.
4: Mbeja mshumu ya TV, ihasa tui, na mbeja mshumu ya Afrika ya Dina Leri. Hey, ndiko raro, ni TV, na Afrika ya Dina Leri.
5: Otoma ka iri ya msala na matapa ama kufika ka iri ya sinyale mshiru. Mukime na mwanawo, wale chachila lusume sinyale lwedi.
4: Afrika ya Dina Leri na TV, zora mezi wangatuba hili. Huma ineva shukeba, Prof. Mahela. Lavari, riro, tenga tubayeli.
5: Lisikala saeno akele nanole, lagu ikheta.
4: Matanga nana, wumpowe. Na hoyu, kibubwasha, happiness make.
5: Toba la mshati, ndandu.
6: Parapara FM Royal Heritage Family First. Rockwire Rofeza. 24 September. Royal Gospel Family Day. Manasi Poma Kavane. Rufuno Gagagagavane. 25 September, the Royal Leonard Cultural Day. Apa udabana bachiko, kubatu wana Venda Boy Poet, na uwe inechibare, na bangwe. 26 September, the NFL.

0: Chiko, Chiko, na Rufuno Chibase.
1: Remember ngo dzwa bufanga ukuda na utoda udiba bufadzerere yashu. Izwi ringa zvita nga ukuda upika zviliwa zva siyarara, ukuda urunga zviambaro zva siyarara. Kati ina utarira petu abufa. Na ututuwedzana uva chipidza cha mitambo kati ina michino ya siyarara. Ututuwedzana upfesesana udiba mvelele zwo pambanaho. Ka hune mwedzi wa bufa. Para para FM. Remember mwedzi wa bufa.
0: Pana bindu line vha ṱoḓa u ita khungedzelo yaḽo kha Parapara FM. Parapara FM i nga vha thusa u ita uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee. Kha vha ite khungedzelo na riṋe. Kha vha kwame muhasho wa mbambadzo kha Parapara FM zwino nga email kha sales@paraparafm.co.za. Ri a vha hanela. Zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Ndi nga email kha sales@paraparafm.co.za.
2: Parapara FM, yo saina muwano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ya muwano uyu, ro ḓiimisela u vha hashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GC-a, na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo, na dzikhakhathi, kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muwano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-36 65 Craig Hall 2024 kana nga email kha bccsa@napsa.co.za. U wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za.
3: Ḓuvha liṅwe na liṅwe hu na vhadzulapo vha Afrika Tshipembe vho ḓiimiselaho u imelela zwitshavha zwa hapo. Shoprite i khou vha tikedza u ḓisa fhulufhelo na tshanduko kha avho vha zwi ṱhogaho vhukuma.
4: Nṋe ndi Nne Mashudu Tshishonga, ndi khou amba ndo imela tshiimiswa tsha Dilondeni Community Resource Centre. Ri a livhuwa vha Shoprite nga u thusa kha u bveledzisa na u takula na u fhaṱa vhana. Ri a livhuwa Shoprite, ri a livhuwa.
3: Thusani Shoprite Act for Change kha tshitshavha tsha hanu. Nangani thandela ya vhuponi ha hanu ine ya ṱoḓa thuso kha *120*189#. Act for Change ndi iṅwe ya nḓila dzine Shoprite ya tikedza Afrika Tshipembe ḓuvha na ḓuvha. USSD i na mbadelo ya 20 cents kha mithethe ya 20 hu na milayo yo tiwaho.
5: Na musi na Master V ri na khathu ana khou tambudziwa nga scroller lighties.
6: Master V, tie daily ndi scroller vhusiku hoṱhe.
7: Ah, ni na scroller lighties.
6: Ndi khou ṱoḓa tshithu tshine tsha nga nthusa u scroller dzi social dzoṱhe ndi sa fhelelwi nga data.
7: Thuso yanu ni ḓo i wana kha Vodacom Red Hot Deal. 15 gigs prepaid data nga 99 randa fhedzi na extra 5 gigs ya YouTube data na miṅwedzi mivhili ya YouTube premium mahala.
6: Zwino ndi wanapi?
7: I wanala fhedzi kha VodaPay app. Zwino ha, takutshedzani ni vhasumbedza uri no fura zwithu zwa maṱhakheni.
6: Ndi ḓo ita nga u ralo.
7: Hu ḓo shuma milayo yo tiwaho. Further together, Vodacom.
0: Chiko, Chiko, na Lufuno Tshivhase.

0: Zwazino ri khombo ḓi dzhena kha nyambedzano yashu, ndi nyambedzano ya vhuvhili ṋamusi nga ḽavuraru kha heno mbekanyamushumo. Hafha zwino ri khou amba na musaukanyi muḓivhi wa polotiki, ndi na dokotela Vho Livhuwani Levin Ndou, ndi malugana na mafhungo haya ane a khou mafhungo ro amba nga hao, ngauri ri khou amba zwazwino vha ḓo zwimela vha tshi ri takuwa na heno mbekanyamushumo ṋamusi. Ro ita no amba zwa uri vha ḽihoro ḽa ANC a vho ngo wana gundo ngauri khothe ya khathululo yo thudzela kule zwavhuḓi vhuḓi khothea zwa khetho yo thudzela kule khumbelo ya khathululo ya vha ḽihoro ḽa ANC malugana na u kundelwa havho u swikisa mutevhe wavho nkhetheni u itela khetho dza mivhuso yapo hedzi dzine dza kho ḓo farwa nga ḽa ina ḽa ṅwedzi wa Lara. Ndi navho zwa zwino hafha musaukanyi wa mafhungo zwa polotiki dokotela Vho Livhuwani Levin Ndou, ndi masiari nda vha ṱanganedza uri
1: ndi masiari muhashi masiari avhuḓi vhukuma vhathetshelo tshoṱhe vha Phalaphala FM.
0: Ndi masiari lolala tshoṱhe vho ndo uri kho to livhuwa nga maanḓa na tshifhinga tshavho. Ri khou amba zwa zwino lwa tshiofisi ḽihoro ḽa ANC a ḽi tsha ḓo shela mulenzhe kha miṅwe ya mimasipala, ri tshi khou amba ro sedza vunduni ḽa KwaZulu Natal na Eastern Cape. Ri vhala mini hafha kha fhungo ḽe vha ḽihoro ḽa ANC vha vha vho ḓi to ima vha tshi ri hedzi mbuno dzine vha khou ḓitika ngadzo ndi dzenedzo, vha vhuya vha swika na khothe khezwi khumbelo yavho yo thudzelwa kule.
1: Ri vhala zwinzhi muhashi. Tsha u thoma ri vhala ḽa uri nga zwi tshi bva kha khothe vha ḽihoro ḽa ANC a vho ngo ita zwe vha vha vho tea u ita zwone. Hezwo zwi amba zwa uri henei iḽa tsimbe ra vha ri khou i vhona i khothe khei yo ḓaha na tsheo ya uri hayi havhanoni vha IC vho ita zwone, vha ANC a vho ngo ita zwone. Tsha vhuvhili tshine ra dovha ra tshi vhala ndi tsha uri zwi amba zwa uri ANC hu na fhethu hune yo dzhia dziwadi kana mimasipala miṅwe ya to ifa zwavhuḓi maṅwe mahoro a polotiki uri vho vha mahoro a polotiki dzhenelani dzikhetho vha ANC a vhaho hafha hu ḓo vha hu maṅwe mahoro fhedzi ḽihoro ḽa ANC ḽi ḓo vha ḽi siho. Tshiṅwe tshine ra vhala tshone ndi tsha uri ine a tou vha ngudo ndi ya uri zwi vhuṱhogwa u ita zwithu nga tshifhinga u itela zwa uri arali hu na zwine zwa ṱoḓa u lulamisiwa, hu na zwine zwa ṱoḓa u dzudzanyiwa, u vha u kha ḓivha na tshifhinga tsha u kona u zwi dzudzanya. U zwi sange zwa ḽivha ḽihoro ḽa ANC vhane vha lindela tshifhinga tsho fhedzisela vha kone u ita zwithu, hezwi vha tshi ṱangana na dzikhaedu vha fhedza vhono vha vhathu vhane vha vha vho vhaisala. Ḽiṅwe ḽine ri tea uri ḽi lavhelele zwino ndi ḽa uri khonadzeo ndi ya uri hu ḓo thoma ha vuwa pfudzungule nga ngomu kha ḽihoro ḽa ANC kha vhaḽa vhane madzina avho ango isiwa, kha vhaḽa vhane vha pfhesesa zwori vhurangaphanḓa vhu khou ita zwone, kha vhane vha ḓo sala vho ḓaḓa kana vho hanganea. Zwa amba zwori ḽihoro ḽa ANC ḽi tou vha na muraga muhulu vhukuma une ḽa tea uri ḽi u lavhelese zwino ri tshi khou amba.
0: U imaima na mafhungo enea vha tshi vhuya vha swika na kha khothe ya zwa khetho nga vha ḽihoro ḽa ANC, ri nga ri ho vha hu ndingo dza u ṱoḓa u sumbedza uri arali zwa pfhi zwo bala, sa zwino ri tshi khou amba zwo bala, hu ḓisala hu na u vhonala uri ro vha ro lingedza zwiṅwe na zwiṅwe zwo ḓi tou bala.
1: Muhashi, zwa uri vho lingedza ndi zwa vhukuma, vho lingedza. Fhedziha, ndi zwithu zwine vhaṅwe vha nga zwi ṱanganedza nga u tou ralo, fhedzi vhaṅwe vha nga si kone u zwi ṱanganedza. Fhedziha, kha mahoro a polotiki hezwi a tshi vhumbiwa, muga muhulwanesa ndi wa uri vha kone u ya u dzhenelela dzikhetho uri vha ye muvhusoni. Zwino vha kundeliwa u ita zwithu hezwinoni vha vha vho khakhesesa kha tshiṅwe tsha zwitenwa zwa vhuṱhogwesa nga maanḓa, ngauri zwi ḓo sia ha hene aḽa mafhungo ane ḽihoro ḽa vha ḽo vhumbelwa one ane ḽi tea uri ḽia ḽia dzudzanya ngei muvhusoni vha sa koni u zwi ita ngauri vho kundelwa u pfukhisa itshi tshipiḓa tsha vhuṱhogwa nga urali.
0: Hone zwenezwi zwi tshi nga vha zwi tshi khou amba mini kha vhakhethi vhone vhaṋe khathihi na fhungo ḽi ḽa uri zwa zwino ofisi heyi ya muṅwaleli muhulwane wa ḽihoro Vho Fikile Mbalula ndi yone ine khou sumbiwa nga minu, hu nga vha hu na muṅwe wa site mushumo wawe na hafha, hone hu na vhukando ḓe vhune a nga dzhielwa hone arali ha nga fiwa dziwa vhukando?
1: muhashi huna vhathu vhane zwino vho dada tshoṱhe nga uri vho matshilo avho oṱhe a kha vhutshilo ha polotiki. Huna vhathu vhane vho vha vho no dzula vho ḓi imisela uri vha ḓo ya u vota ḽihoro ḽeneḽi ḽa ANC. Huna vhathu vhane vho vha vho no tholiwa hu tshi pfi ndi dzi volunteera dza ḽihoro ḽa ANC vha tshi tshimbila vha tshigala tsha vhakhethi. Zwi amba zwori hezwi vhathu zwoṱhe zwa zwi khou itiwa kha hedzi dzi wadi dzine a huna vhathu, ho vha hu to u tambisa tshifhinga ngauri havho vhathu vha ḓo fhedza vha si khou ya dzikhethoni. Ihina, zwi vhuṱhogwa uri muṅwe u sumbiwe haningei kha ofisi ya muṅwaleli muhulwane ngauri ndi yone ofisi ine i tshimbidza mafhungo oṱhe a ḽihoro. Hoṱhe hune ha ngavha na u ṱudza kana u sa ita zwithu nga nḓila, muṅwe u ḓo ḓi dzulela u ya haningei kha ofisi ya muṅwaleli muhulwane. Tshiṅwe tshithu tsha vhuṱhogwesa tshi ḓo vha tshenetshi tsha uri ha ḓa ha itea mini kha vhathu vhane vho vha vha tshi khou tea u ita hoyu mushumo vha fhedza vha songo u ita nga tshifhinga. Zwa amba zwa uri muṅwaleli muhulwane vha kha ḓi tea u vha na tshifhinga tshilapfu nahone tshinzhi vhukuma tsha u ṱalutshedza, nahone vha ḓe na mbuno dzi no fusha uri aya mafhungo a tshi vhuya ri swikisa afha ho vha ho itea zwifhio.
0: Vha kha ḓivha vho thetshelesa mbekanyamushumo ya tshiko tsha mafhungo. Ndi vhona vhuṱali ndi miniti ya 10 zwa zwino. Ri khou livha kha wara ya u thoma. Ri kha nyambedzano hafha na muḓivhi musaukanyi wa mafhungo zwa polotiki Dokotela Vholivhuwani Levindo. Ri tshi khou lavhelesa haya mafhungo ane a khou kwama u kundelwa ha khumbelo ya khaṱhululo nga vha ḽihoro ḽa ANC hafha ḽa khothe ya zwa khetho, hune zwa zwino vho ndo ri khou dzhena kha fhungo heḽi ḽi kwamaho Congress, khuvhangano heyi ya COSATU. Heyi khuvhangano yo vha yo lavhelwa uri i ḓo takutshedza nga musumbuluwo ndavhelo dzi dza uri i tshi ri ḽavhuṋa i tsho swika magumoni, ri ḓo vha ri khou amba ho no vha na vhurangaphanḓa vhuswa. Fhedzi ra vho vhona hu na pfudzungule dzine dza khou vha hone, u sa pfana ya vha hone malugana nga maanḓa na zwi kwamaho vho Mike Shingange, hu tshi vho pfala uri vha dzangano ḽavho ḽane haho vha khou ri hai vhoya vha ita zwe vha vha vha songo laedzwa zwone. Ra vho vhona hu tshi vha na khaedu dza mulayo nga u tou ralo. Fhedzi zwino vho ndoho ri tshi ḽi sedza heḽi fhungo, vho Mike Shingange vha sumba vha na maanḓa a polotiki afha kha ṱhanganelo ya vhararu. Ndi khou amba uri u tou khakheliwa havho fhedzi zwine vhone vhaṋe vho pfuri vho khakheliwa na nga dzangano ḽavho ḽane hau vha tshi ya khothe. Ra wana zwi tshi khou mbo ḓi amba uri khuvhangano yoṱhe khei khou fela mbevha. Zwi amba mini? Ri vhala mini hafha?
1: Muhashi, heḽinoni ndi fhungo ḽinei ḽi vhuṱhogwa nga maanḓa maanḓa kha vhathu vhane vha vha miraḓo ya madzangano a vhashumi. Hezwi hu tshi itiwa mafhungo a dzi khongrese kana dzikhuvhangano hedzi, hu lavhelesiwa ndayotewa uri ndayotewa i khou tendana na uri ndi vhathu vhafhio vhane vha tea uri vha vhe hone kha hedzi khuvhangano. Ho dovha lavhelesiwa uri miraḓo ya aya madzangano a vhashumi yo tou ima ima hani. Zwino hai, ngauri hoṱhe hune ha nangiwa vhurangaphanḓa hu avha na mbambe, na uri hoṱhe hune ha tea uri hu dzhiwe tsheo dza vhuṱhogwa wa vha na mihumbulo yo fhambananaho, vha ḓo wana zwa uri hu na vhane vho vha vha sa ṱoḓi uri vho Shingange vha dzhene, ha vha na vhane vha ṱoḓa uri vho Shingange vha fhedze vha tshi khou dzhena. Vha dovha vha lavhelesa vhathu muhashi hezwi vha sathu swika khedzi khuvhangana uri muya unga rwela ngafhi. Arali vha tshi vhona zwa uri zwitonga zwithu zwi nga si luge, vha wana vha tshi vho ita ḽeneḽia ḽa uri ri a tou pfusukanya uri zwi si fhedze zwo ya phanḓa, ngauri ra tenda u vha miraḓo hafha mihumbulo yashu i nga fhedza nahone i sa bveleli. Vhaṅwe vha nga ri a si maitele avhuḓi, vhaṅwe vha nga ri mayoneo maitele mvuthu vhathu vha nga ita muga vha fhedza vho wana zwine vha khou ṱoḓa zwone. Fhedziha ḽine ra tea uri fhedze ngaḽo ndi ḽa uri a ho ngo, a hu tou vha na mulalo wavhuḓi hafhanoni kha ne hau. Zwithu a zwi khou tshimbila zwavhuḓi hafha kha COSATU, zwi khou ṱoḓa havhanoni vha madzangano u ya nga u fhambana fhambana vha tshi wana nḓila ine vha dzula fhasi na musi khuvhangano i sathu vha hone vha tendelane kha zwiṅwe zwa zwitenwa zwa vhuṱhogwa, u itela zwa uri nga ngoho maḓuvha furaru a tshi sala a tshi swika vha vhe vha tshi kona u isa phanḓa na khonferentse yavho.
0: wa dibudzisa vho dokota ndo uri zwavhuḓi zwa da zwa tshinyala ngapi nga uri linwe la mafhungo lela ḓivha ro ḽi lindela sa vhura mafhungo na vhathu vhoṱhe vha ḓivha tshi khou tevhela he khuvhangano o vha mafhungo a uri u bva tshe ḽihoro ḽa SSCP ḽa ima ḽo khwaṱha ḽi tshi khou ri hai ḽi khou khethoni ḽo ḓiimisa nga ḽoṱhe ho thoma vha na mbudziso dzenedzi dza uri zwino i khuvhangano i tshi yo swika magumoni ndi une ha ḓo vha ho swikelwa kha tsheo ifhio ya uri u khou yo tikedzwa ḽifhio ḽihoro SSCP kana yone ANC na kha mafhungo haya zwino zwi tou nga nndwa ndi ya vhukati ha ANC na SSCP kha ya mahoro mavhili ḽi re na maanḓa kha COSATU ndi ḽifhio?
1: Muhashi a hu na ḽine ra nga ri ḽi na maanḓa kha COSATU. Zwine zwa vha hone ndi zwa uri vha ANC na vha SSCP vha khou ṱoḓa tshipiḓa tsha hafha kha COSATU, vha khou ṱoḓa COSATU i tshi vha tikedza. Nga ngeno thungo, COSATU i na mahoro u ya nga u fhambana fhambana, ane haya mahoro a ḓi vha vhona mihumbulo yao ine vhaṅwe vha ima na vhaḽa, vhaṅwe a vha imi na vhaḽa nga ngei. Ndi ngazwo vha tshi wana zwino uri conference heyi iye phanḓa, vhaṅwe vha mbo ḓi ri ri khou humisela murahu u vha tshipiḓa tsha conference, vha ri vha khou humisela murahu vha tshi zwi ḓivha zwa uri arali vha humisela murahu kana vha humela murahu, conference ya COSATU i ḓo fhedza i songo bvelela. Zwenezwo zwi vhuṱhogwa kha uri vha ANC na vha SACP vha ḓi dzulela u ḓa nga murahu vha tshi khou kudzedza, vha tshi khou kudzedza, vha tshi khou itela zwo ri thikhedzo i vhe i tshi khou ya kha sia ḽa vhone vhaṋe. Zwenezwo ndi zwone zwo ṱuṱuwedza zwo ri na musi nṋe na vhone ri tshi amba nga Musumbuluwo ro vha ri tshi khou ḓi amba zwo ri khonadzeo ndi ya uri arali anga khethiwa hu tshi nga ngee kana vha sa khethiwe, muya wa COSATU unga fhedza u tshi tshimbila u tshi ya ngafhi. Hezwo zwi amba zwa uri ya tsimbe ya vhukati ha SSCP na ANC yo to ima muhashi, nahone i khou thoma u kwama maṅwe mahoro ane a shumisana na vhenevho vhavhili.
0: Hai, ndi khou livhuwa nga maanḓa dokotela Vhulivhani Levindo. Heḽi fhungo kha ri ḓi ḽi vhea iṱo zwenezwo ngauri kha i khuvhangano zwa zwino i fhiriselwa phanḓa nga maḓuvha ane a swika furaru uri vha rangwe u lugisa u dzudzanya zwa tshiṱangani hafha havha vha haya madzangano oṱhe ane a khou kwamea. Ri ḓo ḓi tshimbila naḽo fhungo iḽi vha ḓuvha na ḓuvha ḽavhuḓi. Ndi khou livhuwa nga maanḓa.
1: Kha ri ḽivhee iṱo muhashi, masiara vhuḓi vhukuma.
0: Ro livhuwa. Havha vhera vha ri khou amba navho ndi muḓivhi musakanyi wa polotiki, ndi dokotela Vhulivhani Levindo. Ri tshi khou sedza haya mafhungo mavhili e ra lavhelesa one ṋamusi nga maanḓa na ḽeneḽi ḽe ra vha ri khou ralo tshimbila naḽo. Zwino ri ḓo ḓi ḽivhee iṱo fhungo ḽeneḽi na maṅwe ane a ḓo vha a khou ya phanḓa na ḽeneḽi ḽine hu no u thoma u vha na u sombiwa ha ofisi ya muṅwaleli muhulwane wa ḽihoro ḽa ANC Vho Fikile Mbalula hafha malugana na zwikwamaho. Khumbelo heyi yavho ya khumbelo ya khaṱhululo ine yo thudzelwa kule nga khothe ya zwa khetho. Ro ḽi kwama na ḽeneḽo ri khou ri sedze vhori zwi nga vha zwi tshi khou amba mini, zwi nga vha zwi khou amba mini ngauri ri khou amba hu tshi khou vha khethoni dza mivhuso yapo zwene zwino, nga maanḓa ro sedza hafhaḽa vundoni ḽa KwaZulu Natal na Eastern Cape. Ri kha ḓivha roṱhe kha mbekanyamushumo ya Tshiko.
2: Ri pembela ṅwedzi wa vhufa nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga houni ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, ri pembela ṅwedzi wa vhufa.
3: Chico, Chico, na Lufuno Chivase.

0: 26 September, o generally 150 randa mahulwane na 50 randa ya vhana. Ticket dzi kho wana ticket pro na computer ticket. Magete a ḓo vula nga 8 ya matsheloni ḓuvha liṅwe na liṅwe.
1: Ri ḓo ṱangana Royal Gardens, hashtag ahuna usala.
2: Limpopo, nga murahu ha bindu ḽiṱuku liṅwe na liṅwe hu na muḽoro vhuḓinekedzi na vhuḓikumedzi. Bembelela Hollywood Foundation 2026, Limpopo Bambelela Business Awards, vhoramabindu na dzi MSME dzine dza khou sika zwikhala zwa u khwaṱhisa vhadzulapo na u ḓisa nyaluso. Arali vho shuma zwingomu u fhaṱa bindu ḽavho na u ḓisa tshanduko, hetshinoni tshikhala tshavho tsha u ṱhomphiwa na u pfufhiwa. Hu na masheleni a paḓaho 1 million rand ane a tea u vha tikedza. Fuko heino i nga thusa bindu ḽavho u kona u swikela khonadzeo na nyaluwo. U dzhenela hu vala nga dzi 30 dza September 2026. Kha vha dzhene kha website ya Hollywood Foundation u wana mafhungo nga vhuḓalo. Bambelela Business Awards, ri khou maanḓafhadza mabindu na u shandukisa vhumatshelo.
3: Mibokoto ya Boxer Prize Knockout ni songo fhirwa, rengani spalete kana twi soft drinks a mifuda 2 liters a rati nga 90 rand, makumba maurani a 30 nga 55 rand. Mibokoto mivhili nga murengi are shitoko tshichehone. Boxer Prize Knockout.
4: Kha zwifhinga zwikonḓaho musi vho xelelwa, thikhedzo i nga vha phumudzo khulwanesa kha vhone. A vha ngo tea u livhana na mathada zwa masheleni musi vho xelelwa nga vhafunwa vhavho vhe vhoṱhe. Ri a vha fulufhedzisa. Clientele Funeral Plans i badela hu saathu fhela awara dza 24. Vha nga katela miraḓo ya muṱa i swikaho 13 kha ndindakhombo nthihi, zwine zwa ita uri vhafunwa vhavho vha vhe vho ṱhogomelwa. Na vhana vhararu vha tshi katelwa hu si na iṅwe ndifho ya masheleni. Ha Clientele a vha khou renga fhedzi ndindakhombo, vha khou renga u vha na mulalo wa muhumbulo. Musi tshifhinga tshi tshi swika, vha ḓo tea u ita ṱhingo dza ndeme nga 200 randa ine vha ḓo i wana musi vha tshi ita mbilo. Tshumelo dzashu dzi badela kavhili kha mpfudzo ḓaho nga khombo. Dza dovha hafhu dza ṋetshedza tshumelo dza u endedza zwiḽiwa na u tibula tombo. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi FSP remulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
5: Ndi miniti ya 12 zwa zwino, ro bva kha wara ya u thoma, vha kha ḓi vhatshelesa mbekanyamushumo ya Tshiko. Ri khou livhuwa nga maanḓa na mafhungo ari yo thoma, zwa mbo ḓi tou amba fhedzi ro swika kha tshifhinga tsha ri nṋe ndi vha ṋetshedza tshipiḓa tsha ṋamusi tsha sopi yashu. Ndi yone mini yeneyi ri tshi khou amba ṋamusi nga ḓuvha ḽa 16 kha ṅwedzi wa Khubvumedzi, ṅwaha ndi 2023. Vha ḓo ḓiphina nga maanḓa nga hetshi tshipiḓa tsha ṋamusi.

0: Makazi.
1: Chindukai.
0: Hapa chifinga chotu chidapano, ti? Mbuga yama chifinga chini wa wanawusi bizi, kanawusi kuchumiwa.
1: Ino zao tebu dewa ufanira nishito shuma na nani chindukai. Nandosu diba zoro uchifu shumo mbo kwambi.
0: Chibu nishinga chimbira. Nena wanewe tunti.
1: Ndi hono unezo basu chitoto chimbira esa zoezo. Nga
0: chaise makazi. Chino kapa tombuza makazi. Uyu, ni mchini wa mimi.
1: Huko jenisi wazi trials hafano ni adozo ruko ita mimi kutoduri rumu inwe na inwe hafano ni ti ipeze inazi trials
0: makazi hai hai ndia warora chango za ukumi ndia warora chango za ukumi
1: ni ambanga nisi
0: hapevo ni ti hangi ya afili ti wusi ya kuitapunga sino apazino
1: zila ndi zituku ni ambazo la zurengi afili auna chitwa fa rindera ni hapa upele
0: Sambazuri hapa rumi wana imwe ti mtu achijena utama kurobona zizi zine zazotaka zambiru mumbura na mato
1: ndiko riri ndera ni ufere ni wone imi plane zine za pahone hapa nuniti ay niwe
0: utamangozo mkuma maka zongi ay ndia mruka chanda
1: suno ni ambuza hati ndukai nadana sarani nwedera ni mro
0: angini mro ba ay angu bana teki nanti
1: nkuraru ti
0: tubori huyu huyu Hoi tembetembe. Hobo tobo usetana pezi zikona ngamato. Auna chenda pura nichomvudzawo.
1: Kezo.
0: Ende auna chenda muvaisira zviri chawe. Auna nachina ichi chenda
1: mukatsira. Ndizvezo zvine imi nakofanira kuchirisa zvone tendokaye.
0: Marti taidzo ndinji.
1: Yamini.
0: Avana vati vorova kusuko vanda vanda na pandanga ende vachikusuko seya pandanga.
1: Zvine tani izvo zvino kwama zvichitaka. Shini kwa mazuchi da gai tendo kaya.
0: Nili difahani za wana mabana. Nidifahani makazi. Nidifahani batuwa kubanda banda na panda angamara.
1: Nia diva inu na inu wana wakara zanga nito vuri. Nichi da uwe nito ngani fimani. Hone inu niba niko seza zutuza batu nichi koto dani. Nichi donga niswa swinga mato nga zutuza batu wa wane.
0: Makazi, ara jiru chikuto panda uu. Iwa utiwa vaisara mara.
1: Kana wadita kuwa waseza tungo. Watakuwa wawo. Wabasi abo raruba kuita zutuza abo.
0: Mara wata Kuro shita ngakore, uri mende vaisare, ndi ite chikwe chitu, mende valeri iwe.
1: Zino ni adibandi.
0: Zino utembe tembe kuita zone.
1: Zino ni adibandi minina tendo kaye. Imi baba isi ninga uri. Heshi vachita zune bakoita, imi nukotakuwa, nabali chaborabu. Mm. Uri chiba kutodo nipona ninga ngomu.

0: veledzi wa kanara ndi masiara
1: ni masiara ya vhudinga manda lufuno u to ita hani
0: nṋe ndi ndombela nge
1: hai nṋe ro to kwetu kwetu ro takala nga manda ya ri kho livhuwa nga manda vho mahosi ri na shudu na musi ya fanoni zwino hei
0: ndi muveledzi dendele
1: Yeah, you correct to Sangamanda. Any right, you know?
0: I'll never get the good.
1: I'm meaning a Kalioro African National Congress. Adaline, you know, Nishikote over Mukanselara, Zinalanula CCU.
0: Hey,
1: Nisinu Jerani.
0: Ninga sinyu tshela office kulone.
1: Yo sinyu tshela.
0: Na rimini.
1: Uri buri visa vhuroto mulomoni.
0: Vha rantsa mwana vhele na lutinga ri khou ita khumbelo ya khatulo. Khumbelo ya khatulo wa sala maduva manga no ri wo khethona.
1: Hey aveni vano no nyama man.
0: Oh yo nokoto yo vhamukanzela ra ndiko mupfa vhakheti vhe vha ndi vha vhono didina ngelo uri ah nne ḽi ndiko ṱuwa nalo.
1: Hey ma thaidzo kho dovha yeneyo mbudziso ingavha ya uri arali nga ngo ḽi ro African National Congress la festival ḽi songo shela mulenzhe kha mimasipala yeneyo ino kho kwamea. Nga murahu wa khetho dzi no khou tevhela vha kha ḓi ḓo wana vhana vhatikedzi na kana vhathu vha ḓo namba vha ḓitshimbilela na eneo mahoro ane a ḓo vha hone nga tshenetsho tshifhinga na
0: afho na zwithu zwine zwa ri zwi tshi itea mubveledzi zwa to namba zwi tshi khou amba na u ya phanda ri khou amba kha khetho dza mivhuso yapo u si kale kale henefha nga u songo fhela na tshifhinga ri ḓo ri khou amba ri khou kana kha khetho dza lushaka vhathu a vha hangwi
1: hai na luthihi vhathu vha nga si kone u hangwa musi ho rali. Zwino ari ḓivhi uri u tea u itea mini.
0: Hone ḽene ḽi ḽa khumbelo ya khaṱhululo ri tshi khou dzhia mafhungo a pfanelo na zwoṱhe ra vhea nga hafha. Mm-hmm. Ramba kha ḽene ḽi ḽa khumbelo ya khaṱhululo ri vha ri tshi khou ri khou ita khumbelo ya khaṱhululo ro fulufhela uri u ḓo iteani.
1: Tshifhinga tsho fhira uri ri tshi amba na musaukanyi wa zwa milayo vho advocate Lufuno Nevo ndi vha sumbedzisa uri hoyu mulandu wa ḽihoro ḽa ANC u khou thengathenga nga maanḓa. Zwa vhuya zwo to rala zwa sumbedza nga ngoho u tshi khou thengathenga. Zwino mbudziso ndi ya uri musi vha tshi sala vha tshi vho yo ita khumbelo ya khaṱhululo oyo mulandu u ḓo vha u kha ḓivha na mutsindo na kana ndi khwine vha to tenda mulandu uri zwo bala nahone arali vha tshi khou tenda mulandu zwi ḓo sokou litshwa zwo to rala kana hu na muṅwe muthu ane a tea u dzhielwa vhukando vhukalakataho ngauri zwi nga vha zwi tshi khou amba uri hu na muthu wo eḓela nṱha mushumo hafha fhethu.
0: Nṋe ndi vhona ungari zwine zwa nga vha khwine ndi zwo ḽi lugisa ḽaladziwa hu tshi kha ḓivha zwino ha vha na u tenda mulandu hu na vhukando hono khou dzhiwa a dzhiwa. Hu tshe zwino ndi vhona unga zwi nga dovha hafhu zwa thusa na khou vusuludza fulufhelo ḽine ḽi khou phupureya zwa zwino.
1: Vhu dzhielwenyi vhukando?
0: Haningei ofisini neiḽa.
1: Ifhio, kei sa mbunga dzina
0: vhu dzina. Haa,
1: I'm going to go to the IEC.
0: Kani vha khou to ambe vha khou rumela vho dzula hone
1: thamusi fhedziha ari sokou tenda uri thamusi vha vha tshi tovha vha si na network thamusi hu na muṅwe wa vala data
0: ari vha tshi pfhi wo rumiwa mubveledzi khamusi na nṋe uri kha ri rumele ara tshi nga vha ri khou amba maṅwe mafhungo kha tshifhinga tsha zwino
1: ngamari arali ni khou shumisa founu ya lutendo bobolini ya dzule yo valiwa data ni tshi khou rumela zwa ndeme nga u to
0: Zelesi. Ino rengi, ino vuliwa ichi tsimiwa. Na rumena mleza asa ubone. Ngoro otsima data. Nichi mubu zemira, apendo wa rumena mleza. Aye, naso ubone, awa zarudifungia data. Dono ngotipota. Ama pungo hotipota waka zarudifuma. Uri rukofeza umu arika niwa hotipota malori.
1: Uri go. Orengwa data mapeloni ya mwezi o holiwa ndo rengwa 1 gig.
0: Mutane ro ni rengela kota na la zwi chips zwivhili na sa reza handi. Yo minya ndi mchiro hota.
1: Zwino ena rali na mafungo na rotla zika tu amba. Rotla zovu ya kwatela mungwe oto murengela zwiliwa hola mtu ato ngwata ulivila rindo fura. Ea zo zwe za mwa wate.
0: Ha ha ha.
1: kha sto murengela zwiḽiwa to ngombe.
0: Yanga sa dovha inanzo. Ha hola yanga nga sa dovha iko. No ne drobe tanda dos chenda dos pensa nemo. Tikamisi chelede.
1: As not a moral politic was there. Our roommate is my good daughter, Mother IE, seeing that as a bobo divanga. And the bound
0: is as a dosrika.

0: kuvhanganywa ha lupfumo nga nḓila dzi si ho mulayoni zwi pfi zwi dovha hafhu zwa wanala zwi tshi khou pima kana u fhungudza fulufhelo ḽa vhathu kha muvhuso na zwiimiswa zwa muvhuso nga u tou ralo. Vha ḓo zwihumbula tshifhingani tsho fhelaho no ḓivhuya vha na ṱhanzi ya ḓa ya ṋetshedza vhuṱanzi henefha kha khomishini vha tshi khou amba zwori vhunzhi ha vhaofisiri vha mapholisa vha tinya u ṱoḓa uri hu vhe na haya maitele ane a itwa. O ṋeasa tsumbo hafha sa vho Feroz Khan vhane tshifhingani tsha musi hu tshi khou pfhi vha khou ṱoḓisiswa tshi pfhi kha vha bvisele khagala lo pfhumo na ndaka yavho ine vha vha nayo ra wana vha tshi khou tou ḓivhadza fhedzi goloi ya uno ngeno hu uri ndi muthu vhane vha ḓivha uri vha na goloi dza vhunzhi ninzhili dza luvhilo luhulu nahone dza thengo khulu vhukuma fhedzi na zwo ralo zwino vho dovha hafhu vha amba havha vho phopho uri shango liṅwe na liṅwe ḽi a tea u vha na maitele aḽo a u ṱoḓisisa nga u tou rali haya a vetting ane a anana na ḽeneḽo shango zwine zwa vha hone. Ndi hafho vha ḓo bvelela vhona fhungo ḽa miholo kha vhaofisiri vha mapholisa uri ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa nga zwi khou vhonala zwi khou shela nga maanḓa mulenzhe kha uri wane vha tshi ḓidzhenisa kha zwiito zwa vhuaḓa ho sedzwa miholo ine vha khou i hola. Zwinzhi zwi kha ḓi lavhelelwa na nga murahu ha tshisutulo zwenezwino musi khomishini i tshi ḓo vha tshi khou ralo u vhuyelela. Zwino ndi awara ya vhuvhili ri khou ya mafhungoni khoi tshi fuambedzini masiari.
1: SABC News yo ḓiimisaho nga yoṱhe.

0: zwino veke kha tshiṅwe tshitema tsha mutola muvhalelano Afrika Tshipembe kana AGSA ho lavheleswa muvhigo wo kunaho wa mutola muvhalelano na nḓisedzo ya tshumelo. Ri a ḓiwana uri hu na zwiimiswa zwine zwa wana muvhigo wo kunaho, fhedzi u tshi lavhelesa nḓisedzo ya tshumelo wa wana i sa fushi na ruthihi. Na phambano i ngafhi! Hezwi zwoṱhe zwi lavhelesiwa kha masheleni na vhubindudzi nga ḽavhuraru ḽino ḽa ḽa fumirathi Khubvumedzi nga fubva kha vhara vhavhili Masiari vhana Jimen Godfrey Mabasa kha Phalaphala FM.
1: SABC Education, enriching minds, enriching lives.
2: Rodiwa Mangwadu Foundation na Thobele Golden Papuli nga tickets ya Phalaphala FM vha vha ḓisela vhe Disability Cultural Festival. Hapa vha ḓo ḓiphina nga muzika, mitshino, zwirendo, mitshino ya sialala, gumboots na zwiṅwe zwinzhi. Ndi nga ḽa fumirathi Khubvumedzi, George Phakadi Town Hall. Endi ḽi tou vha ḓuvha ḽa u ḓiphina nga zwa sialala. Hashtag different abilities, equal respect and zero bullying. Kha ri ṱangana henengei ri ḓiphine.
3: Vha nga vho rumelwa CCMA, thaidzo ya makhenike, u swipa zwa dzina hu songo ḓewa nga nḓila, kana ṱhalano i sinaho khanedzano. Clientele Legal i ṋetshedza tshumelo zwa vhoramilayo kha vhadzulapo vha Afrika Tshipembe. Tshumelo dzashu dzi a farea. Ri vha thusa kha milandu i tshimbilelanaho na thaidzo dza zwa vhugevhenga, na mishumoni, na zwiṅwe na zwiṅwe zwi kwamanaho na zwa milayo. Vhoramilayo yashu shango nga vhuphara, vha dzula vho ita ngoma madzula o vhamdzha uri vha kone u vha thusa awara dza 24 nga ḓuvha. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 32281, ndi 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo isi ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online, hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
4: Visani vhuponi hanu sa chef na spa. Wanani luafhulelo lune lwa swika kha 80% kha zwishumiswa zwa Nutrifresh Kitchen Essentials. Musi ni tshi renga zwibveledzwa zwine zwa nga sa 2kg Omo hand washing powder zwo fhambananaho, ndi R59.99 nga rewards card, kana 700g spa vacuum pack cheese, cheddar, gouda, white gouda kana white cheddar, ndi R99.99 packet nthihi nga rewards card. U bva dzi 8 u swika 21 September musi tshitoko tshi kha ḓi wanala. Ha spa fhedzi, u ḓo shuma mila yo tiwaho.
5: Murobi Financial Services yo rangwa phanda nga makone wa ndindakhombo dza tshifhinga tshipfufhi. Dande tande ḽine vha vha naḽo ḽa thaidzo ya ndindakhombo ya goloi, tshifhaṱo, taxi, mabulasi, maṱiraka kana fly machine, ri to tapula. Kha vha swike 52 Berger Street, Louis-Trichardt. Vhashumi vhashu vha ḓivha na u ṱhonifha mushumo. Kha vha founele 015-516-1296 kana 516-6895. MFS i shuma shango ḽoṱhe. Murobi Financial Services yo ṅwaliswa Muraio na ba FSCA.
6: Chico, Chico, na lufuno tshivhase.
7: Ndi minute ṱahe zwa zwino ro bva kha wara ya vhuvhili, ri kha luṱa lwo fhedzisela ṋamusi lwa heno mbekanyamushumo ya tshiko tsha mafhungo ndivho na vhuṱali. Hune zwone zwine tshi tori hafu bva kha wara ya vhuvhili, ndi hafho ndi na vhone mutitshelesa ra ḓorone sana ṋamusi nga ḽa vhuraru. Hune ndi tshi to takuwa fhedzi, ndi ḓo vha sia thoni dza mafhungo a wara ya vhuraru. U bva hafho u hone Godfrey Jimen Mabasa na mbekanyamushumo ya masheleni na vhubindudzi. Zwino hi sa zwe ra ḓiya tshifhingani tsho fhelaho hafha, hafha ḽa George Phadagi Hall, hafha ḽa Ṱhohoyanḓou, zwa zwino ri kha ṅwedzi wa vhufa. Vha rofiwa Mangwadu Foundation vha khou tshimbidza heḽi bepa ḽihulwane nga u tou rali ḽa vhaholefhali ḽi vhidzwaho Vhembe Disability Cultural Festival. Zwino a re hafho ndi mushumisani Humbulani Nengovhela, ndi muphirimia vho zwi fana tshifhingani tsho fhelaho hafha ri khou ralo ho amba, ane u khou ḓiphina nga maanḓa nga hoyu mushumo wa ṋamusi. Muphirimia,
8: ri nda ri khou ḽa joyi hafha George Phadagi Town Hall, ri na Vhembe Disability Festival yo rangwaho phanḓa nga vho Mangwadu Foundation. Zwa zwino u hone khoyo Lutro Dam Music a tshi khou tshimbila na Awesome Fan. Lutro, kha ḓo ṱongisela vhathu vha renge nnḓa zwo uri dzi ḓo vhuya nga maanḓa hu si kale vha ḓe hafha ri ḓiphine George Phadagi.
9: Ndi zwone, vhathu vha ḓe George Phadagi ri ḓiphine nga maanḓa, dzi khou ḓo vhuya nga maanḓesa, na Lutro ḓo vha hone hanefho, so vha zwi ḓo zwo dzi ḓo vhuya nga maanḓesa.
8: Ngo Lutro Dam Music ni imba muzika ḓe na?
9: Nṋe ndi ra muzika ine nda to believe kha uri ndi to ita muzika. So vha nga ḓiwana ndi tshi khou imba piano, tshiṅwe tshifhinga vha nga ḓiwana ndi khou imba traditional, vha nga ḓiwana ndi tshi khou imba muzika yo fhambananaho ya nga u tou ralo.
8: Khoyo ndi ṅwedzi wa vhufa, oyu ṅwedzi wa heritage u amba mini kha vheini sa vhaimbi?
9: Ṅwedzi wa heritage u tou amba fhedzi uri kha nṋe personally sa ra muzika nga maanḓesa muzika karu u pushe hapano hayani ru pushe ngandira dza hayani indigenously uyanga
8: ndi no namba chikwa chihuru
9: indigenously
8: ngori hapano funze yayini mwe
9: ngori kobona vhathu vako china pano ne ndikopfadzingoma dziko lira mara adziko recordiwa so zvikongudisa na uri na rinesa vho ramuzika rina responsibility uri resist ka digital resist ka mainstream izvo zvito
8: eh uone kwe mumwe munhu ana dzina lina lingo dhowari ya zvavudi or some fan ndiri mini ni sharp ni grand ndipani na musi nipano George Padakiri kha Vembe Disability Cultural Festival.
10: Nero dhupa zwavhuḓi ro ḓo supporta no pembela na vhaṅwe hanefha.
8: Ḓo vhidza vhathu vhane vha tshe nḓilani vha ṱavhanya vha swike ri ḓiphina roṱhe hafho.
10: A ri swike hu tshe na tshifhinga rine ari thu dzhena nna na Luṱuro ri kha ḓi ḓo performa na musi so vhathu kha vha swike hafhano George Padakiri.
8: Zwavhuḓi vhuḓi vheuni sa vhaimbi kana sa lushaka ndi nḓilaḓe dzine dza nga itiwa u tikedza vhatsila kana vhuholefhali vhane vha vha na vhukoni ho imaho ngauri uri vha kone u swikelela miloro yavho vheuni ni nga ita mini?
10: Sa vharamuzika ṋamusi ro ḓa hanefha u sapota u sumbedza uri roṱhe ri vhathihi ndi u tou farisana ndi u tou thusana u ita uri zwithu zwi tshimbile. Ndi pfha uri sa rina na vharamuzika ri tea u ḓifha tshifhinga na rina ra kona u wanala nga dzi event dza so.
8: Awesome fan, huna zevezevo, huna phungu khulu nga maanḓa yo uri hu si kale tikiti dza Royal Family Festival a dzi nga ḓi pelo si kale. Ni ri mini ngezwo?
10: Tikiti kha dzi rengiwe, vhathu kha vha renge tikiti, event yo swika.
8: Ri khou ṱangana ngafhi nga ḽavhu na ḽavhutano na mugivhela?
10: Royal. Ri khou ṱangana nanduni.
8: Nanduni. Ri khou ḓi. Ri ḓo vhuya badi musine?
10: Nga maanḓesa.
8: Mateki tu kwa vhona mateki.
10: Mateki yo no vheiwa kale, ro no dzi, ri tu adela nao mbetini.
8: Ah, okay. A vhe tikiti pfhi ndi vhugai, awesome?
10: Tikiti ndi 50 randa ya vhana.
8: 150 ya vhaaluwa.
10: Ya vhaaluwa.
8: Lufuno kha ṱangane nanduni nga ḽavhuna na ḽavhutano.
7: Na nṋe ndi ḓo vha ndi henefho mu Premier, a huna na nga iṅwe nḓila.
8: Nda.
7: Ndi khou livhuwa nga maanḓa, ndi mu Premier, ndi humbulani Ṋengovhela, ndi mushumisani kha mushumo muhulwane vhukuma hoyu wa Vhembe Disability Cultural Festival. Ndi musi ri kha ḓivha roṱhe hafha kha mbekanyamushumo ya tshiko tsha mafhungo ndi vhona vhuṱali.
2: Robiwa Mangwadu Foundation na Thobele Golden Papuri na tickets ya Phalaphala FM vha ḓisela Vhembe Disability Cultural Festival. Hapa vha ḓo ḓiphina nga muzika, mitshino, zwirendo, mitshino ya sialala, gumboots na zwiṅwe zwinzhi. Ndi nga ḽa fumirathi Khubvumedzi, George Phakadi Town Hall. Endi ḽi tou vha ḓuvha ḽa u ḓiphina nga zwa sialala. Hashtag different abilities, equal respect and zero bullying. Ha ri ṱangana henengei ri ḓiphine.
11: Zwote zwine vhatikelesi vha ṱahisa zwone kha ino mbekanyamushumo, asi zwine Phalaphala FM ya ima ngazwo, hu tou vha vhupfhiwa ha mutikelesi uyo. Rine sa tshiṱitshi, a ri ḓihopi nga izwo zwo bvaho kha mutikelesi uyo. Phalaphala FM.

0: News, yo dimi saonga yote na onesa GC-a. Iba disera tota mapungo, ka Parapara FM.
1: Dimasiari, muhashi wa kare wa zwamitambo kha shoni ya lushaka SABC Sport ane a dovha vha mulona panelo dza muzika vho Owen Ndlovu vho wanala vho lovha. Muofisiri muhulwane wa zwa dzikhetho vho Simon Mabulo vha ri vho nkhetheni mapaḓa o ḓana na furaru rathi vha ḓo dzhenela dzikhetho dza mivhuso yapo nga ṅwedzi wa Lara. Muhumbulelo wa u thoma vho Musakekana kha tsengo ya mulandu wa ḓoḓo vhulaya u no khou hweswa vho Vusi Muziket Matlala na vhahumbulelwa nga vho vhana vho hanedza uri hu na zwigidi zwo wanalaho hune vha dzula hone. Kha ri ṱangane nga awara ya vhuraru u pfha mafhungo nga vhuḓalo.
0: Amulima, N1, Ilim, Nthabalala, Sukumekar, Parapara FM 93.0, vari wana na kha app ya SABC Plus.
2: Eino mbeka mshumo, wako ibisoro nga SABC Education. Bofarana na mtora mbalano Afrika Chipembe. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: consequence management iba hani kha vhathu vho ranga u phanda project yeneyo jinene.
1: Hai, okay. Kha yo mbudziso fhumulani ṱhamusi ro lavhelesa na uri vheinwi ni to vhudziwa fhedzi na ṅwala fhasi na kana ni ya takutshedza nayo vhona zwa uri hu khou itea mini kana ni ita zwezwiḽa zwa dzi ofisi
2: ri a takutshedza ra vhona zwa uri hu khou itea mini. Hu na vhuṱanzi vhune ra kona u vhu wana ro dzula ofisini nga khompyutha na mini ori tshelede yo bva banngani ndi vhugai, hezwo ri a kona u zwi vhona khompyutha. Fhedziha uri kilomitha dza bada dzo fhaṱiwaho bada ya guma gai a ri zwi vhoni kha mabambi fhedzi. Muvhigo wa masipala u ḓo sumbedza uri ne ri ra 27% ya ngane mutshetisa ra khou amba ngaho, fhedzi rine ri fana na vhuṱanzi ndi ngoho na ndi zwine ra takutshedzela mbodera ira ri vhona he bada uri yo guma gai. Zwino hune vha nga wana hu tshi vho pfhi audit yo kuna, fhedziha zwo ripotiwaho a zwi khou yelana na zwine bada yera kana heyo thandela yo swikelela zwone. Hu vha hone huna thaidzo hafho zwino uri na ndi tshifhio tshirara u sedza tshine riṋe ri tshi vho kunisa audit ngeno zwi ravha ri khou ripota khazwo kana zwiga khazwo a zwi fani na zwine zwa vha hone tshitshavhani. So arali ra ri hu khou pfhi ya tshigidi i khou ḓo wana maḓi kana bombi midini ya hafu ya hone kana ya 500 ya wana maḓi midini, ngeno muvhigo wa ri hu na 1000 yo maḓi tshiya kha 1000 riṋe ra zwi phase zwithu ri vha ro khakha. Ndi ngazwo ri tori ri to vhona uri hu tshi khou pfhi ro swikisa maḓi kha vhathu kha miḓi 1000 ndi ifhio miḓi. Ri ra vhona ndi ngoho na tshipepi na ri da futhi ra mivhigo yoṱhe ya dzi engineers vhene vho ya vha certifier kana vha rola tshigambo uri ndi ngoho bundu dzhenisiwa i gai ya mivhigo. Ndi khou fara muthetshelesi o vhudzio mbusoyo a to ndi khou sola nga bashumela rine oyo nga nḓila ine a vha na ndivho ngayo. Na kushumele kwa shiwa, angata shumele rinu, niku musoro.
1: Ndi jemu mchilesi, na mchilesi.
3: Inda.
1: Nda.
3: Amarumi nipo chime.
1: Hauna zingwa.
3: Ya, nene ronyo kuto rumane, babatu wa OGT. Hezo nito wana, nabutanzi naso. Batu wa ya akuta ama chikuwa ranisi na chikoro cha akuta ama sentumule. Una sedi ya mchila chambuli ni mula uzi. Oba zichere dori chijiwe. Achongo ichiwa chapera holo azichelele so nando kuri audit yo ya cheka pala fetu na uri chelede yo shuma mini because auna zwe zwa ichiwa pala fetu ne zwino nando ko uri ndikombera audit ya ne pa radio ni iyo cheka pano uri chelede dza tshipedi ya musa chambuli ni mulau zwo isiwa gani
1: ndi pasi ya masparo vio
3: ndi pasi ya masparo wa makato lo ikrisha ndikombera uri vaye kaka mera wa makato vha tuwe navo uyo chekwa sedia mchila chambulini mulau siko baba nga manda zwito hapala holi wa tshelede dza dzambulini mulau vana vha kotamba badani vha gidima badani vhavho tura sedia mchori vha gidime sedia mu tshelede yo liwa vhathu vho ila so ri kori ri kombela dzi audit vhathu vha yene nge vha yo cheka uri ho itea mini tshelede yo iswa gai
1: lafara ni songo vhana jena mbitini heli fhungo ḽi khou ṱoḓa ni siyo mbitini.
3: Nda
1: ya ndoni vheinwi ni a kona u ḓi to rumiwa nga vhadzulapo kana vheinwi huna kuitele kwa hone ko ita zwithu zwithoma zwa ṅwaliwa zwa ya kha dzi imeili mwatenda mwahana zwa fhedzisana zwo bala kana zwezwi o amba ngorali ri a namba ra dzhena khalo ṱhamusi na rumela na imeili ra vhona uri hetsho stadium tshi tshi vhoniwe.
2: Hu na maitele a hone gmeni ngauri ro ralo ri khou rumiwa ri khou pfhesesa uri hu na ngothe dzi hone. Muthetshelesi kha vha dzhene kha website yashu www.agsa.co.za vha ye kha hune ha pfhi ndi dzi complaints hune vha ḓo kona u ṅwala uri vhuthada ndi mini ngauri ho rali vho amba radioni ngo hu na stadium tshi no pfhi Mbulaini Mulauzi tshi na mathada a ri to pfhesesa uri mathada ndi mini ngori zwi ri tshi khou ri khou themendela uri ngoho kha ri yange ene ri to bulusa u ita mini ri fanela uri na vhuṱanzi uri
1: Fumran, karfambane. Na inu ngari ningo dhara ya rwa. Na musi tanto rifa website ya bini.
2: www.agsa.co.za na ka Facebook rione, ka X rione, da on rawa hone puti ka WhatsApp channels na LinkedIn.
1: Kuri mwonga mandesa, na vege dao ni zudive za uri vhathetshesi vha ḓo vho ri lindela kha masara ya vhuḓi humela nofisi
2: ndaliwa nga maanḓa jimen vhathetshesi vha phulaphula
1: fm ndau ya ndona khezwo mthetshelesi arali na zwiṅwe mavasmg rsabc.co

0: Karabele se ono kokwa mazikheto mo ofisiri mulwane wa zwa dzikheto vho Saima Mavhono vha ri vho nkhetheni vha padaho dana na furaru rati vha ḓo dzhenela dzikheto mimasipalani ya zwigidi zwa fumi na madana matano nga ḽa ina ḽa ṅwedzi wa Lara. Vho nkhetheni vha zwigidi vho swikisa mitevhe ya vho nkhetheni vhavho hu sathu swikisa ḓuvha ḽa u vala ḽa ḽavho fumbili malo ḽa ṅwedzi wo fhiraho. Fhedzi vho Mamavhono vha ri hu na vho nkhetheni vha padaho zwigidi zwiṱanu vhe vha bviswa kha mutevhe vha sa fushi ṱhoḓea, hune mutevhe wo fhelelaho wa vho nkhetheni vhane vha fusha ṱhoḓea u ḓo bviswa nga vhuya ṋamusi. Vho ḓivha vha tshi khou amba tshifhingani tsha muṱangano we vha fara na vhoramafhungo ḓoroboni ya Centurion. Muhumbulelo wa u thoma vho Musa Kekana kha tsengo ya mulandu wa u ṱoḓa u vhulaya u no khou hweswa vho Vusi Muzikat Matlala na vhahumbulelwa nga vho vhana vho hanedza uri hu na zwigidi zwo wanalaho hune vha dzula hone zwo bvelela musi vha tshi farwa malugana na bulayo ḽa injinia wa Vereeniging vho Armand Swart. Mapholisa vha ri ho wanala tshigidi ngomu goloini ye ya vha i muḓini wavho, yeneyo goloi nthihi ine ya pfhi yo vhonala fhethu he ya bvelela bulayo ḽa vho Swart. Vha khou vhudziseswa mbudziso nga mutshutshisi vho Elise Lero tsengoni ngomu ha tsengo khothe khulwane ya Johannesburg. Khothe ya dzingu ya Victoria West vunduni la Northern Cape yo gweba munna wa miṅwaha ya 18 u dzula dzhele miṅwaha ya 22 malugana na mulandu wa u tshipa. Vho George Bruson bari ndi nga ri vho George Bruson vho rwa vha tshipa mufumakadzi wa miṅwaha ya 3 ṱahe tsini na vhupo ha Lockshin nga ṅwedzi wa Lara Mahola. Mapholisa vunduni la Northern Cape vha khou itela khuwelelo vhadzulapo uri vha thuse kha u wana mufumakadzi wa miṅwaha ya 43 wa vhuponi ha Galeshiwe Kimberley we a ṱuwa hayani nga ṅwedzi wa fulwa na Mahola. Meavho Georgina Murukwanye vha ri vho guma u amba na ṅwana wavho nga ṅwedzi wa Luhuhi na ṅwaha musi a tshi khou vha founela u bva vhukamabufho ha dzitshaka OR Tambo a tshi khou vha fulufhedzisa zwa uri u khou vhuya hayani. Ndi ono guma mafhungo a Inwa Wara lorane ndi la uri muhashi wa kale wa zwa mitambo khashoni ya lushaka SABC Sport we a dovha a vha mulwela pfanelo dza zwa muzika vho Owen Ndlovu vho wanala vho lovha. Mafhungo a tevhelaho ndi vhadisela one nga Wara ya vhona.
1: SABC News.

0: SABC News yo dimisa onga yote na one sa GC ya iba disera makungo kha Parapara FM kha tshifhiwa mbedzi.
1: Ndolivuwa, ndi Matabama, yorua waraya vuna, ndi batisera mafungo kha Parapara FM, rechiko tumangorebelisa kwa mahozi keto.

0: Hey, pom pom. Hey, pom pom pom.
1: Ke leverage ndi afu mi na mitano bara para kawara ya uko.
0: Dumelang baloi. Ba zwori ni kwati opindura, tidi zwori. Hane vhone vha fori vha ḓo tea opindura. Dumelang baloi.
1: Ai Tom London. Tom London ago a Tom London
0: ya ba.
1: Ngori musi ndi ndi vhonye vhane vha khou tea uri vha
0: fhindura. Ango fi baloi. Uko fi minene vha mai.
1: Ha a zwina baloi ya. Dumelang baloi.
0: Ango.
1: Richi muya rina avu vhafunzi vho Charlie Masala vha ngei London vha na mushumo une vha khou dzhenela wone ri pfa uri na vho ri fara zwifhio kha rishumo ro gidi hafha Maragani.
2: Mbudziso ya ndeme vhukuma ndi ya uri vhone vha na mbilaelo na ya uri phoḽisi dza masheleni a mbulungo dzi a ḓura, hone vha na miraḓo ya muṱa ine vha ṱoḓa u i khavara. RFA Funeral Cover ndi yone phindulo yavho. Vha nga khavara miraḓo ya muṱa nga 10,000 rand, ndi u bva kha 35 rand fhedzi nga ṅwedzi. Kha vha SMS ipfi RFA ndi kha 4 33 66, kana vha ri WhatsApp ndi kha 0615148872. RFA Funeral Cover, havha ndi vhaḓisi vha tshumelo ya masheleni vha tshiofisi.
3: Mibokoto ya Boxer Prize Knockout ni songo fhirwa, rengani spalete kana twist soft drinks a mifuda 2 litre dza rathi nga 90 rand, makumba marane a 30 nga 55 rand. Mibokoto mivhili nga murengi are tshitoko tshitshe hone. Boxer Prize Knockout.
1: Kela minute ya tendova ya fumisumbo kubvana pala kawara ya vhuna ri mbo ḓi gidi hafhaḽa ḓoroboni ya London hune ra tovha navho vhone vhaṋe vhafunzi vho Charlie Masala. Vhafunzi ni mathabama ri khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya dzioro. Iri mini ḓorobo ya London
4: vhafunzi?
1: Iri mini ḓorobo ya London?
4: Ropela nani huko vuma starata hapa ubizi starata zwa fano azwingoto vha zwo atama ofana zwazwo zwino ndi mabasi na vhathu
1: vhafunzi zwa zwino ri khomba vhone vha khou dzhenela vha khou dzhenela mushumo wa Global Leadership Forum hanefha ḓoroboni ya London. Kha ra thoma ngo lavhelesa uri musi vha khou dzhenela ho mushumo vhafunzi, ri thoma ngo lavhelesa uri na International Third World Leaders Association kana ITWALA zwavhuḓi vhuḓi ndi mini?
4: Tshiimiswa tsho no pfi ITWALA ndi tshiimiswa tsho thomaho hangei nga 1980 nga Chotoman nga 1980 nga fhasi ha vhurangaphanḓa Dr. Miles Monroe vhane ra vha ḓivha vho ri siaho nga 2014, mara vho ri sia nga 2014 mishumo ye ta ya sala ipo ya phanḓa na zwino he a ITWALA which is International Third World Leaders Association i khou bvelela phanḓa. Ndi tshiimiswa tshene tsha uri tshi shuma u bveledza vharangaphanḓa nga mulandu wa uri hezwi vha tshi vhona shango ḽi sa shumi, zwithu zwi sa tshimbili, zwi vha zwi khou itiswa nga vhurangaphanḓa. Vhurangaphanḓa ha shango, vhurangaphanḓa ha muṱa, vhurangaphanḓa ha mabindu, vhurangaphanḓa hoṱhe vhu ṱoḓa u pfumbudziwa uri hu vhe vhurangaphanḓa ho no bveledza vhathu, ha si bveledze ene muṋe murangaphanḓa fhedzi.
0: Fhedzi vhafunzi, khuvhangano zwavhuḓi vhuḓi ya Global Leadership Forum yone ndi ya u amba nga mini, hone khango vha bvisele khagala zwihulwane zwine zwa zwi khou sedziwa kha heyi khuvhangano?
4: Zwino hetshi tshiimiswa tsha zwi tsha ITWALA tshi kha mashango o no fhira 70 around the world. Zwino vho ri u ri sia Dr. Miles ra langana uri ri ḓo heyi miṱangano ine ra vha nayo i ḓo ya mashangoni o fhambananaho. Zwino heyi conference ya ṋaṅwaha yo livhana kha mafhungo a uri ri vhe vharangaphanḓa vha no lida vha na ndivho, vha dovha vha vharangaphanḓa vhane vha vhori vha khou fhaṱa matshilo a vhathu, vha dovha vha fhaṱa na dzi community. Zwino heḽi ḽo no pfi ipfi ḽa mudzimu zwavhuḓi ḽi tshi khou shumisiwa liver lishikoshumira u liver kufunore live ipiline la chinja machiro a vhathu havana machiro avudi hapo na kha community la sakoto va religion fhedzi ya vhurereli fhedzi mara yava mafhungo a u chinja machiro a vhathu for the better hezwi no khobvelela hafho hanepo Kempton Park ri khou zwi pfangadzi nga media ndi mafhungo a sa takadzi ende oṱhe a vha a khou liswa nga mulandu wa vhurangaphanḓa ngori onoyo muthu o no khou vhulaya vhaṅwe vha tshi vha posa nga nnḓa ha bada uvha o bebiwa muṱani wo imaho nga uri hone vha na vhurangaphanḓa ane a vha vhabebi zwino nga nḓila ine ra vha ri khou aluswa ngayo ri khou aluwa arali vhurangaphanḓa ha muṱa kana vhurangaphanḓa ha zwiimiswa ha vha hu songo funzedziwa uri vhurangaphanḓa ndi vhurangaphanḓa u shumela vhathu na uri matshilo a vhathu a vhe avhuḓi sala ri tshi khou vha na shango ḽine ḽa lusa vhathu vhane vha vhori vha ḓi ṱoḓela zwavho fhedzi vhane vha ṱoḓa zwavho zwi tshi tshimbila vha si tsha ṱhogomela zwa vhathu na matshilo a vhathu.
1: Hu ri vhafunzi vho Charles Masala vhone vha vhewa ngani kha khuvhangano yo no nga hei nahone ndi zwifhio zwihulwane zwine ra khou lavhelesa zwone kha ino khuvhangano yo no ṅwaha?
4: Nṋe ndi vhewa kha heḽi fhungo nga mulandu wauri musi vho Dr. Miles Monroe vha sa ru ri sia vho ṋanga uri ndi vhe ene vice yavho zwino mafhungo aya o leader hei tshiimiswa tsha itwala nṋe ndi tou vha nga ngomu khao. Zwi ita uri tshifhinga tshoṱhe ri tshi vha ri na miṱangano kana ikho farelwa gai around the world ndi vhe na nṋe ndi hone ndi tshi khou rangaphanḓa na u amba zwino hafha ndo ḓa u rangaphanḓa na u amba ndi ḓovha ndi khou leaders with the panels nda vha ndi kho ndi na session nda ḓo ita futhi musi ri hanefha London ri tshi khou bva hanefho manamani seli ya dzinu.
0: Fhedzi vhafunzi kha ri ndavhelesedze khaṅwe uri vha tshi vho vhuya fhano Afrika Tshipembe zwi ḓo thusa hani vhaṅwe vhathu nga maanḓa ri khou sedza vhaswa u ya havho kha iyo khuvhangano?
4: Riṋe ndi kanya ri khazwo havhala uri ndifo Dr. Miles Monroe hu tshi fhela 7 years nṋe ra thoma tshiimiswa tsho no pfhi Kingdom Community South Africa. Hetsho tshiimiswa ndi tshiimiswa tshine tsha ita tshine tsha vha na kereke khatsho mara tshi tshi khou isa maanḓa phanḓa mafhungo a vhurangaphanḓa ngauri mudzimu vha tshi vhidza muthu vha tshi sika muthu vho mu sikelela uri a vhe murangaphanḓa zwino a ri koni u amba nga vhurereli fhedzi ra si ambe nga zwo ri muthu o sikiwa nga mudzimu mudzimu vha i khou ṱoḓa uri a vhe murangaphanḓa zwino riṋe hafho Munandi Centurion ri vha ri khou funza zwezwo na nga dzisonda kereke yashu ya ḓifha badi ri ḓivhiswa nga zwezwo zwa uri vha ri na ndavha na matshilo a vhathu ri tshi khou lingedza u vhudza muṅwe na muṅwe uri o bebelwa u vha murangaphanḓa a huna muthu we mudzimu vha swika a vha a si na heyo ndivho ya u rangaphanḓa muṅwe na muṅwe o sikelwa u rangaphanḓa kha area yeneyo ya mpho yawe. Zwino hezwo zwe muthu vhathu vha fhiwa zwone sa mpho na kha vhaswa ri to ralo riri heneyo mpho yanu yo mudzimu vha nifha yone ndi yone mpho ine na kufuna uri ri vhe murangaphanḓa zwino ndi tshi vhuya hafho ri vha ri khou vhuyela zwezwo ende zwino ri khou zwi ita nga nḓila ya gwena badi hafho Centurion ri khou rangaphanḓa vhathu matshilo avho a khou tshintsha matshilo avho a khou vha a khwine nga mulandu wa uri ni tshi ḓivha khwine sa izwi na ropo wa amba uri ni tshi ḓivha khwine ni ita zwa khwine zwino zwona ri khou ita hezwi uri vhathu vha ḓivhe zwa khwine vha kone u ita zwa khwine na riṋe ya mafhungo aneyo a leadership o ḓi tou ri khwinifhadza ri khou bva hanefho manamani ro ḓi tou phasa high school zwi tshi khou konḓa mara zwino khezwi ro no vha mashangoni nṋe ndo rali zwino mashango ndo no a fhedza o no fhira 50 around the world nga mulandu wa u tenda zwezwo zwa uri musi mudzimu vhonifha mpho yo imaho ngauri ishumise ni tshi shumisa ni namba na vhidziwa upfhi murangaphanḓa kha zwezwo zwine na khou ita zwone zwe mudzimu vha ni dzila zwone zwa u ita uri matshilo a vhathu a vhe a khwine. Arali tshiimiswa tshi no fikereke tshi sa khwinifhadzi matshilo a vhathu a vha a khwine, tshi sa khwinifhadzi matshilo a communities a khwine, zwi amba uri tshi vha tshi khou tou vha religion fhedzi. Zwino religion isina involvement kha lushaka, ndi i vha yo fa.
1: Ya vhafunzi vho Charlie Masala ri khou livha nga maanḓa tshifhinga tshavho, ri ḓo rovha fhora davhidzana zwenezwi conference kana khuvhangano heyo yo no khunyeledza vhono ḓivhi hafhano hayani, ri tshi khou ri mathaba mavhuḓi nga maanḓa.
4: Eya, ri khou livhuwa vhahashi na mubveledzi Rendi. Yes, ri ḓo vhonana zwezwo matshelo, ri a toma nga matsheloni
1: nda
4: swika fhano madekwana dzo ano musi ri na muṱangano muhulu wa u to pembelela uri ro swika. Matshelo ya kona vha ya ṱangano swika nga Mugivhela.
1: Nda ya nduna khezwo vho vhapfandi vhafunzi vho Charlie Masala ra vha tshi ḓi bvelela henefha manamani hafha khezwi ya ri khou ḽiovhola shango. Ndi zwavhuḓi nga maanḓa mbekanyamushumo dzine dzi pfale dzavhuḓi nga maanḓa dzine vha khou dzi dzhenelela ngei ḓoroboni ya London, tshi lavhelesa mafhungo a kwamaho vhurangaphanḓa. Fhedzi ri ḓo dovhapo ramba navho tshifhingani tshiḓaho musi hu na zwiṅwe khaino mbekanyamushumo ya dziyoro ya fumirati minute u bvana pala khawara ya vhona thodza mafhungo zwenezwino sikale shiri hafu u bvana pala khawara ya vhona hoyi ndi Theo Kgosinkwe wa Tshigwada Mafikizolo ndi hambela phezulu ndo thabama.

Ba shupa khadzira kha dia bana yeshiri ya 20 minute uri vare fala khawari ya 5 nga muzika wo musa fhedzi vha siyangwe na vhupo hashu shiri kota ro bara fala khawari ya 5 mekana mushumo 0 nga dzende fitiko le padzi koi shandukani fhelelo khwareni mathabama.

0: Great weekend yaga Shoprite. Yobuya. Bama duma mararupezi. Wabulungo shika 50%. Kami bukuto inonga sa 5kg ya Goldy Frozen Mixed Chicken Portions. Gamu tengo wapasi wa 179 rand. 400 gram ya jula yuzo cheese ya Parmalat. Ga 49 rand. Wabulunga 30 rand. The 750 gram bidi za Primora Coffee Creamer. Ga 89 rand base. Wabulunga 51 rand. 750 ml ya Sunlight Original Dishwashing Liquid. Ga 26 rand. Wabulunge 11 rand. Na 5 liter air fryer manual ya Essentials. Ga 500 rand base. Wabulunga 150 rand. Zviwana lushika nga shonda ino ya 20 September 2026. Ha Shoprite base.
1: Arali bachele kanyori bangasi kono badela muimeli wa zwamilayo. Kava ele kanye hafu. Clientele yo ito richumere za zwamilayo. Zisi shikereleye. Chaka za chumere za chizopa malanaho. Zikatila vone, mufuno wavo, vana vavo na miradu ya muta. Chumere zikatila milandu ichimere na nantazi ya zwabugevenga. Zwamishumoni na zungwe na zungwe zi kwa manu na zwamilayo. Ungaba undaere ya tselezo ifa okote. Zindra zoti selika honga zwambeu. Tarano isina wakane zano kana chumere isatakazi. Ramiro ya avo clientele uhone ubatusa. Chumere za shuzore ruwa. Zineba tuita zone nduchia rutingo rabo. Bafune ramirayo kana barumela email. Riduwe kapo mrahu. Chumere za shuzi katila 5,000 rands ya baili. Kaba SMS ifi palapala ka 32281. Ndi 32281. Clientele General ndi FSP otenraho nandinda kombo isi ya uchiro. Irena license. Mira yoti wao iwanada online. Hudo shumambadero na mira yoti wao.
2: Kelebiliti ya tendo baya fumitahe ugonyi sauli bani pala kawara ya butanu ya rababu zara rishuri ya fumbiliti ugonyi sauli bani pala kawari ya vratiru dhabara chikwamba na ye makazi na ngoho ono dibafano makazi ni matabama takana za kambi kata mshumu ya zioro
3: ni matabama wudi tiko na shandu batubari mbezi
2: rota karanga manda mnama legeri ya gaya landani na
3: Richie
2: Oh, ya beri chama na makazi, awa kumto dana nambuwa chikutu wa chikore, chikore ndiko a Londoni, Londoni sio chimbila rasu bo nori ano, Londoni sio chimbila sio obu ya makazi, sio chimbila ni London.
3: Azo chimbila anga mandesa, tanga misi, roya ningera babubu sa mwanamuwa botakara. Zino rovu ya, rikotio wana na zino, rizungu angori, zino wine ndingwe zwa heritage month, ritanga na gai, ritanga na royal, so riko frita za royal azit.
4: Fezi karna meri ya menga singeli ya nonsu wa makazi, ribu zeni zui njingayo, yoto tuwe zwanga mini, honeni chi ngwara, zuzuko ite ya zozo ite ya ngandirade.
3: Ndingato amba uri kanji natakana Chris Benza studio kanji regista nyimbo zine batubanji batakalera so Chris Benza udiru wa mtuwa nenda ngarindi mtuwa ni kanji rishima na ye so elo duba nga unaduko prepare po EP yanga na mfonya naraka the studio rishume atamba BT yakitamba BT of course hambo dida melodi wa asia na marla ineke nakare nakare batuwa chidimba zikwaere ni anepa then ubapo na pezoro minisa mwali mbizio ba creative na mbodine manarai naone
2: I'm going to go to the challenge.
3: Mara batu bachi tumeza lufuno kanyi mbo zina waboru wazir leza na iwo munezi ya baziku umangata za mwana mungwe uri wuko iti ya mimi so mara rather than that ndi walufuno lune batu mpalo ndi lune batu mpalo ndi all the time
4: Peti sozo noru kwamba singili yandu makazi yono iko chimbra chimbra ngandira de zi streami zone ziko nisumbeza mini zi views ka YouTube ziko nisumbeza mini zuko rimini kaini zustu
3: Ndingato amba uri siyana mare na nulimbu linolo tangane zuanga chaka zote nga batu wote ndiko amba so luko trenda kacha za Botswana luko trenda Lesotho ndi nyimbo neko trenda Namibia kaka basa nga manjiopa mana nao ndiko ya Spotify jino riko yaka almost 2 million streams kanga mwezi mutii kha YouTube both channels ri khou approach 4 million views nga ṅwedzi muthihi nṋe ndi luimbo lune vhathu vhanzhi vha khou takalela lune na nṋe muṋe ndi khou pfha ndi khou tea u support ri ṅwedzi namusi ri khou ita interview ndi khou ṱalukisa vhathu uri vha pfhe story luimbo lwo ḓa nga nḓila ḓe
2: hei habe ndi zwiṅwe zwifhinge zwimakhadzi na dzi 31 dza December dzi khou swika lu khou sokou vhilinganya zwithu kani ha
3: Luimbo lwa vhathu lwa vhathu vhathu vha tenda a huna ane anga hana na nṋe ri khou tshina u fana na vhathu vha khou ḓi tshina a huna dzi ranga
4: ya wamba uri Jonas Jonas ene ri khou vhea fhina
3: ngo Jonas wa mudavari a vha o ima nyana Jonas yana marene
4: Andrew Jonas u tongo pakiwa o vheiwa nyana nga hafha nga murahu hafi hai ini vha no ima nyana
2: nori vhafuni vha muzika thi vha nga nevhilinganyi sa zwe makhadzi amba uri ni ya studio na rekhoda na ndo rekhoda ri khou rwa vhone vhane vha nanga uri hafhano ni hafha zwino a nongo tsha ri kona vha ikono dzeyo Jonas vha mu vhea hone vha ri sana mare
4: Vedzi makhadzi zwi sumbedza zwi tshi khou tshimbila nga maanḓa EP yanu i khou tshimbila nga maanḓa zwoṱhe zwi khou tshimbila nahone ṅwari ya kholwa zwi ḓo tshimbila nga nḓila yavhuḓi nga maanḓa fhedzi vhege dao ndi royal makhadzi ni kho no luga musi
3: uluga ndo luga sa nga maḓuvha vha ḓuvha ri venda ni venda lune ndi tiyo ḓa ndo luga nga nṱhani ori ndi a zwiḓela vhathu vha ḓo vha lavhelela zwavhuḓi fhedzi ndi redi nga maanḓesa kha ri ṱangane royal nga dzi 26 September
2: Makhadzi muledzo ofisera kha vhafuni vha tikedzi vha muziki wa makhadzi u nga ri mini
3: muledzo nda nga vha vhudza one ndi wa uri kha vha ise phanda na supporta lufuno lwavho ndi khou lu vhona na zwine nda vha ndi khou ita zwone kha dzi albamu dzine vha dzi funa zwi khou itiswa nga nṱhani ha lufuno lwavho vha songo nyama vha ise phanda na supporta ndi vha funa nga maanḓesa sa izwi ri kha heritage month vha songo hangwa u ḓiṱongisa nga luambo lwa Tshivenḓa hoṱhe hoṱhe hune vha tshimbila hone ri ḓiṱongise nga hune ra bva hone na nga lulimi lwashu
2: Ri vhanga manda makhadzi 26 September Real Gardens nando ni ritangana ningei mathaba mabudi nga mana. Nda yandule keso bo mufa makhadzi siana mare ndi se ingiline rekhombiswa nga manda nga hayo. Pedza thume ri godi hapa mara kana ri chibuya
5: U xelelwa kana u siwa nga vhafunwa vhashu a zwi ngo leluwa. Ha clientele ri pfesesa uri u vhulunga vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme. Tshumelo dza zwa mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana airtime ya 200 randa musi vha tshi ita mbilo yavho. Mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi. Kha vha SMS ipfi phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele life ndi FSP re mulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Ku ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
6: Union Berlin's bright start gives them the lead.
7: The Bundesliga yobuya. Batsireledzi vha bubena vho dilukisela u tatisana. Bayern Munich i tangana na Union Berlin nga labutano nga matekwana. Na Bayern Munich i ḓo duga mulilo hayani kana Union Berlin i ḓo mangadza vhathu.
6: Opens it up for Michael Olise.
7: Kavala badele chipiti mutuga mbiru na mutambo wa maimo a nta Bayern Munich itatisana na Union Berlin fi kha SABC Sport na labutano labo fumi maro kufumezi ufanga awara ya bumalo matekwana masongo taela na mutete na muti kava chenjele Bundesliga kha SABC Sport
8: Ngari doba na musi wa mashango daba kha DSTV audio bouquet cha channel 811

0: Koyo makhazi singili ya wentswa yera ba tshikomba na yenga hayo sana mare para prefema de bruna kezi mwezi kudzura nga thumwe ngori vhathu vha khora kho do jefela lo sene zwo ar do bona rimene de mini yesu be pezi mini to gonyisa uri bene pala kha wara nda ya vhathu vha semu tshiri awari ya vhathu tangane dza mafhungo a wara ya vhathu bva po I hone mbekana mushumo ya ndevhe tsini tshiri mitano mini to bana pala kha wara ya vhathu na ndivhuo given kuba sikana nga wara ya busumbe Fendi tibala mabebo na mose la orifuna ravele wapala hachikonero mashudu jairas mukwebo wapala chiheni bujulai baldwin neruheni wapala drobone cape town tibala wala mabebo na mose na buhuru rapara ndi wachovi tibala budinga manda la mabebo ina pochikoro vata manda na msi tibala wala mabebo kalibe tibala budinga manda la mabebo
1: yeah okay everybody Kare bembel. Oh, arsa. Oh. Okay.
0: Ai.
1: Ai. Arsa ndi vatsu vashu.
0: Ari kupfini zvitsat santi. Azvina tsaidzo nanti. Oh, you eat on tight. Ah, yeah, yeah. Ai, gayu la morena zvi. Abe zvino zvitodi nene vhara rikori ride zvavudi. Ngori dupi. Ha, ndiri ndona vivo viwe. Zvasimbiwe, zvasite mini mini mini.

0: Hip-hip!
1: Hooray! Yeah, vatu, kama dipine vatu vashunga duba labo, lama bebo. Neriko nama ratuwa ngeine ndira, meka mshimo ya zero wa yochimbra ngeine ndira. Rolibuwa aboji ya cheo ya ndeme nga manda yochimbra na rina na mosi na machero iba jene yo cheo. Rotu.
0: Yoli mbunira Nemaru DJ na Push the Toll.
1: Okay.
0: Nemaru DJ. Aneji chumbra Nemaru DJ. Ndiso kumbra nga zichimu.
1: Okay.
0: Obaya ba muwa wenketi ni kazi chima zera bana zizi zofetera. Kwa ambarazo ambarazo za batu wa ma...
1: Hapa ambara mine abe?
0: Ambarazo ambarazo za batu wa ma... Oh, dive.
1: Nduko zubona. Oh, zi, tsukezu. Nduko zumbu ule, nduko di zumbu ule.
0: Kande maru DJ hafi, nichi gonya pala, ne? Na mari DJ na Push the Toll. Uri ndaira. Mitharmini tulibe na fula kawari ya wala. Tiroenda bashu. Machero.

0: Vha ḓo sumbula mutshilisi uri mafhungo ane ra amba nga wa pai kana ane ra seledza ngawe ndi mafhungo ane a vha ndeme kha vhutshilo havho ha ḓuvha liṅwe na liṅwe. Zwezwi vhone vha tshi pfa uri heḽi fhungo ndi khou ḽi pfa mani, hei, ndi fhungo ḽine ḽa kwama vhone kha vhutshilo havho, ḽi kwama nyimele ine vha khou ṱangana nayo kha vhutshilo havho. Zwine ngazwo nṋe ndi khou ri ari ḓo lavhelesa eḽi fhungo khana madekwanda vha ṋamusi. Nṋe ndo nambesa ndi si ngwane dzhia tshifhinga kha matshelele ndi wane kha vha dzhene. Nomboro ndi 086 000 2503. Ndi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ine vhone vha ita bva kha 87.9 to 107.8 MHz. Na thikhithi ndi khou tenda na fulufhela tshatori vhathu vha khou renga thikhithi vha khou ya kha dikita ḽihulwane nga maanḓa. Ri khou lavhelesa dikita ḽa Phalaphala FM Royal Gospel Family Day, dikita heḽi ḽa Phalaphala FM Royal Heritage Family the day risangwe na Phalaphala FM Royal Learners Cultural Day. Ni na manager vhathu tshi singa tshona tshipinga loko vhele ni madekwana azonga vha chimbelele ni madekwana lenda ndi dzhia vha loko vhele loko vhele
1: nda vhona lo mondo
0: nda uri ni
1: fhungo heḽi ḽi pfala ḽi tshi nga a ḽi dini ḽi a dina vhonelo moto nṋe zwine nda zwi itisa zwone hafha hashu a ri kombetshedzi muthu uri a ye kha iṅwe gereke u ḓi dzhena yeneyo ine a dzhena yone vhonelo moto ndi nga si kombetshedze muthu uri a bve kha A a bve kha B ngori nṋe wa muna ndi kha B u tea u dzhena hafho hune ene muṋe afuri u pfa afuri a vhone vhonelo moto
0: ndi zwine vho dzula fhasi vha amba ngazwo.
1: Ee, ro tou thoma ra tou ḓi dzulela fhasi ra amba uri mini ri nga si bvise muṅwe kha luṅwe lutendo lwa iṅwe kereke ra mu ḓisa kha iṅwe vhonelo moto.
0: Ndi fhungo ḽine ḽo ḓa na nnyi?
1: Ḽo ḓa na roṱhe.
0: Zwi a konadzea uri ḽi ḓe na vhoṱhe. Thi hu na ane a tea u thoma ngaḽo uri ḽi fhungo kheḽi.
1: Ndi thomo na vho mme vho khotsi vha ḓa vha amba ḽavho.
0: Okay, right away satire.
1: Ndi vho tova ka
0: nda ndi madekwana lokovhela ḽi dzhiva lokovhela ndi madekwana
2: ye nda lokovhela
0: nda
2: ya vha khomba na u mazita kunelo mbono no ya nga asia ya nlanga ndi pfesesa uri muthu muṅwe na muṅwe u tea u ita zwine a funa zwone. A huna muthu a tea u kombetshedzwa uri a ye kha iṅwe kereke lu si nga lufuno lwawe, because zwi vha zwi tshi wela kha u tsikeledzana na u ya nga lutendo lune lwa vha khayo, because a ri ḓivhi na zwori muthu zwithu zwawe zwi takalela
0: anga. A ri lavhelesi hafha zwi amba zwori vhone vha khou ri arali havha vha ya kha kerekene vha dzhena khayo vha vhuya sa tsumbo vha wana vha tshi khou vhuya na ndela dzavho vha vha khou tea uri vha dzi phethe, vha vha tshi khou tea uri vha dzi phethe vhukati ha vhusiku vhone vho aḓela hanefho luperani vha ḓo konḓelela.
2: Hai, ndi a konḓelela vha dzi phethe tenda zwi si vha dzi tshi khou tshidza
0: vha khou raru zwi amba zwo arali khou pfi vho ya havho maine vha ḓivhuya na tsemo dzo aravhela vha dzi vha revhele henefho nduu
2: ya vha revhele henefho nduu zwihuluhuluvutsi
0: vhu tshi khou ḓivhutsi vha khou ḓi duba henefho luperani vhone vho aḓela
2: ya vhu tshi khou ḓi duba henefho vhutshilo vhuvha vhukhoyapha
0: a vha na thaidzo nazwo
2: hai na ruthi vhaṅwe dzi wela khou tsika ya na fuma
0: Allah ai na dei vhana mfumakadzi vha lolala vho tendelana na mfumakadzi vhori muṅwe na muṅwe ri tshi ḓa kha mafhungo a lutendo kha ite zwawe.
2: Iya, muṅwe na muṅwe kha ite zwawe zwi wela kha u tsikeledzana, because a ri ḓivhi uri mitupo yashu i tenda kha mini.
0: Okay, lo fara tu
2: thank you
0: da lokovhela
3: lokovhela vho rakilasi vho twa
0: midenga kwa sheyapa
3: vakomba na Grace wa matenje
0: nda ndo tangedza u Grace
3: nṋe ndi vhona u nga ri a vha vhedi ḽi fhungo ngori ḽi a konḓesesa nga maanḓesesa o tshi to humbula uri zwori u ḓo to zwi thomisa thomisa hani uri u tende u bve hune iwe wa vha hone hune iwe wa u funesa ngoho a songo vhuya sa to leliwa na luthihi. Ee, mara mutshato ḓo ḓivha u khou funa mara ishi. Hai, nne ndi bona ngari zwi ḓo mukondela uri a mupfa.
4: Okay, vhone zwino, okay, Arfa, vhone vhone vhana muta?
3: Nne thi athu maliwa. Ndo maliwa, ndo to vhuye.
4: Oh, okay. Zwino, varlovi sa zwa mabunga ni a dzikereke, vhone kwa mne a dzite. Okay, arana mwenezi.
3: Ndi mucheni wa kereke.
4: Okay, vezi, arana mwenezi hapa, ayo Grizi. Vho ḓi wana arali vho ḓi wanela muthu zwa zwino kevo vho ḓi wanela Nelomondo. Nelomondo hao kha vhurereli kana lutendelo lune lwavha lune vhone vha vha khalo. Ndi muthu wa dzitsemo, ndi muthu wa miri, ku ḓivha hanefha ndi khou rinda mikapu yanga hanefhaḽa ngori ralo apa hu tshi vho pfhi ni lise na miya vhana vha ḓo ḽa.
3: Nṋe ndi nga si ḽe.
4: Zwino vhana ko dodongiwa fhedziai nṋe ndi khou ri vha soko fanela ikho bvelela tshori vhadzimu vha ri hai ari dalele avho maina ee vha ri mini ngalo
3: hai vhana thundi vhawe vhana vhawa nga vhalisa
4: a vha na thaidzo nazwo
3: hai nṋe nga lutendo lwanga nṋe zwi ḓo mpalela.
4: Vhapedziya kha vhana kha vha ntendeli ndi ite zwiṅwe zwine nda nga ita nga vhana.
3: Ee, hai, kha vhana vha nga ḓi ita, kha vhana hai.
4: Hai, ḽo pfala.
3: Ndi zwone.
4: Ndi vhuisa nga vhana. Ḽo komela. Enda.
5: Herodlas.
4: Enda.
5: U itani.
4: Ndi hone vha ri vhili fhedzi.
5: Ndi hone.
4: Ee, a ri thusane man.
5: Ndi Samuel Sachman Musecho, u bva nga pharmacy kha ḓoroboni ya Capernaum.
4: Nda.
5: U denga huna maṅwe maṅwalo ono ri kana vhathu vha tshi ya Roma vha ita zwa Roma.
4: Ee.
5: Uri arali a mufumakadzi a tshi to zwiḓivha zwo uri aha shumi rotlas nṋe ndi dzhena kereke ya tshigubu. A vha a tshi khou ṱoḓa hashu a sa ṱoḓi a sa tendelani na hezwo zwa iyo kereke u vha a khou ḓelani.
4: A ndi khou pfha.
5: Ee, na uri tsha khwinesa ndi uri mufumakadzi u fanela u pfesesa zwine zwa khou itiwa hanefho muḓini kana hanefho ye a ya hone. Ha tei uri a swike a ri nne kana a ri egai kana dzitsemo. Nṋe arali ndi sa shumisa dzitsemo ha tei u shumisa dzitsemo muḓini wanga. Ee, mara nṋe arali ndi tshi dzi shumisa ai na yo tea u dzi shumisa.
4: Na pfanelo dzingafhi dza vhurereli dza lutendo lune muthu a tenda khadzo na u tea u ita zwine vhone vha khou ita ngori o vhingiwa pa muḓini vha mu bvisa kha lutendo lwawe
5: muḓi muṅwe na muṅwe a wana mulayo wayo.
4: Mara a huna zwine ra nga khethekanya ra ri tshi ḓa hafha vhone vho tendelwa uri vha ite izwi.
5: Nda vhuya vho maine na tsemo a tsirela lebele roṱhe nga muḓi ende nono yo dzula muḓini wanga.
4: Arali ri aravhela anga vhina zwi ḓo mukhakhisa kha mutakalo wawe u tea u kombetshedzea. A ri pfani hanefho.
5: U tea u kombetshedzea ngori wo ḓa Roma.
4: Mutakalo wawe.
5: Vha zwi ḓivha vho maine uri a dzina masiandaitwa maṅwe.
4: Vha zwi ḓivha vho maine hola zwi ḓivhi.
5: Ee, mara tsho khakheaho ndi uri nṋe ndi wa munna so mufumakadzi a ri khari ya vho maine nṋe ndi sa ite zwa vho maine hezwo zwi vha zwo khakhea.
4: Ee, okay, a lo pa.
5: Ini ni nga tenda mara ro tola se.
4: Hai, nṋe ti ndi muhashe. Ee, nṋe ndi vhusa wo.
5: Mara ari zwi dzhieli zwino ni se muhashe zwino, ni nga tenda.
4: Zwi nga si kone ndo dzonisa vhe muhashe ngo ndi muhashe.
5: Okay, ini ni to vhona nga muṅwe muthu anga zwi tenda na wa muṅwe muthu wa munna a to amba, muṅwe muthu wa munna anga zwi tenda.
4: Ndi ḓo pfa nga vha vhane vha khou ḓo dzhena zwino. Ḽo komela. Nda.
6: Hello.
4: Nda, uri ni? Nda.
6: Nṋe ndi vhona uri manda ndi pfani. Vhathu vha to dzula fhasi vha amba, mara zwine zwa vha hone, a u tea u kandela pfanelo muthu. Ee. Ndi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha ḽi kha Kwatu wa mongo zitu za mureleri ya zizu na gontembe. Zitu za ndemesa ya kwa pini donkwa rama nisa kirekeni yanu. Na wana ngoni ndisa kukuru una mzi. Kwa pana mpono ukuto usikawa. Stage wapa rami kirekeni. Mara ndi ya ngani padu mkoro wako. Ndo nanda yon.
4: I love faranga manda tiri. Ndawi anduna. Mwamdajile si asumeji tsapa rumele mlai zaka. Si atarala chiteche ndipara pala efemir na nwimisi yote. Ari nani uzofi ne mugavini shiaroni takarani uvapala jirani areka pungwa zidu na msi auna ona taya utuchela zine atenda kazo nga uambo uambingano areka zi isepanda nga uraro usikela alugubili samanda mwamle ziku vakafari summertime aru vangapa masaj puseni aru uyanganei ndi wana mfuma kazi achitaya utuchele kereke yawe aya ajena inojenwa nga mkara wawe alugubili simu mwamle ziku vakatirelezo nechituni ari kareseleze aru uyanganei auna onotaya ulichakereke mwe na mwe kajene yeneyo ine ajena yone azukaki chitu mudini yezo ari azukaki chitu naruti. Ok, lofar, ni java ndi kone hapa mavingiri, ni madri kwa?
7: Ndi kone la Rotlase.
4: Nda.
7: Rotlase, mendo rari, nda ya hune nda kwea hune. Ndi chiko ubaka kereke ngepe. Ndi chiko ya kabatu wane wajana kereke ngepe. Ndi ita zwa hapo mudini. Chindo ya, nda ya Roma ni tazine wa Roma baito zone. Nganda musi wato pindu vula ya mtu wame ya kitu hende ya mwesu. Mara kazwa kereke. Ara ndaba wana wako jena ngede. Nende kubaka ngede. Nende ya kaya meya ni pungbili.
4: Aywa, lofa, nerewez.
7: Hey,
4: nda. Kezo, abiru kwamba una mirapi ya pamba nao. Una mafuma kazi wa chuzino zino wa zino. Wa msala unona mafuma kazi wa kari. Nda.
8: Nda, nini nina rakla.
4: Nda yendo, ni wata wana mne timtipate.
8: Ni wafunzi mumpi tulaki volume ndo patafiki.
4: Nda.
8: Ine wanga mfuma kati kuno kereka nda kereka o. Na urele cha tuma lame rifo tuma ratu lato asinda msumbe tisa sori. Ine li jena kereka nkeni. Ino udo zikona na udo tuwa nami wali chafu ni waya one nga ori. Nani udo jimu sapota waka kukwe umaraka yuzi za kereka. Ufuno da ahitazine indesa mkala weda.
4: Ane ariti jeni wane kawa jene neti jeni kereke.
8: Azama zote kufikia panda na kani ya kutenda uri udotoa na mne onkare la bili rikana ujasho na gerenge kutoke tena.
4: I love her.
8: Atu. Amen.
4: Na yenlo na. Hey, bafu magats. Niko zifa zori. Vana ba bebo barimi. Yeah.
9: Uhelelwa kana usiwa nga bafuna bashu azhingolirwa ha clientele rifesa so rubulunga bafuna babonga ndira ithonipe yawo ndi zwa ndeme chimale dza dza zwambulungo dzi badala husa atupela awara dza 2 ina naone vha wana airtime ya 200 rand musi vha chita mbilo yavo mulungo dza shu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi kha vha sms ifi phalaphala kha 37128 ndi 37128 clientele life ndi fsp remulayoni na license ya ndi ndakhumbu ya vhutshilo milayo yoti wawo i wanala online ku do shuma mbadelo na milayo yoti wawo.
10: Parapara FM Royal Heritage Family First. Yele ni beta lihurwane line bone sarama bindu vanga kona uanda za bindu lavo. Varanga tikiti nga kati inga bunji. Vanga kona uanda za bindu lavo ka bepa heli. Riyavane chela. Yesu zidoba muyeza kana vako renga na vashumi kana chigwada chipio na chipio. Kabari kuwame ka 082-796-0462. 082-796-0462. Ringo Tangana Royal Gardens. Hashtag Ahuna Usara.
11: Paria Serete. Paria Serete. Kaparapara FM. Na Rotlas Lupenye Noromondo. Kamapungu andeme. Ani haba kwa makabuchuru wa duwa na duwa.
4: Ndiye ni mapungu ane haba kwa makabuchuru wa aduwa na duwa. Sosu budi zura. Vande melechindezi chanyi na nyi. Bacho kwa tia mbangawa mapungo. Suna nerekuri ardo mbangawa pa radioni. Rifori, wane barimini. Nga o. Number ni 086-000-2503. Bambule mdejilisi. Himbeke mshumoyi. Ndine muzi chisela ichi ya upela. Wati uba na sune bawa gudu. Sune batuwa na zubari hii. Ne apai ndo gudaicha. So nakama mdejilisi wane wako jena apai. Ariko jena rutamba, ariko jena ruduma, urinendo jena, keli ya pungo. ri kho dzhenela u fhata lushaka, u eletshedzana, ri pfa uri vhone vha tshi eletshedza vha eletshedza nga nḓila ḓe. Minete ndi ya ṱahe, u livha kha awara ya ṱahe. Ndedzhelisi ri khou lavhelesa uri arali vhathu vho vhinga vha tshi dzhena kereke dzine a dzi fani, muṅwe dzhenange, muṅwe dzhenange, muṅwe kha lutendo olu, muṅwe tendo rari ndi khou vhaisala ndi to ya vho maine, muṅwe ri ndi to ya dokotela madokotela na tshikuwa, muṅwe ri hayi. Zwine nṋe nda tea u ita zwone ndi zwa uri ndi litshe kereke, ndi ye kha heyi ya mukala wanga. Ndi litshe kereke ndi ye kha ine ndi khou tikedza mufumakadzi wanga. Na ndi nnyi ane a tea u ṱutshela kereke yawe a yo dzhena kereke ya muṅwe? Madekwana? Lokovhelo.
12: Lokovhelo, itani.
4: Nda.
12: Hezwo zwa dzi kereke na mini na zwoṱhe, muṅwe na muṅwe kha ya kha ane a funa yone.
4: Vha khou ralo?
12: Ndi khou ralo nga zwo ri no, kerekeni wa thuswa ṅwana.
4: Ha thusiwi?
12: Ndi ri kereseni wa thusiwa ṅwana na.
4: Ha nṋe ndi khou vhusa vhone uri ha thusiwi na, kana vhone vha khou edzisa mbudziso?
12: No, ane kerekeni a thusiwi ṅwana, ṅwana uya kha vhakegulu vhane vha thusa vhana.
4: Dzi hone kereke dzine dza khou ḓi thusa vhana?
12: No, ari hoki, ari a khou ile u thusa ṅwana, kha ile u thusa ṅwana.
4: Okay.
12: Ari a tshi ya kerekeni a ye kerekeni, kerekeni ndi kerekeni, ane a ya hangei kha hezwo, kha ye a thuse ṅwana, a vhuye a ye kerekeni.
4: A tshi ya kerekeni u khou tea u dzhena ine vhone vha dzhena yone?
12: No, a thi mu kombetshedzi, kha ye kha ene a pfa uri u dzhena yone.
4: A huna thaidzo?
12: A huna thaidzo, na nṋe ndi dza kha nṋe nda ḓivha zwo ri no, hafha ḽa bivhili ya vuli, hu na dziṅwe kereke dzi sa vuli dzi ndima tiri.
4: Ee.
12: Dziṅwe dzi a vula, dziṅwe a dzi vuli.
4: Zwino a tshi vho ya kha ine a khou ya khayo, a vhuya pa, vha ḓi wana na uri o ḓi fhiwa ndaela dze a fhiwa dzone, nahone ndaela no tea u i phetha nga hora fumi na mbili vhusiku kati, hanefho lupera na vhone vha wela hone. Vha ḓo zwikona, vha ḓo konḓelela?
12: No, ndi ḓo konḓelela, ara khou yela zwine ene a zwi ḓivha, ndi ḓo konḓelela. Mara kerekeni ndi khou ya kerekeni, na ene kha ye kha ene a funa yone.
4: Vha ḓi wana a tshi khou koropa nga maḓi hafhaḽa a ṱamba ngao?
12: Ee.
4: Vhone vha tshi tsambetile vha khou tea u kanda?
12: No, ndi ḓo dzi kanda, arali zwi tshi nkwama ndi ḓo kanda, arali zwi sa nkwami. Zwi amba zwo ri ndi ḓo kanda anea maḓi ane a kwa ita, thi ndi mudzini wanga.
4: Okay, ndo livhuesa.
12: Ndo kanda anea maḓi, thi ndi mudzini wanga.
4: Hei, ndo livhuesa.
12: Ri songo ṱahisa mafhungo a dzi kereke na zwo ri nṋe ndi tshi ya kerekeni, ene a tshi ya kerekeni u ḓo vhuya na ndaela. Kha ya kerekeni a thetheledze bivhili.
4: Okay, ḽo pfala.
12: Ḽo pfala.
4: Ei, nda ḽo kovhela. A vha zwongo vha tshimbilela vha ḽo kovhela.
13: Nda.
4: Nda.
13: A re kilasi.
4: Nda.
13: Zwi zwi ṋetshedza zwitangani na luthihi, amen.
4: Zwi zwi ṋetshedza zwitangani?
13: Hai, zwitangani.
4: Vha khou amba uri mini vha tshi rao? Ndi nyana vha sisi, ndi nyana vha tshedzana?
13: Zwezwo zwine muthu a khou ita zwone zwine a tenda khazwo, ndi hone a zwi sili kana a tshedzana.
4: Ee, mara tiri, okay, arali ri khou fanyiso tsha dzi kereke, muṅwe dzhena kereke A, muṅwe dzhena kereke B, ndi nyana vha sisi nyana? Ngori kereke dzi na maitele, ndi vha wana na maitele uri hei kereke na maitele haya, hei kereke na maitele haya.
13: Hanefho hune muthu a vha hone, hu sa fani wana ha muṅwe, ndi wana zwisili hanefho. Tshedzani ndi hafho hoyo ane a vha hone, a zwi ṱangane hezwo zwithu. Zwi nga zwi ṱangane na luthihi.
4: Okay.
13: Kha lufuno muthu kha ḓi funele muthu wawe a kerekeni. That's why ri tshi wana huṅwe mafunzi vha tshi zama uri a ri reklasi a sa dzheni kereke, vha tshi zama uri a ḓe kerekeni u thoma vha kone u vha ṱanganedza zwavhuḓi.
4: Arali sa tendeka zwa kereke, ndi ri tshi tea u fulia, ndi ri tshi na ndi a ri tea uri pambane nga uri nṋe thi ṱoḓi u dzhena kereke, nda pambana na muthu wanga ane ri a funa.
13: Ati ri tshi to amba u thoma, ḓuvha ḽo thoma i tshi to thoma u ambisana fhedzi. Ri fanela u vhudzana.
4: Vha mbo ḓi thoma, nda khou tama u dovha hafhu nda pfa vha tshi sa phanḓa. Ḽo kovhela.
14: Ḽo kovhela ri kilasi.
4: Nda.
14: Arali vhathu vha khou nyaga ri tshi dzula ḽo lala tshiri. Kha ri tshimbile nga mulenzhe muthihi, ri kilasi. gala uri azwithu sirdo fedza ri kokhedza vana basa dzirizori vado tovela rock class kana vado tovela mia wena niko zwivona tshiri babe mafungo a mutai na kereke zwi a chimbidzana ende mutasi mahundwane rock class hezwo zwine na wana uri vho masindi vha khou ya huṅwe vho jege vha khou ya huṅwe ndi mafungo a mahundwane ini ayo uri u kone u tshila ri kilasi ri kone u tsesesana tshiri ndi khou vha nṋea tsumbo ya vhuḓi badi uri arali nṋe ndi nthambete ndi ḓo kanda madina ane a khou kolopiwa ngao ayaya vhomasindi vha vhuya naho tshiri vhathu vha ri ri ḓo kanda ende a vha nga kandi ndi zwo fhedza hono vha vilili muṅwe a tshi vho ri hayi zwa ita tanyi zwi songo ita hani ri kilasi uri ri tikedzani
4: vhathu vha kasa kotenda ri ḓo kanda ngauri nyimele a vhathu vha khayo
14: abantu bakha regulars nebe rikwamba mafungo a mahundwane rikwamba mafungo o fata.

0: tu c'era che re che yawe loko vera azungo bachimbelera abande nabo nda
1: Roclas
0: nda minete mti
1: ogidi manyana ifilamu dzemu ndari nditakalela badzi vambudzao uri kariendo neyo
0: nditakalela
1: ngwamba uri ndimufumakadzi kana ndimunna ane ati wambo uri kariendo neyo arle kha sasele fuko tshinwe tsha uvhili ndi tshinwe ngoli nani ngoli ambere nolo lari mo mufunzi a bebe mufunzi zwine zwava zwi khamba uri vhone vhasongori vha mufunzi vha expect for ṅwana wavho ḓa vha mufunzi zwino azvingo futi futi nga tshikwa vhona uri kha ri gude the legacy ya vhana vhavho riri zwine zwava zwi khamba uri kha ri gude u funza vhana mudzimu kana vhurereli vhune nda vha khaho arali vhone vha khou ya nga mufumakadzi ono dzhena kereke kha vha kereke ine vha khou dzhena khayo kha vha ya kha kereke ine vha ya khayo ngori mbingano yo ḓa before kereke kha vhone zwi amba zwori kha vha ya kha kerekeni haningei kerekeni vha ḓo u dzhia mufumakadzi ane ngei ngomu kerekeni nahoyu u ḓo indelwavho nga muṅwevo ane a vha uri u nḓilara
0: ai lofa
1: ndi vhakwevo ubva Polokwane nga vudzulo ndi mpheni
0: nda ndi dzhia ndi mandekwana vha ḓo to fupadza nga sekendi dza furaru nda
2: nṋe ndi vhona u nga ri tho munna ndi yone tho ya muḓi nṋe ndi tshimaliwa ndi tea u ya hafho hune mukala wanga vha khou ya hone zwi amba zwori ri nga si vhe na kereke nga mbili mutani zwi sa mufumakadzi ndi khou tea u tevhela ha vha tho ya muḓi he nda wana vha tshi khou kereka hone
0: zwi amba zwori arali vhone vho bva vha tshi dzhena kereke zwa zwino a ri pano dzhenu kereke rine ri ita maitele vhone vha ḓo litsha kereke
2: u litsha kereke ni nga tsilisiwa hafho u vha a tshi vho nkandeledza ene kha ito zwawo zwine a ita zwone zwine a rerela zwone mara nṋe a nti ndili ndi kerekeni hune nda vhona u nga ri ri nga tshimbidzana hoṱhe ndi ya musi nṋe ndo maliwa ndi tshi dzhena kereke nkene ndi ḓo tea uri ndi litshe nkene ngori ndo malwa ndi tevhele ya hoyu mukala wanga mara kha uvhu vhuṅwe vhurereli uri ri khou ya u gwa mindandani hai
0: a mindandani ya gwiwa na tindu gwa miri na midzina lokovelaavarire mafhungoni ri lovesa nga maḓa midzi na okay mafhungoni lokovela.

0: U tevhela nḓivhadzo dza dzimpfu madekwanano kha Phalaphala FM na khano madekwana dzi tshi ḓa kha vhone nga tshililo ne lufule ḽo kovhela. Nga mbilu ṱungu Phalaphala FM madekwanano i ranga ngo vha ḓivhadzo phalaphano shangoni ha vho Leonard Mphaphuli vha Ratidili. Mufu vho ri sia fhano shangoni uno ṅwedzi u na maḓuvha 14. Vha vhulungwa nga mugivhela wonoyo fhethu ha mbulungo ndi ya Ratidili. Tshifhinga tsha mbulungo ndi ya wara ya vhurathi nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Desmond Mphaphuli na vho Daniel Thovhakale vhane ndi vhakomana vha mufu. Vho Katitshelo Christopher Tshirema vhaitsani na vhone vho ri sia. Vho ri sia fhano shangoni uno ṅwedzi u na maḓuvha 14. Vha vhulungwa nga mugivhela wonoyo fhethu ha mbulungo ndi lwa Mondo Mathule. Tshifhinga tsha mbulungo ndi ya wara ya vhurathi nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Tshiwela na vho Elelwani Tshirema vhane ndi khaladzi na murathu wa mufu. Vho Mukatshelwa Marema Munyayi vha ha Mutoti na vhone vho ri sia. Vho ri sia fhano shangoni uno ṅwedzi u na maḓuvha 14. Vha vhulungwa nga mugivhela wonoyo fhethu ha mbulungo ndi ya Mutoti. Tshifhinga tsha mbulungo ndi ya wara ya vhurathi nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Lindelani Tshikomba na vho Tshililo Robert Mbobo vhane ndi vhaḓuhulu vha mufu. Vho Ṱharukanyo na Tshisumbe wa vha Tshikunda na vhone vho ri sia. Vho ri sia fhano shangoni uno ṅwedzi u na maḓuvha 13. Vha vhulungwa nga mugivhela wonoyo fhethu ha mbulungo ndi Tshikunda. Tshifhinga tsha mbulungo ndi ya wara ya vhurathi nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Nora na vho Ntevheleni na Tshisumbe wa vhane ndi mme na mukomana wa mufu. Vho Balanganani Leslie na Tshiswinje vha Lwetrihati na vhone vho ri sia. Vho ri sia fhano shangoni uno ṅwedzi u na maḓuvha 13. Vha vhulungwa nga mugivhela wonoyo fhethu ha mbulungo ndi Lwetrihati. Tshifhinga tsha mbulungo ndi ya wara ya vhurathi nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Luambo Dorosi na Tshiswinje vhane ndi mufumakadzi wa mufu na vho Samuel na Tshiswinje murathu wa mufu. Vho Ana Mukondeleli Mukwevho Mutego vha Tswinga na vhone vho ri sia. Vho ri sia fhano shangoni uno ṅwedzi u na maḓuvha 14. Vha vhulungwa nga mugivhela wonoyo fhethu ha mbulungo ndi Tswinga. Tshifhinga tsha mbulungo ndi ya wara ya vhurathi nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Makhasi Mukwevho na vho Rudzani Mutego vhane ndi khaladzi na ṅwana wa mufu. Vho Tshinakaho Nefale vha Vhuḓimbilu na vhone vho ri sia. Vho ri sia fhano shangoni uno ṅwedzi u na maḓuvha 13. Vha vhulungwa nga mugivhela wonoyo fhethu ha mbulungo ndi Vhuḓimbilu. Tshifhinga tsha mbulungo ndi ya fubva kha wara ya vhurathi nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Mphedziseni na vho Mashudu Nefale vhane ndi vhana vha mufu. Vho Asine Rinete Randima vha Thenjeni na vhone vho ri sia. Vho ri sia fhano shangoni uno ṅwedzi u na maḓuvha 14. Vha vhulungwa nga mugivhela wonoyo fhethu ha mbulungo ndi Thenjeni. Tshifhinga tsha mbulungo ndi ya wara ya vhurathi nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Elelwani Matidze na vho Maphuthi Randima vhane ndi murathu na ṅwana wa mufu. Vho Mbulayeni Filimoni Thizwikoni vha Dzingae na vhone vho ri sia. Vho ri sia fhano shangoni uno ṅwedzi u na maḓuvha 14. Vha vhulungwa nga mugivhela wonoyo fhethu ha mbulungo ndi Dzingae. Tshifhinga tsha mbulungo ndi ya wara ya vhurathi nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Johana na vho Emmanuele Thizwikoni vhane ndi khaladzi na ṅwana wa mufu. Vho Ndefelani Thomas Liphadzi vha Phadzima na vhone vho ri sia. Vho ri sia fhano shangoni uno ṅwedzi u na maḓuvha 13. Vha vhulungwa nga mugivhela wonoyo fhethu ha mbulungo ndi Phadzima. Tshifhinga tsha mbulungo ndi ya wara ya vhusumbe nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Gladys na vho Margaret Liphadzi vhane ndi dzikhaladzi dza mufu. Vho Madambi Silas Lishiva vha Strider na vhone vho ri sia. Vho ri sia fhano shangoni uno ṅwedzi u na maḓuvha 14. vavurungwa anga mugivera wono yopetwa murungo ndi straight chipinga cha murungo ndi yawara ya vuratinga macheloni vadivadzi va rufundi vo Elina na vo so lelishiva vane ndi mufumakadzi na mukomana wa mufu vo chinyara ni Popi Mashige va madombija na vone vorisiya vorisiya pano shango nuno mwedzi una maduva fumina vavurungwa anga mugivera wono yopetwa murungo ndi madombija chipinga cha murungo ndi yawara ya vuratinga macheloni vadivadzi va rufu ndi vo Michael Mashige na vo Chimangadzo Mashige vane ndi vana va mufu vo Fatuwani David Makonyororo vathengwe chitunguni na vone vorisiya vorisiya pano shango nuno mwedzi una maduva fumitanu vavurungwa anga svonda yeneyi petwa murungo ndi Shakaza Thondoni chipinga cha murungo ndi yawara ya vuratinga macheloni vadivadzi va rufu ndi vo Vonani Chivandekano na vo Remburuwani Mavungu vane ndi mudhulu na muzvala wa mufu vo Vhele Nechikweta Thahale va Chivulani na vone vorisiya vorisiya pano shango nuno mwedzi una maduva fumimbili vavurungwa anga svonda yeneyi petwa murungo ndi Chivulani chipinga cha murungo ndi yawara ya vuratinga macheloni vadivadzi va rufu ndi vo Ndifelani na vo Chianeyo Nechikweta vane vothe ndi vana va mufu vo Mulisa Elvis Chivula va Chino Hanesengani na vone vorisiya vorisiya pano shango nuno mwedzi una maduva fumina vavurungwa anga svonda yeneyi petwa murungo ndi Chino Hanesengani chipinga cha murungo ndi yawara ya vuratinga macheloni vadivadzi va rufu ndi vo Amosi na vo Lavelesani Chivula vane ndi mukomana na ṅwana wa mufu vo Elias Miriri vachedza na vone vorisiya vorisiya pano shango nuno mwedzi una maduva matanu vavurungwa Machero Lichaho petwa murungo ndi Chavarovedzi chipinga cha murungo ndi yawara ya vuratinga macheloni vadivadzi va rufu ndi vo Helen Miriri vane ndi mufumakadzi wa mufu na vo Archbishop Simpson Miriri ṅwana wa mufu vo Ndanganeni Margaret Remburuwani va Chidimbini na vone vorisiya vorisiya pano shango nuno mwedzi una maduva atai vavurungwa Lavutani Lenely petwa murungo ndi Chidimbini chipinga cha murungo ndi yafubva kawara ya vuratinga macheloni vadivadzi va rufu ndi vo Rudzani Nechampofu vane ndi mudhulu wa mufu na vo Joyce Gavi ṅwana wa mufu vo Mbulaheni Virginia Nechilema Vadhutuni na vone vorisiya vorisiya pano shango nuno mwedzi una maduva fumiraru vavurungwa Lavutani Lenely petwa murungo ndi Chendeulu Dhutuni Haligege chipinga cha murungo ndi yawara ya ufumi na uvilinga masiyari vadivadzi va rufu ndi vo Mpelechedzeni Nechilema vane ndi ṅwana wa mufu na vo Azifaneli Mavis Masiya Gwala murathu wa mufu vo Pfumudzani Libhunyu Chau Chau Vanjerele ha Makatu na vone vorisiya vorisiya pano shango nuno mwedzi una maduva fumimbili vavurungwa anga mugivera wono yopetwa murungo ndi Njerele ha Makatu chipinga cha murungo ndi yawara ya vuratinga macheloni vadivadzi va rufu ndi vo Tinga Hangwi Mpho Chau Chau vane ndi mukala wa mufu na vo Rachel Libhunyu mme a mufu vo Mbulaheni Max Randela va Mukondeni na vone vorisiya vorisiya pano shango nuno mwedzi una maduva fumiraru vavurungwa anga mugivera wono yopetwa murungo ndi Mukondeni chipinga cha murungo ndi yawara ya vuratinga macheloni vadivadzi va rufu ndi vo Munyadzi wa Randela vane ndi khaladzi ya mufu na vo Witness Randela ṅwana wa mufu vo Nancy Netsianda va Hamuraga na vone vorisiya vorisiya pano shango nuno mwedzi una maduva atai vavurungwa anga mugivera wono yopetwa murungo ndi Dzimauli Machavawe chipinga cha murungo ndi yawara ya vuratinga macheloni vadivadzi va rufu ndi vo Makondelele Solomoni Mukhesa vane ndi mukala wa mufu na vo Vonani Netsianda murathu wa mufu bo e ni makwena matlala ba matlala likhureni na bone borisiya borisiya pano shangono no nwedzi una madova fumina va vhulungwa nga mugivhela wono yo fetwa mbulungo ndi ya matlala tshifhinga tsha mbulungo ndi ya fubva kha wara ya vhuratinga matsheloni vhaḓivhadzi vha lufunde vho Edward Tshitakataka vhane ndi mukwasho wa mufu na vho Nkalavi Matlala ṅwana wa mufu vho takalani David Munjelele vha vhuṱuwa nga dzebu na vhone vho risiya vho risiya pano shangoni uno ṅwedzi una maḓuvha 15 vha vhulungwa nga mugivhela wono yo fhethwa mbulungo ndi dzanani tshifhinga tsha mbulungo ndi ya wara ya vhuratinga matsheloni vhaḓivhadzi vha lufunde vho Matamela Lorraine Mukwevho na vho Mikosi Munjelele vhane ndi vhana vha mufu vho Tshidino Julia Nekavambe Mazungunye vha Makonde Burasini na vhone vho risiya vho risiya pano shangoni uno ṅwedzi una maḓuvha 10 vha vhulungwa nga mugivhela wono yo fhethwa mbulungo ni Makonde Burasini tshifhinga tsha mbulungo ndi ya wara ya vhuratinga matsheloni vhaḓivhadzi vha lufunde vho Khodani Mazungunye vhane ndi muḓuru wa mufu na vhone vho Zwanda Sylvia Nekavambe Ramalida mukomana wa mufu vho Lufuno Louis Mukhuba vhathendo P East na vhone vho risiya vho risiya pano shangoni uno ṅwedzi una maḓuvha 13 vha vhulungwa nga mugivhela wono yo fhethwa mbulungo ndi Tshakuma tshifhinga tsha mbulungo ndi ya wara ya vhusumbe nga matsheloni vhaḓivhadzi vha lufunde vho Daina Mukhuba vhane ndi mufumakadzi wa mufu na vho Moḽitwane mme a mufu vho Andani Titus Lusifhele Mudau vha Thohoyandou Block F na vhone vho risiya vho risiya pano shangoni uno ṅwedzi una maḓuvha 10 vha vhulungwa nga mugivhela wono yo fhethwa mbulungo ndi Tshikombani tshifhinga tsha mbulungo ndi ya fubva kha wara ya vhuratinga matsheloni vhaḓivhadzi vha lufunde vho Jobo Mudau vhane ndi khotsi ya mufu na vho Livhuwani Nechitocheni mufumakadzi wa mufu vho Tshiwela Magodzwana vha Tshikuwi na vhone vho risiya vho risiya pano shangoni uno ṅwedzi una maḓuvha 13 vha vhulungwa nga mugivhela wono yo fhethwa mbulungo ndi Tshikuwi tshifhinga tsha mbulungo ndi ya wara ya vhuratinga matsheloni vhaḓivhadzi vha lufunde vho Johannes Lowa vhane ndi ṅwana wa mufu na vho Soli Godzwana khaladzi a mufu vho Tshiwandalani David Mahada vha Tshakuma Tshiṱavhaḓulu na vhone vho risiya vho risiya pano shangoni uno ṅwedzi una maḓuvha 13 vha vhulungwa nga mugivhela wono yo fhethwa mbulungo ndi Tshakuma Mibomoni tshifhinga tsha mbulungo ndi ya wara ya vhuratinga matsheloni vhaḓivhadzi vha lufunde vha Vhapfani Mahada na vho Mpho Mahada vhane ndi mukomana na ṅwana wa mufu vha Vhashoni Mavis Maginya vha Hamabunda na vhone vho risiya vho risiya pano shangoni uno ṅwedzi una maḓuvha 12 vha vhulungwa nga mugivhela wono yo fhethwa mbulungo ndi ya Mabunda tshifhinga tsha mbulungo ndi ya fubva kha wara ya vhuratinga matsheloni vhaḓivhadzi vha lufunde vho Tshinakaho Tshililo Lusunzi vhane ndi mme ya mufu na Vhuthilivhali Victor Maginya khaladzi a mufu vho Azwilingwi Donald Ramunyisi vha Tshisaulo New Stands na vhone vho risiya vho risiya pano shangoni uno ṅwedzi una maḓuvha 12 vha vhulungwa nga mugivhela wono yo fhethwa mbulungo ndi Tshisaulo fhasi ha bada tshifhinga tsha mbulungo ndi ya wara ya vhuratinga matsheloni vhaḓivhadzi vha lufunde vho Shele Nematswerani vhane ndi mme ya mufu na vho Tshilidzi Ramunyisi khotsi munene wa mufu vho Mukondeleli Elsie Makana vha Mukovha wa Bali na vhone vho risiya vho risiya pano shangoni uno ṅwedzi una maḓuvha 10 vha vhulungwa nga mugivhela wono yo fhethwa mbulungo ndi Mukovha wa Bali tshifhinga tsha mbulungo ndi ya fubva kha wara ya vhuratinga matsheloni vhaḓivhadzi vha lufunde vho Vhutshilo Makana vhane ndi ṅwana wa mufu na vho Lusi Matshema mme a mufu vofatuwani goma vahamphego na vone vorisiya vorisiya pano shangoni uno ṅwedzi una maḓuvha a fumi va vhulungwa nga mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi tshilungoma tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurathi nga matsheloni vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Edward Goma vhane ndi khotsi ya mufu na vho Agnes Mugwevho mane wa mufu vho thivhileli Simon Kwinda vha mavhode na vhone vorisiya vorisiya pano shangoni uno ṅwedzi una maḓuvha a fumithihi va vhulungwa nga mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi mavhode tshifhinga tsha mbulungo ndi ya fubva kha wara ya vhurathi nga matsheloni vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Samuel Mabuda vhane ndi mukomana wa mufu na vho Nora Metselo khaladzi a mufu vho Elia Obri Mundalamo vha Tshimbupfe White Moon na vhone vorisiya vorisiya pano shangoni uno ṅwedzi una maḓuvha fumiraru va vhulungwa nga mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi Tshimbupfe tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurathi nga matsheloni vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Takalani Phineas Mundalamo na vho Ntshavheni Elisa Mundalamo vhane ndi vhabebi vha mufu vho Mushanganyisi Tshavhungwe Nyamulambilu vha Dzwerani ha Madala na vhone vorisiya vorisiya pano shangoni uno ṅwedzi una maḓuvha a fumithihi va vhulungwa nga mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi Dzwerani ha Madala tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurathi nga matsheloni vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Edward Luvenzhelele ra Tshihule vhane ndi khaladzi ya mufu na vho Pandelani Mushanganyisi ṅwana wa mufu vho John Nyadzani Tharaga vha Tshino Hanesengani na vhone ha vhatsheho vorisiya pano shangoni uno ṅwedzi una maḓuvha a fumi va vhulungwa nga mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi Tshino Hanesengani tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurathi nga matsheloni vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Tshifhiwa na vho Mathada Tharaga vhane ndi vhana vha mufu vhoti vhafuni na mauluma vha vhufuli na vhone vorisiya vorisiya pano shangoni uno ṅwedzi una maḓuvha a fumi va vhulungwa nga mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi vhufuli tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurathi nga matsheloni vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Thivhileli na vho Rexen na mauluma vhane vhoṱhe ndi vhana vha mufu vha Zwitamisi Betwell Pandelani vho Phaphama vha Feye Bwomo na vhone vorisiya vorisiya pano shangoni uno ṅwedzi una maḓuvha a ṱahe va vhulungwa nga mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi Feye Bwomo tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurathi nga matsheloni vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Mutshinya Angelina Pandelani vhane ndi mufumakadzi wa mufu na vho Phatutshedzo Pandelani ṅwana wa mufu vho Matodzi Joshua Thangavhuyelelo vha Murunwa ha Mutswana na vhone vorisiya vorisiya pano shangoni uno ṅwedzi una maḓuvha a ṱahe va vhulungwa nga mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi ha Mutswana u ya Dzumbaṱhoho tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurathi nga matsheloni vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Tshinakaho na vho Prince Thangavhuyelelo vhane ndi mme na mukomana wa mufu vho Tshengedzeni Joseph Mabogo vha Lufule 2 na vhone vorisiya vorisiya pano shangoni uno ṅwedzi una maḓuvha a fumiiṋa va vhulungwa nga mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi Mbaliini ha Masipala tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurathi nga matsheloni vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Dakalo Mabogo vhane ndi ṅwana wa mufu na vho Livhuwani Muthaphuli mufumakadzi wa mufu vho Tshililo Grace Ramarumo vha Dzimauli ha Rambuḓa na vhone vorisiya vorisiya pano shangoni uno ṅwedzi una maḓuvha a fumithihi va vhulungwa nga mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi Baimoro tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurathi nga matsheloni vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Vhangani Rambuḓa na vho Leya Ramarumo vhane ndi khaladzi na ṅwana wa mufu dzo tshimbila ngo ralo mbivhadzo dze ra vha ro vha farela dzone madekwanano ubva kha nṋe u swika ri ḓo dovha hafhu ra ṱangana tshifhingani tshiḓaho ḽo kovhela nda. vha endanga nayo. Ri humbele uri vha ambare zwiambaro zwitshena kana zwivhonalaho musi vha tshi khou tshimbila vhusiku. Mavhone ha kone u vhona mivhala miswu nga u ṱavhanya hu kone u tsireledza vhutshilo havho. Kha vhashumisi vhoṱhe vha magondo, kha vha awele nga murahu ha kilomitha dza 200 kana awara mbili dziṅwe na dziṅwe. Musi vha tshi pfa vho farwa nga maneto, kha vha awele. U farwa nga khofhe vha tshi khou reila zwi vhanga khombo dza u thulana zwiendedzi dzine dza shusha. Milayo yo leluwa, vha songo nwa vha reila, vha songo nwa vha pepelekela magondo. Arali vha tshi khou ṱoḓa u njangama, kha vha siyo khofhe henengei. Vha u ḓiselwa nga muhasho wa zwa vhuendi. Ri endedza Afrika Tshipembe phanḓa.
1: Ri pembela ṅwedzi wa vhufa nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho, nga hune ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, ri pembela ṅwedzi wa vhufa.
2: Vha nga ri doba na musi vha mashango ḓavha kha DSTV Audio Bouquet cha Channel 811 kana vha ri dalela kha www.parapara.fm.co.za.

Yes, Unbreakable Westlife parapara FM kuprasia khasho ya Afrika Tshipembe halo hone lufuno lunanga khalo huda mini kana mini unga dha madombo la fisisani zwaitisani auno funo fambana kwa lukwashi kanyo lufuno lusikolo dzulelo honu ya usafiri wafezi hadhiwa na ulio lutire na dhifajifina oyoga wafu na fondi nyena dano rindipo nifonu ya nafa ndia nifonu wa dhiwana lufuno lone nifo hii iwe watu rumu namba lo kwashikana nazo yeso zo namba zo yana usura nazo ro wana rufuno apola zo shia zo sota fane pa karma nema pungo fizi orin tando ndo ndishi msanya naru tingo rwano apa ndi tingire the blue one ngangindi budise wa shingwe hampo tina mbapwe pera zo ote fizi na horo rene chukwada Westlife kwa mba ngaro rai horo rone hii hunga damini kana mini alu kwashikanyi diyala mafungo rika karom huyari wapo adipeta zanyo mafungo habloko na niwa Ruchiringa hapa kanuwa rumira WhatsApp ya wano wanora. Nitiki nti. Aisha tu. Ho blogi. Ngamra nyana blogu uriwa. Uchirumira. Zwatend. Pezi hapo hii. Ruzula rufuna rohoni. Ruzula wangu wajwa rwache mbari. Na wana zuchira ro hii. Nizde zore hai. Huko funa ino so. Mholo rufuna roro zingi ndera. Ngani ngoro huya ruiwa. Azuzanyiwa. Yangini kazi tingu wangini. Za blogi iwa. A blogu uraniwa nepo. Afi aranisa tupia nasuka kechu stage echo hii. Kana kechu chipita chinanga kachina wa nishuta ngoto raro. Ani dibora natofuna nanga ndira yonde. Ziko huya msefa ndapa mtichidis. Loka wera hii. Fumi ratfezi minete. Rosi ya warayashi ya ufumi dipara para FM. Kupra siya kasho. Ya Afrika Shpia mbezo. Zombo pezu takisha zambe kenya mshuma ya riazeza. Yosika zezo. Siku kati ya ngini. Warimagunu ni mwane waridabluwa na rikati ya pa. Rikofisa zubaso. Richiko lafa asia pa. Ndizikilo na zikilo. Afariko ya na alo. Tarkawi ndo zwa dene fuma gondo ndichi lesim dilabra na mus labu dinga manda wabia wadi wana wosika fona rabona na musin abazi for ai rokara mezana na yobege rino pushe sanga manda yone ta mbiri ndizone pedzi ai ababo no rin vachiseza paka blind spot wa paka chichi wonje fundi blind spot wa fam abakona wona musumuro wange ni kule kule ngeni labino no lono bangeni kule nyana ngeni labra no lono kele lono dipuka abakona dipora ai zwa kuma kuma dokara mezza abono kere mapelebege kana ndikho bona ngeni ono torera lavera vela lavra lotora rade madiko nango rade bazvura ai ndizvo ndiro pushero karamedza nga manda mitsiko ya dziofisi nyange ine mishumo na zvinona zvila zva uchiro rono zvikona rono vapanga lavra ro apa ndiro vasanga manda vashimisani kola Alex na Chapasha na mapungo awara ya shuja kutahi ani hayo over au pedi sana matoko ndo na mus mango mapungo ngeni machero nga awara ya utano nga machero na dhuba nenepo mako ni uforna linda luima ngandira de zuchia zora arun tijile simu tuwe sewa nda na banana wafuma kazi baino kashi niko rai no shuma zori ngana awirani ndodhili chicha nefa hii na dhana tuma nefale na sione ndi mazabe ini na diya panda kuala makazi Whitney Houston ana Jermaine Jackson laito if you say my eyes are beautiful yezu nchiri matuwa ngandi ya budiyo na kerela hii ndi musi osedza inui ana kiasa nga mandi zwa achikopona inyo ya matuwa nga nitodawane shikari okopera zwa budi nyanafa habono mnye mnye nyanafa swamba zora hai hapa kutona kangaro osedza inui asango osedza inui hana kinga ya yondira vangwara watu manu nilu funo zinoro sele laito kiss from a rose natu wangali dingo vakachikwada Westlife laito Unbreakable sanga mi chilesim ria dabizana na nabo ningangeni ka email address na rakawe ntrsabc.co.za zo dingana na ngei ka siya dhala shtich la jofis la Facebook andi para para FM arnandu misio tenane falo wadisu misa dhubluan na nari wani hapa ariko zeza rishipita chenbeke nyamshumo rishiko tendo wawera ratsidu ririwa matiba dhuwa lechiraro singene dziwa nga muziko wavu dinga manda wafora wasona na R&B varimishimu ni varitebuluan rikoliwe sanga manda niko zeza na rina hapa nga vusi na ino beke nyamshumo hii hei night shift ya doko dhe remenda rai mbeke nyamshumo ya dhera zezo urelo zera wane nefo mishimu no rai zote wako dhishu manani shift zapo tisongo kwa nda tisongo remeo wafunga zezo wavu dinga manda iyai zidoita na nefo zikra chini ya fubana vachu kaiti sheriwe hezo zivaswa zawe na kandiru tebuluan rikandi zufisa arichi ana alo tendani ya nefatsini rwenda runga fadaro zuto tango toraro pezi mutachifandwa neta hii handi ya wera abo ndi ya jenene puna shiro na ziwa swafa nda ditoma abo nda ziri jambu nyana kofen kana nda ditoa tabo na njena nefo uno jenu wa honi abo nichipo bu ya abo haif zia diwa zofu pa zofu muze ria kono raro vila panda na rendo zia chimbira su yitu zuno koi umakaze asinto kona Later, nothing compares to you R.I. anachiti achiho chini changa vua chafanywa chabambeza na hoyu wangu huyu ndarufuno rune mparone kau chula duwa na duwa.
Tenga labu dinga mandu. Lagu wala mtijiresi. Karzesi.

0: 26 September, Ujena ni 150 randa mahuluane na 50 randa yabang. Ticket is the one or ticket pro na compu ticket. Magete ando furanga 8 ya machero ni duwali wana liwe.
1: Nito tangana Royal Gardens, hashtag ahuna usana.
2: Abezunga ite ya vana vachikola vashio ngwana miri ngwangeini ka ungezula wala ranya ndafisi kwangeini. Vada vachikobo divu disi wanengiri. Tano ribuza vaimbi vatanu wangeini ka Parapara FM Royal Heritage Family Day. Vatanu pezi kana ka gospel yangeini. Vawa norungoru wabongwana kana abongotuwa na muta wabongo dipina ngeini. Vawa nungwana sadevi. Zunakawa zute mapungo vawa norungwana wako wana tikiti. Vatuwa na muta wabongeini. Bayo dipino zwaka sokorete yango rikhamanga bepa lurone nga mandline a li deba yawo yane pala yone shango zwino zwa sokorete yane ngi mulingoni yange ni vachi voseta vaseta va mulingo vado vusa ne palori dono ro vuzaba mbi vatanu vane va chipida cha Parapara FM Royal Heritage Gospel Family Day kana lone lele tadikita lurone la Parapara FM Royal Heritage Family Day uri ndi vafi bona rwana ko diva chito azunga dhuita na stukutuko zvino kavazvita mapungo tikiti kaiwaniwe vana vaisi wangeni vai tipina na vang Parapara vamwe anlokove Parapara ndadu na mzezi ai nditaro nga iyo vo
3: ah kwete kwete nandi
2: eh nobuya ai arid
3: Zimbabwe pulbeg.
2: Eh, anapa nukoru fa mapenda kupachivora ane doa na muna chivu yangu ini. Oto puti sio wanya na kuroto kwa mama wanya ana. Zinongora wachana chini dimero dobi yangu ini. Nandra, indo dias bonel. Tika
3: dwa ni yero pulbeg.
2: Ni changa yuo.
3: Tika dwa ni yero.
2: Au kununua narugiri.
3: Gani pulbeg?
2: Ha, nukoru bora, au kunuevo. Ni chato fito morife zini.
3: Ujuro fibi.
2: Nana wana chifani vofi mkonya.
3: Ujuro mafeza kwa.
2: Mafeza kwa petu uwani ya pa yane pa chikuwani. Nari kwa mba yunya renge yunge yane nge.
3: Mafeza kwa hatu nungeliwa.
2: Ay, mdore mbisa mafumo tumori. I don't know zazana utama yangu. Nari nyago zufisi yu. Morita venga que le comer.
3: Mapeza kombene le ro.
2: Ay, opira ne pedita na nafta dura pone boni ugo ni iva.
3: Ah, marero nda gori. Tenda wa gela.
2: Ati o tuo far na mukusulo wa buluba. Yezo ti yarambe kanyam shuma de kona so ingori. Ana na domulisa strawberry. Wa go di shengela won.
3: Ito shengela ka mundu ono ba joro.
2: Obo faro atora faro gono la mu kokola kugwara yana kutinyano poso muno poso kokola gwara to mori kale kover andru na anevel light ro just be yourself pana pana femi ko brazia kasho ya afrika fembe karze zemzis

mutikiriswa parapara FM ndikuva tanganedza kha matsheloni aya a ḓuvha he ḽavhuna. Ndi vhafunzi vho dokotela Khomora tshidza tshandulo njelele, ndi ri ngavhe mune washa tshibvela phanḓa no vha ita nga vhuthu vha vha na mulalo. Kha ri thomi zwashu nga u ita thabelo. Khotsi mukhethwa wone mudzimu wanga vha vhuswa zwoṱhe vhange ṱaḓulu, ri phanḓa tshifhaṱo tshavho ngano matsheloni ri tshi humbela khotsi ya tshilidzi uri kha vha ri farise nga khou vhaliwa ipfhi ḽavho, vha ri thuse ri vhe vhathu vhaswa vhane vha kona u tshila ri tshi ḓivha zwa ri khou tshila mini, nahone ri fanela u sia ro fhaṱa mini ri tshi itela murafho u ḓaho. Kha vha ri farise, vha ri thuse nga kha muya wa mukhethwa nga Yesu Khristo mune washu, amen. Vhashu, kha matsheloni aya ḓuvha ḽa ṋamusi ndi khou takalela uri ri vhala ipfhi ḽa Mudzimu kha luṅwalo lwa Vhakolosa ndima ya u thoma feresi ya vhufumi na vhuvhili swika feresi ya vhufumi ina. Ipfhi ḽa mune washu ḽi vhalea nga nḓila heyi tevhelaho: ni gidi renda khotsi we a ni ita vho fanelwaho nga mukovhe wa ifa ḽa vhakhethwa vha retshedzani, murendeni ene we a ri ṱomola maanḓani a swiswi a ri pfulusela muvhusoni wa murwa mufunwa wawe. Ndi ene ane ra wana u rengululwa khae, ndi amba u hangwelwa zwivhi. Vhashu, tshipiḓa hetshi ra tshivhala ndi tshipiḓa tshine tsha ri humbudza uri ri itwa vho fanelwaho u wana ifa nga Mudzimu ene muṋe. Muapostola Paulo kha tshipiḓa hetshi ra tshivhala a tshi amba na kereke ya Kolosa, o vha a tshi khou vha humbudza uri musi u tshi ambiwa upfhi ndi vhafhio vho fanelwaho u wana ifa ḽa vhutshilo vhu sa fheli ḽe mune washu a fulufhelisa vhoṱhe vho tendaho, khaedu yo vha i ya uri ndi avhona vhane lwa malofha vho begwa vhaḓulu vha Abrahamu kana ndi